lugar nga David daghan nagbuaya gyud. So kuninitan gyud na siya. Unya gamhanan si appropriations chairman. Kay di man na pwedeng gamhanan silang tanan naa gyud nay leader diya. Sumusugot ra ka nga ang tao diha nga gibutang nimo appropriations chairman. Dili nimo kailaw ay kalambigitan nimo. O yun lang kani ana. Wala, dili. No? Mao na ipasabot sa mga tao, Claire. No? Dili si Sara Duterte may nagsulti nga nakadawat si so-and-so, kuan-kuan. Dili, baya. No? And ang ilang ginabuhat lang karon, they keep on connecting saldi ko to Sara. May ilang man ang ginahimo, mga igala. Dili gihapon. Nga naman, during that time, mga igala, nagkahitabo na, dili man, di naman sila Duterte, unya, dili na po si Sara, mga igala, vice presidente raman siya. Na may pangulo. Na may pangulo. O, diba? So, saan man mo na karong pag-reconcile? Now, karon, ingon siya, dili tubag sa accountability ang rally. Tinuod. Tama na. Oh, kung kaso atong isgutan, wala tayo laing remedy diya. At ito gitas korte. Eh, basig lahi nga kaso ng pasabot ni mo sa trangkaso na, no? Wala tayo laing remedy diya kung ato ragis korte mga katropa. Pero anti-clear. Dili, dili. Kung ano ilang ginapangita diri. Ang ilang ginapangita diri, ah, transparensiya, no? Ang ilang ginapangita din hi mga higala, no? Nga pantay tanan. Ang problema, nakita ang magod nila nga kung sa saging pa, gikalburo ninyo ang kaso ni Marcolita. Gidali ba? Oh. Una pa itong nabalita, ila Joel Villanueva, ila Chis Escudero. Matod pa hinog na to. Nahilaw o kalit. Nibalik lang mga igalag, naapa sa

0: Gikawat!
1: There's a big difference. Unsa may problema niya? O tinuod man, granting without conceding. Unsa may problema ito? Ang pag-report ra. Pag-declare ra. So, bisan magmayon ka, tanan na, mali sa balaod, yes. Pero gitimbang na sa mga tao, ni ay, maura gyapon sa nahitabo sa impeachment. Gigukod ninyo ang 600 kapin nga million nga confidential fund kasara. Nga pati income niya inyong gipakialaman karon, pati bahog sa ilang iring, basi gusto nyo may bawa, dagpila. And yet, mga igala, ha? Dili. Hinay, if not silent at all. Ang mga paningkamot against the billions of pesos mga higala ginawa gumikan sa flood control scandal. Bullseye. And you keep on harping nga ang flood control, sama ato nag-comment din si Ribucas, nga kuno ang flood control nagsugod sa mga Duterte. I will ask you a question. Kinsay presidente nga nang hinambog nga dunay 5,500 ka mga flood control projects nga iyang napahuman? Kinsa? Kinsay gasona last 2024 nga after gasona gibaha ang Malabon? Who? Murag nagpahulong kag kabo ba? Who? What na ito? What? What na itong kabo? Kabayo na itong hoodie. Kabayo, no? Kinsa man! Tubag! Mga maalamon.
2: Ayaw!
1: Oh. Tubag bong!
3: I talk to my... Where the...
1: Muna, nga lisod kaayo, indawato ng inyong mga... Kiwan nga, si Digong paman kasugod, ana, dili! Nga naman, mangutan na lagi ko, 2024, sona, kinsamang presidentiha ang nang hinambog mga higala, nga doon na siya'y 5,500 kuno, kamaga flood control nga nahumana. Asa naman to si Mr. Ribucas din mga higala, babe? Tubaga ko na to, sir. Kinsama na. And then later on, mga higala, it was found out, wow, madaling uban, ang baha, mga higala, dili. Di na tinood ang tikler, no? Nga reaction na lang ni BBM, di gina tinood ang deklarayo si pamakak, maduga nga ng imong kabakakon. Tama na ng imong kabakakon, it? Makaya na. Makita na ko si antiklar, naagyok kayo, madumduman mga igalaw. Tama na ng imong kabakakon, maigay ka mabuhat o istorya. Ha? Nga si BBM kuno mo nigihimo. Wala pa kunoy nakapaimbestiga o korupsyon susama kang BBM. Abi ni mo sa ato mga higala. It was part of survival. He has to do it. He needs to do it. Ganun man. O di nimo nabuhaton, magmukha ka mga higala ng dali, pangka na diretso. Sunog na ka diretso. Ganun man. Kisa man yun nagbulgar mga higala sa baha. Kisa man yun nagbulgar mga higala nga palpak ampaw. Unya, wag gid ay mga higala ubang mga project. Kinsa man yun? Was it Saldico? Was it Sara Duterte? No! Ang baha, bay! Ang baha, bagay igsuod! Ang uwan! Ang, kung ato mga igalang ikot, so then we can say bagay igala. Religious ka nga tao, pwede ka magingon. Ang Ginoo'y nagbuot, ani, bay? Ang Ginoo, gabuot ni gituyo niya, pabahaan. Para maklaro mga igala nga takla di ay ampaw di ay mga proyektong giingon ni BBM nga paghinambog niya 2024 nga nahumana. Unya karon magsige mo yon. Nagsimula pa yan sa mga Duterte. That's ano, kana bang ish. Lamia sa paon may ala.
3: Hey! And we
1: diba? Sabi ng hinambo nga nakahuman mo 5,500. Limang ka ng 5,500 mga igala kabuok. E gusto lang yun ipamukha mga igala. Gusto ipakita sa mga Pilipino nga in just in a span of 2 years from 2022 to 2024 mga igala, ang dami nang nagawa ni BBM. And when it comes to flood control mga igala, wala gipasagdan. Gilihok yun. And in fact mga igala, dunay 5,500 nga nahuman. Gipang hinambog 2024 July. It was July.

0: Yung sona mga igala. After that, gibaha ang Malabon na ngaanod ang mga hinampak mga igalang flood control. Usa gihimo. Imbestiga na yun. Imbestiga. Imbestiga. Pagka 2025 mga igala sona, unsa na itunada, mahiya naman kayo. Wala. Walay unod. Walay paak mga igala. No? Wala. Bisa kung saon mo. Why umoy, Bong? Why umoy? Mahiya naman kayo. Kaya ba umanggil mo ng kawatan? Nabay uaw ng kawatan?
1: Di naman! Ahiya!
0: Di ba? Eh, maumanggil ka, Mr. President. Nga kawat ko na. Binilyon ko na. Nga moro na madungog na mo. Mahiya naman kayo. Mauaw? Kawatan, mauaw?
1: Di naman!
0: Sige, basa sa tanawa naman to si Ribukas. Di balik na siguro ditong, kuan, Leo. Asa naman karibukas? Murag naanasad na assign sa imo ang mga troll. Giassignan kag troll sama sa DYHP, sa Brigada Cebu. Gika na sila kang Leo. Ah, ipalima. Ipalima na sila diya. Oo, magana. Oo. Naano may daghan na ba na? No? Oo, di pa. Naras si Ribukas na. Tanang budget sa Duterte time, miagi sa Crocodile Farm sa Davao. Oo. Tanawa. Sige, pamatud-i daw na. Pamatud-i daw. Alat mo na siya mga igala, no? May anak lang ako, may wala na. Oh. Diskaya, anong taon kayo maman? 2016. So Duterte time na. So Duterte start na flood control scam. Oh, yan na mga katropa. Oh. Sige. Again, mauta na ako ni mo, Raimundo. Kinsang presidente yan, ingon nga 5,500 ka mga flood control yung napahuman. Tubag!
1: Ay!
0: Sige. Hanaman po di. Basa tag mga wholesome. Aritas wholesome. Relax lang, Sir Arnel. Ayaw, jud undagi, giyaw-yaw. Makabuisit yun ang naong mga... Oy, alas 8.13 naman. Magkumerosal sa ko. Ay, sa mugbiya, ha? Riding cram. Cover up man to niya sa blanco nga gaa maong nang hinambog sa flood control. Ending, gibaha sa pagkatri... Bugani. Naigo, naguba ang flood control kay naigoog barko. Ayun po si Leonardo Abiera Ribukas, butakas katotohanan tungod kay one-sided ka. We are trying to see the other side, no? We are trying to appreciate the other side mga igala as much as possible. Ako ginamagaygalang ginahinuklugan. No, what if, mga higala, tama sila. Pero, by appreciating the facts, I cannot infer, mga, di ko makaingon ba nga. Lisod tuuhan, mga God, no? Nga, yeah. Mahug na kag-conspiracy theory ba nga? Si Saldico, gisugo, ragya po ng, digong na lang yung tanan, can we at least own the problem? No? Can this... administration, mga igala, stand up and say na mali mi. Pero that would be the end of all. That would be the end of all. Can we just accept, mga igala, that our leader is incompetent? You cannot accept that. Hindi nyo na kaya. O sige, tagaanta mo example. O sige, mo ni BBM, during the time na nibuto ang gera sa Iran, with Iraq, with the US and Israel. Kung sa gihimo niya, naghimo, nag-reporter. Oh. Knowing ang Pilipinas, isa sa maapektuhan, kung sa gihimo, nag-reporter. The next, the following days, mga igala, kung sa ilaka, naghimo ang gobyerno, and until now, mawagya po gihimo sa gobyerno, mga igala, to address the economic challenge, mga igala, gumikan sa gera, kung sa gihimo sa gobyerno, ayuda. Ayuda! Yan lang ba ang kaya natin? Talaga? Ayuda lang talaga? Can we just accept, mga igala nga, incompetent, if not imbecile, mga igala nga itong leader?
1: Ayya!
0: Incompetent. Di kamao.
2: Bullseye!
0: Kumusta man ang baha sa Davao? Sige, hubas na. Sige, mangutana ko ni mo, Raimundo. Ayaw ko bikil-bikilan ng Davao. Kay bawa ra ba kung asang lugar sa Davao ang baha o nun? Binya, ako lang ipahibaw ni mo nga, ang tagom og atoning tudluan sa Rimondo kay basig di ni tagadere. No? Ako lang ipahibaw ni mo nga, ang tagom og ang Davao City layo ra. Kami diri sa Tagum City, we are 1 hour away from Davao. Kung way traffic, no? Pero dugangan ni mo traffic, mga 2 oras. Oh, ay ko ina, ang traffic, ipasangil na sa nimong digong. Sa yabaga na ginibog utok, no? Asay bahaon sa Davao? District 2. Okay? Ang District 1 bahaon man, pero mo subside man dayon, mga igala. Kinsay naa sa District 2? Kaaliado ni BBM. Giimbestigahan ba? Wala. Next question, next. Kay bao ba ka, Rimondo, nga katong tulay na hugno sa Kaliawa, dili iya ni Digong, ani ni Pulong, nga distrito? District 2 na. Iya na sa kaaliado ni BBM. Naimbestigahan ba? Well, naimbestigahan, pero ang ilang ginapasangin lang si Pulong, is simply irrelevant. Dili man niya congressional district.
3: Pinoang!
0: Ulo ko siya, baunon kayo, di ha? Diha sa Milan, NHA sa Buhangin, diha sa Agdao, dili man na District 1? Siyempre, di man pwede nga ang congressman sa District 1 mabuhat o kung project sa District 2. Kung ang pasabot nimo flood control, di ba? Kung pasabot nimo flood control, ngagikan sa pondo sa congressional, sa budget, sa kongreso, kung kada yung pasabot. Eh, siyempre, pag mayroon kag the rest of Davao City, lahi na sa mayor, local government na. Pag mayroon kagkaroon o flood control, sige. Gusto magyog ka, sige. Kabalo ka kung sa ibao nun, Agdao, Buhangin, kanagay mga lutaw, kanagay mga lugar ang naay mga, naay, katong sa last time, no, katong sa Buhangin, sa NHA, mato, gabno, naay pick up nga na hugs kanal. No, kay bao ka kinsa ng distrito niya, Rimondo? Distrito na si Kaliadong BBM. Kabalok ba? Kabalok ka nga, wala agad ma-mention sila. Ya, laya man sa kayog, imo nang ipasangil sa anak ni Pulo nga si Umar, nga may congressman karon nga bago-ura man na si Atturman siyang 2022. And it has been happening, kaniad to. Diba? O, di magbinugo. O, di magpataka. Kay para kwanta, musta ang baha sa Davao? Asa sa Davao? Ana, no? Pag mubaha ba dili sa amo, pasangin lang na mo's Pulong? Kay Davao man ipod. Davao del Norte nga lang.
3: Pinoang!
0: Oh. Ano ba? We're trying to appreciate mga yagala. The ICI, atong gina-appreciate, but kani ang among di masabtan, no? Mga igala, o di lang yun may kasabot, eh, we will accept that. Kung bugoon ta, mga igala, the best thing to do is to accept. And maybe it will give us an opportunity to learn. Mahatag-antag, mga igala, higayon yung makaton. Di pero di naman kay plano mo undang aniga. May commercial daron. Definitely commercial da. Kay may inom sa kong Santon Plus Gold, no? Kaya pa ko kainom, kaya tiinom na nako. Gusto na mo i-appreciate ang investigation with Vince Nason. Pero di na mo masabtan nga ngayon maay kay mo mamuki kay og flood control sa Davao, and then nobody is talking about Ilocos Norte. Diba? Nobody is talking about nganong duha naman ni katuig ganong haligi ra may gabaro ganyo sa mani tulay sa Kalapate sa mani. Kana among gusong ano? Di man to, naman to'y katong tambok nga vlogger, no? Katong si Kisati Pangan at to, no? Iya man itong ginapakita dito, the same question may gala mo apply, okay, sige. Kinsa good mga mubabag anang anti-corruption gusto kayo naman, oy. Kung pananglita na ay Duterte, mga higala nga nang urakot, niya mabamatunan, priso ha! Ano naman? Anti-corruption mga itong gikuan. Pero pangutaan naman, guling ani, mga higala, anong pag-abot og Davao, wala, bisag mga liki dito, uting kayo, bukikion, yun, mga higalang mga liki, wi-wi-on, yun. Anaong, yun. Grabe, yun, dito, babidyo, mga higala. Dito sa Matina, dito sa may, sa Matina, grabahan, ganang naikuan, diya. Agi ko, yun, ang liki naman eh. Kisa pwede mang liki, anang kapila na mabaha, yung kadugay na ito na human. Nabay malis, mga higalang ilang kalaki. Be, naa, be. Very strong. May malis. na ay mga kaaliado ninyo, di na lang ko magtel, no? Di na lang ko magtelog asa. Kananda ba Occidental? At tuon yun na ang anuman, kaaliado man ang digong, sila Bautista. Pero na ay other Davao. Ay, nakusaba. Na ay other Davao. Nasuko ba ang gobyerno? Nasuko ba ang BBM? Nasuko ba ang ICI? Wala kayo madungog. Eh, layo na. O sige, kinita sa kwan? No, dirita sa Ilocos Norte. No? Daghag mga panahon man sa Ilocos Norte. Giatuan sa isa ka vlogger, gitapukan sa vlogger ni BBM. Nga kuno mga gala, mauni phase 1, phase 2 sa mitanaw niya na subdivision.
1: Ayaw!
0: Diba? Oh, so, Ana Arimondo, di mapataka kay. Kumusta kag baha sa Davao? Makitaan ka sa Davao, pasiglumsan ka na silang baha. Oh. Ayaw magpataka kay. Oh, ang tulay na hugno dito, tulay ni Pulong. District 2 man, no? Asa ni Pulong? District 1, oh, ulawan ka. Na, baha man niya sa inyo, katrabang Arnel. O, saan man, di mo baha diri? Anong basulon man naman si Pulong, mo baha diri? Nga naaman may kagulingong congressman diri, na may kagulingong mayor diri, lahi man niya area. Oh. Di ha, di mo makita. Nga, kini pong mga trolls po nga, mga ugok rapod. Di mo ingon raba na sila, wapan may troll farm. Wapan daw ko ni troll farm, magaigalang pikas, no? Wala may troll farm ang kining BBM. Pero adto ka sa Facebook, inig tanaw nimo ang ilang mga kung isog mo unya para sa nasod inyong gihimo ay magpang lock og profile. Or wa joy mga naong or gikas Vietnam. Gikan sa Vietnam. Pag si Ribukas, wala na ni. Dati na ni may galang mga po. Asa naman ang 51B ni Pulong? Naapman sa DPWH ang mga record. Ilan man ang gisubmit? Ano bang utana? Kung naapan na yung merit, nga nung way kaso? No? Kung naapan na yung merito, nga nung man ninyo gipadayon ang kaso? Oh. Kaya ang ilang ginabuhat ko ron, publicity lang. No, naa sa Davao, gibuki-iki ang Davao, parang inyong babig yung kadaot sa Davao. Pati tulay ng hugno, nga dili distrito ni Pulong, ikaw si Pangutana Raimondo, wakay tubag-tubag sa kong Pangutana ba? Sige, alas 8.23, kadali lang, minom sa koga kape. Unya, magsanton plus gold sa ko. Balik ko mga igala, human lamang ni Ken. Duha pa ka-video in taon na play na to, napaydaghan. Tama, sampag hindi alas 10 karon. Kadali lang mga katropa, alas 8.23 na, balik na, human lamang ni
4: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting. Ka-exciting, oy.
5: Punta kenta ani ata karon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon ani at nga biglan unon nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Ah, gwapo. Oh. Sinaon-taon tingka sa bunga.
5: Ya, yeah, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
6: Ah, kun mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya daghan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa maimong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa harvest? Ako kong harvest, ako sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold? Gabog turog, gabog pamunga tungkol sa Crop Gold.
9: Ay balo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanong. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo lang ang komportable, safe at affordable na rental vehicle, GM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City, at ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
11: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
12: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
11: Uy, sa muniimong sinakulo, bugata ba ani? Nani ba to?
12: Eh,

0: Adiko mo to, iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
1: Ang Latin Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busag gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latin Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, og mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latin Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
2: Uy, akin po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating pigrolak, pinakapigrolak na.

0: Gina Husay, Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si TR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko yan sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Buti ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa kasayklis, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ang mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Bili na lagi.
4: Kalit malang nausa bang imo na huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gay?
4: Nako Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo

0: Butika Nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Lodi, krabiyas damgo na ako pareng Lodi, oy.
3: Baho ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ako baho niya. Perte ko na akong hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
3: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
3: Oh, usya may problema.
2: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
3: Usya ila siya.
2: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Ito yung exciting kayo.
4: Exciting!
5: Bullseye! Bullseye! XFM Katropa!
6: Oras may gala, doon na tayo, 31 minutos na pasado, alas 8 sa buntag. Kini nga ito, pag panagubanubanatod ganinyo, may gala sa maing kabubuton sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga igala, magkapaboost sa imong immune system o kini mga igala, makatabang labi na sa itong cognitive function. Kini mga igala, ang Santon Vitamin C, mapalit ka na sa nagunang mga butika sa inyong lugar, nationwide. Ito sa itong programa, mga igala, atod ganinyo sa Latim Gas G Foliar Fertilizer. Ang Latim Gas, mga igala, alas sa itong mga kaigsuunan, labi na sa itong mga mag-uuma, makahatag kini mga igala, ligon, or kini mga igala, bugat, og busok o kinibagay galang tinggas nga adi aron nga di ka mapilyor, aron di ka maka-English mga kaigsuna. Alas 8:32 na ito sa dato may galang tulumanoon natod ganinyo sa DM's Rent a Car Tagum. Bisitahin lang Facebook mga igala, DM's Rent a Car na nahimutang mga igala diha sa may Pioneer Avenue diri mga igala doon sa may Cristo Rey. Sakop sa Mangkilam, Tagum City, mga kaigsunan. Alas 8:33 na.
5: Bullseye!
6: Mga minsay, gipadangat diri ko na maligon. May buntag, sa iluwa, wala na ako mabasa ning uban. Novencio T. Biloso, good morning, Sir Ronel. Shout out ko diri Cebu. Unya banat yun, sir. Isulti ang tinuod. Haron ng mga taong masayod magmata na. Tuog din sila. Richard Ibanez, maing bunta, katropang Arnel. Puro atik ng istorya ng government karon. Sige lang tanaw manggod si... Silang nagtanaw manggod si God. Pahumanon lang gihapon ng ilang kabuang amping permidol. Salamat ya, no? Sa pamaniya si Kim Armonio sa YouTube. Na ibang comment din mga igala, no? Si Leonardo Abiera, ang mga crocodile na asa Pasig River. Gisanggab ng mga nagbaha nga kwarta diha sa Malacañang. Joseph Par, good morning katropa nga Arnel. Tagagusan ko naaman ko balay sa Dabaw sa carpenter. Mubaha pero dali raman muhubas. Kalimpyo ra sa Dabaw kanang mga kanang gapangdaot sa Dabaw nagsilos rana. Si GFU sani. Sir, kung mausab ang konstitusyon, ang senador, congressman, wala na sila'y budget para sa proyekto, para wala'y makawat ang mga senador o congressman, no? Sweldo o allowance na lang ang ilang dawaton sa mag-servisyo sa tao, no? Armando, Isaac Usbay ng konstitusyon, mga igala. Kay Muraga, magproblema aming mga estudyante, anak. Armando Cabido, kana si Raimundo, panahon pa na siya sa kilom-kilom, ngit-ngit, pakit, kita, panahon sa kahayag. Lilian, Lilia Arisa, good morning. Happy birthday Lilian Condim, Lilia Condiman diri sa Ronda, South Cebu.
7: Happy birthday.
6: Happy birthday ni mo dia Lilia. Nahilom man si Raimundo, mauna musulong gani kas gira, dapat insakto kag armas og bala, mahimo pa magbalon kag isa kabag nga granada para sakto gyud kag depensa. Oh, pwede magpataka lagi. Sir, liliagas ka na, sir. Banate na. Ay, lagbalikasa. Sige. Ari na ta sa dugang pa, mga igalang mga isgutanan kay malangan na tani. May pang papakaon ni Chabit Singson. Unlimited pa, pero katong BBM, 200 katao. Ah, katong giuban ng PAM?
0: Pino ka!
6: Katong giuban ng pamila, mga igalang? Sa Cebu, dito sa Cebu? Lugaw man to! Lugaw, uka, og sa kuan pa, atua pa diri aros kaldo, og sa butuan pa, puspas. Lugaw man to! Ay, kinang lugaw, dali ra masuot sa bangag.
0: Pinawa!
6: Alas 8.36 na, bagaigalan, tagdas, buntagnan. Dilita sa kini bagaigalang pamahayag mismo ni Senador Rodante Marcoleta, mga katropa.
5: XFM Katropa!
4: Mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan, na humarap sa kanila ng buong tapang. Para sa ganun ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala, sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit, kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila'y maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila'y hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, dalawang ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi dalawang linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Kaya po nang nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po, iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay niyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking haharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman, sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law.
6: Yay!
4: At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi.
6: Yes, sir.
4: Alam na po ninyo kung ano yung sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na ganun ang mangyari. Kahit ano po ang mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay. Mga minamahal kong mga kababayan,
5: X-FM.
6: Alas 8:40 na bay galan Dagnas Buntag. Inyo nabati magaigala ang pamahayag ni Senador Rodante Marcoleta. Yan ang gitanaw. Ang pattern bay no nga unahon gyud og kaso kadto paulanan og kaso mga higala kining mga naa sa oposisyon karon labi na mga senador gani matud pa mga higala gikan mismo kang Lacson siyam pa siyam kamay na malala sila na bay hot don gyud sila og kaso sunod ani tingali mga bilyar si Mark tahimik lang o murag maatubang na pud na mga kaigsuonan so kana na ang gikago ana kana ang gikasuko mga higala sa mga tao. Si Marcoleta, no, mo'y nanguna mga higala sa Blue Ribbon Committee hearing kaniadto, no? Sa iyang panahon mga higala, murag short lang to pero bulabog. Karon, nilihok mga higala ang kining unsa di? Ang administrasyon napulihan. Napuli si Pinky, si Lacson. Pag-abot kang Lacson, may gala, usay resulta sa hearing mga gala sa kalabot sa flood control na ay partial final result. Unya, nawa na dito ang idea nga na ay mastermind sa flood control. Kisa pinag-ingon na si Lacson. Nawa na dito ang idea nga na ay mastermind sa flood control. Wala kunay mastermind ang flood control. Nawa na dito mga pangan, mga higala nila Romualdez. No? Wala na dito mga higala. Na may kaso ko no, pero kuan naman, pakitang kuan naman itong mga kasuha. Pag itong kalabayang adlaw, may gala nga, na-absuelto ko no, kay way pambayad sa filing. Binuang. No? Alas 8:42 na mga higala ang tagna sa itong pagpanagubanuban. Sunod na itong paminawan mga higala. Kining pamahayag sa Iglesia ni Cristo nga nung agarali sila kay nakurat man si Antikler nga nung garali kuno ang kwan ato mabinawan may galang pahamahayag no, sa pamunuan sa Iglesia ni Cristo mga higala dili na to sila tanawan niining panahon na as a religious sect but we look at them as brotherhood and as an organization mga higala ano na to sila tanawan ayaw nang para di mo mag kwan kay di ko gusto nga maglalis mo niya, relihiyon yung lalisan kay way kahumana na. Samok kayo na, no? Tanaw na to sila magaigala on being as a Filipino and legit organization, no? Under the law, magaigala. And of course, they have the right to peaceably assemble in addressing magaigala or in regress for grievances. Mahigala sa gobyerno, naa sila'y katungod niya na mga kaigsoon. We will look at them. Niya na nga pamaagi mga kahigalaan. Not as a, alintina na mga doctrinal differences diha. Ayaw sa na, watay lawala, ilay labot sa atong gisgutan karon. Na usay bahay, pamahayag mga higala, no, sa pamunuan sa INC or sa Iglesia ni Cristo.
5: XFM Katroa!
0: Iglesia ni Cristo is not opposed to the implementation of the law. What we oppose is the distortion or bending of the law, especially when it is being done to cover up corruption. As many citizens know, Senator Rodante Marcoleta has been leading the investigation of one of the biggest corruption scandals that has happened in our nation's history. He started this when he was the chairman of the Blue Ribbon Committee of the Philippine Senate. The leadership of this committee, however, was replaced. Nevertheless, he has continued seeking justice for us, Filipino citizens. What we find surprising is why it is Senator Marcoleta who has been pushing forward to expose those involved in the massive theft in the Philippines, who has a case being filed against him and is being threatened with imprisonment, and not the ones who have been exposed. Senator Marcoleta is being charged with plunder, which is a non-bailable offense. This means that they plan on incarcerating him with no possibility of bail until his trial is concluded. To put it simply, Senator Marcoleta would be rendered unable to continue the exposé of those involved in the plunder of government funds that took place. How did receiving campaign donations become plunder? when in fact the donation that he received was not from public funds but from private citizens who supported his candidacy as senator. COMELEC itself has already issued a decision clearing his acceptance of campaign donations of any violation or crime. The Iglesia Ni Cristo supports the advocacy of Senator Marcoleta because this is also our position. We are calling for transparency, accountability, justice, and peace. Thus, we want to convey to those concerned that even if they imprison Senator Marcoleta, we will not stop demanding for justice for our countrymen whose money the corrupt has stolen. We want them to know that selective justice is an injustice. And for the sake of all our countrymen, we will not keep quiet in the face of these acts of trampling justice. Thank you. The Iglesia
6: XFM Katroa. O, giniurasa ito, ganyan yung mga Egalas Premium D3, ang imong premium food supplement against viruses and bacteria, mga kaigsunan. Ang Premium D3, adun ay malunggay, adun mga moringa seed oil, virgin coconut oil, o vitamin D3 200 IU. Instant energy, anti-cancer pagyod, mag-Premium D3 na ka, mga Egalas. Pangitaa ang tatak, yes to health. 846. Now, based on the statement magahigala sa Iglesia ni Cristo with Edwil Zabala, the spokesperson, mga kaigsuunan, ilang gipasabot, no? Nga, ang ilang kasigmuyo nag-ugat, magahigala sa pag-target. Usab, magahigala kang Senador Rodante Marcoleta, nga imbis kay ang iya, magahigala ang iyahang stawag ni ini, ang iya, magahigala ang kampanya is paggukod mga higala ni atong mga kawatan karon ang nakasuhan ang katong gagukod katong gihingan lang mga kawatan way kaso mo ni nakapait niya and then plunder pagyod mga higala kanita na ha plunder ang gipasaka nga kaso Raimondo no alam mo si Raimondo oh. Plunder ang gipasaka nga kaso mga higala non bailable meaning di ka kapiansa. So, but pasabot, napriso si Marcoleta, hangtod mga igala, kumugawas na ni, kay nagpanilap naman mga igala si Kiniray Jesus mga igala nga perti mang mautag batasan. Si Buing Rimolia mga igala, no? Nga, mapayal na ning kaso lagi, kay, karon mato si Manahay ang panganti. Tanong na itong ilabang ipadayon. Well, ilag yun ang barugan, pero expect yun sila og mas kusog pa mga higala nga kuan karon. Kini mga higala nga mga rally, mga kaigsuunan. Now, kaniyo, mga katropa, no, nga, pag mapriso siya, of course, pag mapriso siya, he cannot vote, no? Di na siya makabutar dito mga higala, siya ka-participate sa impeachment proceeding. No? Sa impeachment proceeding. Now, sitting as senator, mga higala, importante kay si Marcoleta unta, mga higsoon, gubikan kay, with his experience sa as abogado, mga higala, no? Isa siya sa makatabang na makapalutaw mga higala sa tinuod. Labi na mga higala diha sa eskutan ng impeachment. Kung kana bang mga ipresenta diha mga kuan, mga higala, mga ebidensya, whatever, butang-butang raba na mga higala o may kamatuuran against BP Sara Duterte. No? Naman siya, Igoy, kuan na, alang-alang, kisamay mo diskute karon sa mga kining witnesses, si Lito Lapid. Si Lito Lapid ang mo diskute karon. No? Si Erwin? No? I mean, mulingkod si Erwin as judge. Oh, kay Senator Judge man na sila. Mulingkod si Erwin as Senator Judge mga higala. No? Oh. Ana-ana si, kisa man si Jerry Alvarez. Ana-ana des mer, Jerry Alvarez, ni balhin na di ay kadiri, di ba dito man kang Leo Lastimosa? Pinoang! Jerry, sagdi na si Jerry diya. Jerry!
7: Secret.
6: Birada lang diya, Jerry. Comment diya, Jerry. Anton nga, mapulaan ka.
8: Ay,
6: oh. Now, kisa may muling kod may galang ang mga senator judges? Si Rapi? Si Erwin, imagine. Ah, muling kod as judge mga igala, no? Sa to pa, we expect them to be fair. Patas! Pero ang tana ko rin yun, be. Ikaw ni mo, ikaw Jerry, namagyo ka rin ha. Do you expect Erwin, Riza, Rapi, o kinsa pa diha, nga mamahimong patas, impeachment against Vice President Sara Duterte? Tubag! Do you expect nga ma... Fair ni, lisod bang kaayo? No, lisod bang kaayo? Mayingon lang ka nga, amor po ni angay nila, di ba na pwede? Kay, although, kining impeachment mga igala is sa political process, but yet, na may mga ebidensya, di masa pwede mga igala nga. Kumikan lang kay, against silang bibisara, dalion nila desisyon. Dako, kaya na mga igala nga krisis sa atong konstitusyon.
7: Puro sa ay! Puro sa ay!
6: Og, basig maka, maka-mitsa pa na mga igala, mamampanay, mahimong mitsa nga, dili lang ang iglesia ni Kristo ang manglakaw, kundi li halos na na mga igala mo adto dito sa EDSA, dayungan yun ang imong malakan niyang Jerry. Kadawa daw ninyo nagtawa bago na si Jerry, be, yung saman namurang iro man ang iyahang profile. Ano po nang inyong kalaki ni lagi maging ana kung mo-comment gani mo muna akong patakaran diri diri kung lain ang patakaran ni Leo Lasimoso Lasimosa dito sa iya ang akong patakaran diri diri wa jud kay problema nang mga kuan okay kay na welcome kay na diri pero dapat tinuod kang tao og kuan ka kanang ligdong ka sa imong baruganan diha nga tama gyud ang mga tama gyud ang ka-BBM mali gyud ang kuan paila no ana ra na may gala ka simple. Paila diha, no? Pero naanad ka dito, ano mo dito nga, wag tago-tago, yung mga sirado ang mga profile, yung mga iro, imuunin yung profile picture, ah, di na maayo na. Di na maayo. Pamalik mo, kasa mo gikan nga bangag.
8: Ayaw!
6: Oh. So, again, pagka napriso bagay gala or napagawas may galang warrant o bares kang Marcoleta about regarding plunder, napriso siya until bagay gala nga mahuman ang kining nasampit niya kaso. So, iyan yung magudo, ilang gitirahan garon, if they cannot do something about the constitution, kay katong two-third, manggod ilang gina, kuan lagi, if they cannot do something about that mga higala, then maybe we can do something, they can do something about those people nga mubutar, kabalo silang mubutar. Karon ilang anam-anamon og tira mga kaigsunan. Pagtago og profile idol, mga pisot yan sila idol. Ah, nakita na ni mo din ni ma'am. Mga pisot, sutpi din eh. Anaks kagang laki ka, sutpi man kuno ka jire. Dalagay, ato kag lapu-lapu kay, naay mo tuli dito sa Lapu-Lapu City, nga, may bayad pa, atagang kang ahong chan dito. Gismel. Alas 8:53 sa mga higala, andag na sa morning. Samtang, kani mga kaigsuunan, ah, nabuhi na si, nabuhi na si Raimundo Ribucas. Ang sayo ni Raimundo, kanang mga majority senators, mubot na depende sa ebidensya, istoryahe. Tubag ning Kurimaw ay. Di ikaw mo'y gipangutana. Kaya na, gipangutana at kagkinsang presidente ang niingon nga nakapahimo siya 5,500 ka flood control. Aka mo tubang. Raimundo! Ikaw Raimundo ba? Bagtarong ba? Kaya na, gipangutana at Raimundo nga kinsang presidente ang nanghinambog na nakapahuman siya 5,500 ka mga flood control. Aka mo tingog. Karon nangutana ko, katong pangutana na ako para kang Jerry. Ikaw karon ni pao, ni Kubit. Uso pa taka manig Kubit ni si Raimundo eh.
8: Ayaw!
6: Sigurado ka, Raimundo, nga mubutar si Risa Ontiveros o depende sa ebidensya? Ah, muta na, another panguta na, nagtitubag naman lang ka. Nga naman ang imong prosecution, Raimundo, nga magpataka naman lang pamunlot o witnesses, bisag wa nila istoryahang witness. Pananglitan, kung sa may labot atong Abby Andres nga gisumbag ni Bibisara atong 2011 nga imong ipabarog niya para sa impeachment, aber. Kung sa may labot, ana. Kaya nga nung magpataka naman na sila panghingaan o mga witness, gawin man din nila istoryahan ng tao, mutistigo, bagyo do di.
8: Pinawa!
6: Basta may tawag ni Mona Raimundo. Daw be?
8: Ayaw!
6: Sige na, kamuna bahala na nila diya. Kaya magpadayon ko mga kaigsunan, ako ni actually mga igala nga krisis sa atong panggobyerno sa pagkakaroon mga kahigayaan. Unya, anakapait pag yun niini mga katropa. No? Gab na akay picture sa rally di aga paliyog og butang. Mga kahigalaan. Ako, kabaho magyud mo mga igala, di man jug ko iglesia ni Kristo, no? Kabaho na mo ana. Mga igala, I don't have to brag my religion or whatever. Ang tanaw lang ako ani mga igala is na kinibang atong social, gitawag nato quote unquote social participation. Now, social participation is very important. Importante kayo ni mga igalang pagpakabana. Importante kayo kini mga igalang pakiglambigit. No? Gab, muhangyo ko be. Butagig picture sa kilid gatong picture sa rally sa INC. Para mas lami ang diskusyon. Wala pa? Mo-download ko.

0: Ora shpejt do rataj 3 minutos una magalasnoj beshbuntan. Again, importante mga higala ang social participation o pagpakabana na to mga higala in shaping the future sa atong nasod mga katropa. Ang kining participation, dili lang mga higala magamit na to, no? Panahon mga isoon sa pagbutar, no? Ang atong pagpakabana, pagiglambigit sa atong gobyerno mga kahigalaan, wala lang maglangkob o magtuyok diha sa atong pagkigambit mga higala panahon sa eleksyon. Kundili, panahon mga higala nga dunay problema ang atong nasod mga kaigsuunan. Now, nakurat ang Malacañang, matod ba nila, na-surprise. Yeah, nanguta na sila ganong gitago. Ang tubag ana, surprise nga ni. Sa nasangpit mga higala nga lakang. Now, ang uban karon na yung mga bright-bright na social media pero mga sinugo ragyapon is mga kanahan. Nga naglatag sila kaso mga higala nga pwedeng atubangon sa ato mga kaigsuunan sa INC. Gumikan ko no sa ilang gihimo, wala bina mga higala as a corporation nga sila responsibility mga kaigsuunan. Pero sa atong tanaw ni ini mga higala, this is a clear manifestation of people's frustration and sentimiento mga higala. Sentimiento kini sa tao nga nadisgana, nadissatisfied sa panghitabo mga higala sa atuang gobyerno. No? I cannot question them. Ngano man, naa sila'y katungod sama nga kita na'y katungod. O ang ilang mga higala nga gigamit pag-ayo ang ilang katungod mga kaigsuunan. Unsay ginapagawas karon mga higala sa mga labi na ning mga media, no, nga mga siguro na ay maleta, no? Kung sa ilang ginapagula karon, nakabalda sa panginabuhi mga higsoon ang nasangpit mga higala nga rally. Ingon si Raimundo Ribucas, as Luistro, bakit kinuha si Andres as witness nga nung ako may mangutan na pangutan na? Imo man ang kuan. Tama magkahan ng inyo ada sige pangutan ada si kuan. Sige kuno Raimundo be. Sige, balik ta. Now, ginapalutaw nila karon mga higala nga gani si Auntie Claire nagingon mga higala nga buong mamamayan kuno ay apektado sa rally. Pag sure. Ayaw lagi ninyo himo nga ang Manila mao itibuok Pilipinas. Kay kung mangluod gani me. Bige, sulayan ko na to mga higala. Nagtuogit siguro sila mga higala mga matay ta Dres Mindanao uway Manila. Dugay raman ming nabuhi nga uway Manila. Oh, dugay raman ming mga higala nga kuan. Maayo man dago, may traffic na mo dre. No, wait, dai traffic ginagmay. Ya mawa asad. Unya na may mubaha man di ba may ugdi mubaha, mubaha masad, linugon sad. Pero ayaw mo sige kansawa ng lino, kaya basin huwag kamugan, eh, malinugan, yas Manila. No? Wag, doon at ano, wag niyong pangarapin. No? Pero at least kami dire, di pa may mangitag presidente. Kaya man na mo mag-mobilize, kaya na mo mukuan. No? Kaya na mo umulihok. Oh. Di ko mudawat, ana. Mga igala, kamo di, mudawat tayo mo. Manaminaw. Apektado ko no, mga igala, ang buong mamamayan. Gumikan sa rally, mga igala, sa iglesia. Nganong ginapagawas man nila ng istorya baga kaigsuunan? Gumikan kay they want to assail, gusto nila mga higala nga tirahon ta dito sa panginabuhi. No? So karon ngita sila mga higala, ma-interview nila, pa-istoryahon nila, nga kuno mga higala, nasuko sa iglesia kay sa ilang gihimo. Kaya wala mga ilahang mga statement ni Auntie Claire. Mga nagtatrabaho, hindi makapunta sa trabaho. Pagibasol ba, mga higala? Ang himo mga higala ng grupo nga nagrally. Dili oy. Ang basulo nimo kanang leader nga nakaingon nganong na nagrally. Kay maayo pa ng leader mga higala, wa joy magrally. Diba? Ara siya ka simple mga higala. So ilang ginapalutaw karon mga higala nga kining pagpakigambit, pakiglambigit sa Iglesia ni Cristo o sa mga membro kinsa ni mga Filipino citizen yari. Mga higala, usa ni ka dakong babag sa kalambuan sa Pilipinas, di na tinuod. Ayaw mong tuwa na. Tinood dunay nalangan, tinood dunay naapektuhan, pero dili tibuok Pilipinas. It is very wrong to say. No, naapektuhan ni syempre ang wadto Manila. Ang muagig EDSA. Ngano EDSA ra baday dala na ni Pilipinas.
1: Secret.
0: Ayaw ninyo i-appel. Ayaw ninyo i-generalize. Kaya wami naapektuhan. And in fact, excited mis may tabo. Nga naman. Ingani na o. Tanaw ni mo karon mga igal. Ang gihimo sa Iglesia ni Cristo, it is a social participation per se or par excellence mga igal. No? Unya, mo, doon na ipalutaw nila karon mga igal. No? Doon na ipalutaw nila karon nga kinibang mga interview kunuhay, labi na ning inquirer, no? Ang mga Pilipino kuno nasuko sa rally sa Iglesia ni Cristo, tinuod ba na? Kumo kay naay pasyente, naay pasahirong nasuko, and then imo naming apilon, nasuko mitanan sa... Dili na mao. Dili na mao. Wala nagpasabot nga naay trabahante paingong Manila na late, na apektuhan namig apil. Huwag ko maingon nga sila na apekto. Hey, apektado sila. Pero huwag mong tawagin ang tikler na buong mamamayan. Ano ang mamamayan sa Pilipinas? Taga Manila, ra?
2: Ay,
0: Basin, no? Basin, no? Basin, mga igala. Mauna ilang tanaw. Mauna tanaw nila na to. If you do not need us, and then allow us to, ano? Allow us to exit. Pwede pa lang, no? Ingana pa lang kadali ba? No? Kung ang pagbulag sa nasod, mga igala, sama pa lang sa panagbulag sa uyab, gab, dali ra kayo. Kita na pag-ingon nga. Oh, sige. Kamu naman lang kaha di ha. Ari lamig amo as Mindanao. Nay isda dire. Lab as pa. Kisa may mutabang ninyo. Patabang sa Miss Malaysia. Mutabang mang Malaysia na mo. Dire, mag-ganitong Royal Highness sa Malaysia. Nianig Davao del Norte atong ni Aging Adlaw. Gisuroy-suroy mga igala sa gobernador. Oh. Nababi ka patabangan na aming masangpit. Oy. O amoy makaon niya. Pag sure. Sa daghag bakao na mo diri. Oh, at least kami diri sa Mindanao, pobre mi, pero di ba may mga ugpagpag. Ang pobre na mo diri nga makaihaw magmanok. Ang manok di sa inyong Bisaya nga mapayong mo may pagkaon sa mga dato. Ang amo, di namin may ganahan na ng manok, yung manimahong ming iti madugay, ano eh. So kidding aside mga igala, kabalo ka unsay ginapakita nila karon. They are trying to paint a bad image mga igala sa gihimo sa INC. Ako di kumuingon nga bad di ni maayo nilang gihimo og naoyon is balaod mga igala, no? Dapat i-disperse daw nila ning ani. Ay sulayen yung disperse nang 100,000 ah. Tanaw na to. Nagunsa man sila di mga igala, nang guba ba sila mga propriedad wala? No, ang ila lang gihimo mga igala, nagpadayag sa ilang katungod, nagpadayag sa ilang kasingmuyo, kasuko. Aning atong nasod mga igala. So ayog ingon clear nga apektado tanan Pilipinas tibok buong mamamayan.

0: Kay nga dool-dool pa, mga agdigyo kong mga tuta. Ano na tirada karon nga ginipalutaw nila may galaw. Sige, mauni headline ha, mauni headline na mga tao na suko nga, what? Really? Oh, nasuko yun? Hmm. Mauni kapait na to, mga higala. Gumikan kay, kini mga, ha? Dapat nag-advance notice ang INC. Naap-utropog ka. Surprise nga ni. Ayaw! Surprise nga ni, og dihan mo masukod, Raimundo, kung on sa kaandam ng imong gobyerno. Nagpakita ra gyud, Raimundo, nga ang gobyerno nga imong gilabanan, ang admin nga imong gilabanan, nagpakita lang gyud, nga sa intelligence gathering pa lang, intelligence community pa lang, takla na! Ang pangutana, asa man gipaingon ang confidential fund? Intelligence fund niya, mas dako man na siya intel fund kaysa ni bisan kinsang tarpulano aning Pilipinas. Dobe, asa man nagipaingon ni BBM, giugom? Ako niingon, nangutana ra ko ni Mundo.
1: Ayaw!
0: Ha? They should have known that. No, dili pwede mo, ingon na siya ang declare nga, civilian maguna, sila di, wala may nakafocus, ana, ay, pagkabuang ng tubaga.
1: Ayaw!
0: Mali, yun ang pagkatubaga. Now, mga igala, ang ilang ginatira karon, ilang ginapalitaw karon nga nakababag sa ekonomiya kini mga igalang na sangpit ni rally mga kaigsuunan. Dili na tinuod bay ay magtuwa na propaganda na mga igalang ano man gusto nila karong tandugon no unya moingon day na kini ginagamit yun ni mga igalang ginagamit yun ni nila nanginabuhi ang mga Pilipino para sa mga pamilya bla bla bla bla bla bla bla bla. They want to keep you busy actually, you know. Ang pinaka-the best way gilang buhaton. Mga kaigsunan, aron nga ang mga dautan, magpabilin lang diha sa ilahang pwesto. Mga igala, ang mga kurakot, ang kawatan nga mga opisyal, may gilang magpabilin. They want to keep you busy. Mauni nakapait karon. It is social participation versus political indifference. Gumikan sa kapobre sa tao, mga igala. Muingon, jud ka. Di na ito mabasol ang tao. Kana mga nasuko karon mga igala, wala to sila ginabasol diha. But this is the reality. Mauni ang realidad na to, mga Pilipinas. The politicians want to divide us. Kamo aga, away-away. Higala. With all due respect to you, Raimundo. Tinuod kang tao, Raimundo. Muna bito nang gina-aghat na ko nga. Kung mo comment mo diri, paila mo, tinuod mo nga tao. Dili mo AI, di mo troll. Because kung tinuod mo nga tao, you will be given a respect nga ma-accord na to sa usa ka tinuod nga tao. Ana, muna akong punto mga higala. So, pag mahibawan ako nga computerized, bla bla bla, yung mga booth or troll, kung anong yung taka?
1: Ay,
0: Kini mga kawatan nga mga politiko, mga higala, they want to divide us. It is the best, not the best, but one of the strategy of war. Divide et impera. No? Sama na siya mga igala. Latin mo na.
1: Pinawa!
0: Ayaw! Divide. Divide and conquer, mga igala. Divide and conquer. Tungaa sila. And then, well, padayon ang imuhang kuandiha. Managimo sa mga Pilipino karon. Managimo may gala sa politiko o even atong gobyerno managimo nila karon may gala. They want to padayon dia si Auntie Claire para ma-divide ug pagmaayo ang mga Pilipino. Kay dili I don't know kamong mga loyalista ni BBM na minaw na ko ron kung nakita ba ninyo ang talent ni Auntie Claire nga maka-unite og Pilipino. No? Ipulay talent ana mga gala ang pangulo basin ang nay talent si Auntie Claire. To unite the Filipino. Okay. Muingon na siya. Pwede na siya muingon nga. Hindi ko man ano yan. Trabaho yan na unite the Filipino. Spokesperson man ako. Is she doing, no, her job well as spokesperson? Meaning, kung naay di masabtan nga programa sa gobyerno, ipasabot niya maayo. Dili man pud. Kaya ngayon ginahimo, nagtindog pa lang sa podium, makabalo na ka nga, nangaway na daan siya. Propagandista man niya ang tirada. Di ba? So, gusto mga igala sa mga gusto sa politikong kawatan nga mabahin ta or pinaka-worst awayon ta

0: Ganoon ta ba? Isabong ta sa matag usap. Banat mo dia. And then they can do their own stuff. Kaya nila mabuhat maigalang ilang mga kwan. Nag-away na mga Pilipino, naglalis na, bira ta. Kawat dire, kawat dito. Ikatulo. Ikatulo naman to. Gusto nila mga igalang nga mo focus ta sa atong paginabuhi. Ha? Mas maayo ng mas mahal ang mga palaliton because we don't have time nga mag-apil-apil ni ini. Mga kaigsonan, wala tayo panahon nga magkuyog-kuyog anang rally kay di ta makabugas diha. Wala tayo panahon nga mag-comment-comment anang programang Arnel Cortez kay wala di ta kabugas diha. Wala tayo panahon nga musinggit o ga hostisya. Wala tayo panahon nga mangita o accountability. Wala tayo panahon nga mukuyog anang mga rally. Watay panahon nga musinggit ang accountability nga naman. Mas naatay ang atong panahon. Mas maayon na lang i-taon niya. Atong igahin, itagana sa atong panginabuhi kay perting mahala ron sa mga pamaliton. So kang kinsang binipisyo magaigala, kang kinsa o kiskinsa ang nakabinipisyo pag-ayo kung mahal ang mga palaliton o lisod ang panahon. It is a perfect formula mga igsuon for us to become politically apathetic or indifferent. Bullseye! Ganahan kaayo ang politiko pagka ang tao politically indifferent. Meaning, nga nung mag-apil-apil man ko ana, focus na lang ko nga rin sa ako ang panginabuhi, ilaraman na diha. Pinaka-best requirement na alang sa kawat. Pinaka-lami na nga requisitos alang sa kawat. Ang lungsod, sa tingin ni Attorney Ruben Canoy, no, ang lungsod nga nasayod, no, may dugukan, may galagkusog sa atong demokrasya. Oh, tama ba ito ako, ah? Okay, ano lang ako, ah? Kalimut na ko itong hanggang Attorney Ruben. Kung saan mag-yutugab? Kalimut ko. Oh, ano na lang. Ang lungsod, mga higala nga nasayod o nagpakabana, mao'y kusog sa atong demokrasya, buhi ang demokrasya. Pero ang lungsod, mga higala nga, wala nasayod, wala pag-iwi pakabana, wala na. Impas ta. O na siya. O sa may perfect example na, People Power Revolution. Di ba, di ginamawa, mga higala, People Power Revolution. Kaya na itong mapalagpot. Kinsa man itong ipalagpot na ito? Na, ay, amahan ni BBM. Mawa ito nang ginaingon ako mga higala ay magpalabi diha o ka-focus lamang sa inyong paginabuhi. Nga naman, bantayan na to ni kanunay because we don't want that to happen again. Di ta gusto mga higala nga mahitabo na sa napag-usab na aday posibilidad katrobang Arnel na aoy. Nga nagung wa. Ang lungsod nga nasayod maghatag og kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mo'y makapukan sa atong kagawasan. Higala ko po sa may buntag, ganyan yung tanan. Sa ito, kapsa lang, kapsa na.
1: Story.
0: Imog yung research, ha? Ang lungsod nga nasayod, mo'y makahatag o kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, mo'y makapukan sa atong kagawasan. Kabisaya anong Mindanao, may buntag, ganyan yung tanan. Oh, dinot kayo, di ba? Eh, anak ako, di anak ako. Dinot kayo na, ba? Meaningful kayo na, mag-exon. Balik, ibalik, basahon ako, usahon ako. Ang lungsod nga nasayod, naghatag og kusog sa demokrasya. Kaya ang lungsod nga nasayod, magpakabana. Nasayod ka sa imong katungod, nasayod kang giilad ka, nasayod kang gikawatan ka, natural, ligyo ka magpuyo. Apan ang lungsod nga mapasagaron, sagdila na sila, no, mag-inabuhi lang eh, no? Bahala na sila diya, no? Rally mo kinyo, ginabuhi lang eh. Abi nimo, mo ni makapukan, may gala sa demokrasya. So, matingon ako. Keeping you busy with your own lives, para unsaon? Sagdi ng inflation, patasan ng inflation. Para nga naman, ang focus sa tao to adito sa presyo. Kawat ta diri, kawat. Ana na. Muna nahitabo karon sa rally mga igala. I am not blaming those people nga nagreklamo nga nalangan sila. Okay, fine. Natural. We respect them mga igala. Even kamo mga igala, kamo Rimundo dia, no? Si Ana man to, nawa man tong kalis Jerry na napaong man Jerry, wa naman mo usap. Kung tinuod kang tao, Rimundo, I respect you. If you are, but if dili ka tinuod kang tao, lost niyo. Kung tinuod kang tao, well, I respect your humanity. Imuhapod na, diha ka mo dapig. Basig ipit na kaayo, no? Na-appeal ka sa troll, no? Pero, Rimundo, kay balo ka, kami diri. Munay kalaina na mo, no ninyo. O kamong mga naadya speakers niya, kami nga naadri. Abini mo, nobody ninininhin na mo, nakadawat sa 5,000.
1: Pinoa!
0: Oo. Ako di man ko DDS, bay. Ako lagi naglaro ho, hindi ko DDS. But if you want to implicate me as DDS, well, fine, okay, fine. No problem. Di ba ko, ako man good, mga egala, na ako sa kung unsa to nakita na akong tama. And I will really stand on my, kuan. Bisa pagbuyin ka, DDS ka! Anong di ba ka kita, mga egala? Na ako'y baruganan, ikaw, pagbarugog mo, gusto ka. I will stand on my no principle. I will stand by on that. Kung unsa man ang may galawang gituhan nga tama. Wala na kinahanglan ng mga bayad-bayad. Wala na kinahanglan ng mga bayad-bayad, Bayson. Kinahanglan na. Oh, wala na kalahi. Mga kaigsunan, nakita na ko ba nga mga tao bitaw nga dapig ni Digong, dapig Sara, mga igala. Wa gyud gipang tingal ba? No? Wa gyud gipang wa gyud gipang baatan mga igalang babaw kwan. Pero kasagaran? Oh. Kasagaran, ay sus, may mga binulan. Vlogger? Ay, shhh. Di lang ko mag-tell. Well, mugaling ina ko, respetuon na lang po nato, kaya basin mga igala, panginabuhi sa Danila. O, ginigatuan din, hindi niya panginabuhi. Para gini mga igala sa atuang nasod. So, mauna, they want to, ano, mga igala, bisita, mas maayo, mawate pakialam, mas lami, mas nindot, mga igala. So, next time, kung mutanaw mo anong rally sa INC yung masuko mo, check, i-check ko na yung mong kaugalingon. What have you done for this country? No? At least sila, may ngon ka, gisugo, maguna sila sa ilang leader. At least sila, they've done their part other than voting. Ikaw diha, nakabutar na gani kang BBM. Oh, niya mo, kuhaan pagyug ka, no? May ngon pagyug ka, ah, sagdi na sila. Oh. Ingon si Raimundo Ribucas, istoryahe ko no. Kisani, The Maker. Di siya mutuo nga, di siya mutuo nga, kuan ka ng watay gidawat. No? Sige daw, ayun na lang. Para klaro, pamatod ing na ako'y gidawat, ugma da yun. Kaya undangan ko ni kakapoy, ani, nabuang. Kanan dili AI, ha? Pamatod eh nga kuan nagdawat kog malita kana lang kay basin dega malay mog na apil ko diri no ana lang Raimundo no nasa di pagkaugukon si Raimundo bay no sige daw pamatod eh ihatag ebidensya ilatag no ihatag nako diri makita nako pamatod mapamatod ani mo ay ikaw man eh, katrapang Arnelo, ikaw man eh. Ah, wak na, pagkaugma na yun, resign ko. Kapoy ni. Kakapoy ni kalaki, masig yaw-yaw din mga igala. Kapoy, oy. Oh, sige daw, pamatod eh, ano nyo? Kuan? Kay, bisang pag-asa mag-abot mga igala, ako, loud and proud yung kumuingon mga igala, simba ko raman yung taon. Sige, pamatod eh na. Sa mas maayo na magkaalaman mga kaigsunan. Alas 9:20 na mga katropa. So next time, again, agig tapos ani mga igala nga topic. Malagot ka kay grali na sila. Mangutana ako nimo, what have you done to your country? Usa may nabuhat nimo ni ining nasura? Usa may natampo nimo ni ining atong katilingban? Oh. Kanang pagka-troll lang. Ala. Pagdepensa lang kang BBM? Abilib mas ako ani nilang mo depensa mga igala kang BBM, Anticlare kay bright sa ni sila, mga igala, no? Lali magkag-usaw ni mo nagdepensa si Anticlare nga magsigig kamali, no? Kaya gihapon nilang mo depensa mga igala kang Anticlare? Wapo kayo nang ako, no? Eh, man ka nang talent, trabi nang, kung di na, dili na talent, tarantado, di na talentado, tarantado na. Gomer Diaz, ang lungsod nga nasayod, mo'y naghatag og kusog sa demokrasya. Para ang lungsod nga mapasagaron, mao'y makapukan sa atong kagawasan. Isilsil na sa imong alingag nga Raimundo. Albarico Vlog, mayong buntag katropa, katropa. Ako kung dool pa lang na diresibo, maapil gyud ko sa maong rally. Ingon rabas pam nga, ang nga taga Cebu ko no, malinaw no, they love peace. Do not confuse silence with peace, ha? Kanang pagpakahilom, silence na. Pero kanang kalinaw, mga igala, kalinaw na sa itong kasing-kasing o huna-huna. Naidagang naghilom lang, mga igala, pero suko na. So, ina nang inyong gobernador de Cebu nga si Pam nga ayog i-confuse, ayog libugay mong utok anang sa, anang kahilom o kalinaw. Kay lahi ng kahilom, lahi ng kalinaw, kay daghan sa ato mga kaigsunan karon nagpakahilom, nagpakabutabungol. Sige lang, bahala na. Bahala giilad na. Bullseye! Bullseye! So, do not confuse peace with silence. Kay dako kayog kalainan. Alas 9.22 na, kining bahinatod ganin yung mahigila sa Santon Plus Gold. Food supplement for healthy body and stronger immunity. Ang Santon Plus Gold, mga igala, doon ay mangustin, ang palaya, malunggay, garlic o spirulina o sa ka-food supplement, mga igala. Makatabang ka na to. Alang mga igalas pang palagsik sa atong lawas, mga kaigsunan, ang naimong HBD, mumubo na mga katropa. O sa atong mga kaigsunan niya, itong mga katropa na itong gusto magpa-check up ang atong clinic na mahimutang libre nga check up, ha? Natay libre nga check up, mga kaigsunan, regardless kung BBM ka o unsa ka. Wala man yung politika kay check up man na. Ayaw! O ganing i-challenge sa ito na para sa mga nila Raimundo Ribucas, no? Kasi nabuhat ni mo sa Pilipinas, Raimundo. Katong paghatag na mo og hinabang dito sa gland, nag-amot makag-apil, no? O ano ba, no? Kaya kung ngangin mo lang diyan, barog ka nga, tama si BBM, tama si Auntie Claire, tama si La Luistro. Shame on you. Sige. Ang atong clinic na may galang sana. Report. Duha ka okay na kadawat og pahalipay gikan sa gobyerno. Oh, centenarian. Oh, sige. Asa kay ako sa ni padayon ni akong mapagani ko na humana ning clinic. Ang clinic nato na himutang mga igala diha sa door 8 M Central Building, kanto paingog palengke, nagtapad sa bugasan niya luyo mga igala sa Mr. DIY, ang nakabutang Y2H Clinic and Pharmacy. Discounted mo, tanan, no, mga labi na mga senior, and libre na ang check-up. Ano mo'y bayaran na? Libre na ang check-up, mga kaigsuunan. Importante na ang ma-check-up mo kay basin o magsalig mo, nga, okay raman ko, di man ko high blood, no? Ayaw, no, mas maayo ng kahibao ka kay abini mo ka ng high blood, mga igala, traidor na, no? Mura nag-presidente sa Pilipinas, traidor. No? Likado na mga igalaw, lamay pa ni mong isingisi di agi ang imong niungot ng imuang tangkogo, simba ko lang. Kanya, dagang patag pwedeng makuan. Mudawat pataog, kuan, mudawat pataog ka ng centenarian. Katropang Ami, maying buntag, kumusta? Karo pa kita ni mo katropang Ami? Roberto Ranao, sige, kamulan sa'y bahala ni kuan niya, kamudawat sa kubalita ha. Kamulan sa'y bahala ni Raimundo diha o ni Jerry. Si Jerry, wa na mo balik, si Raimundo na lang. Raimundo, pag daw niya kauban ni Mugma, puhon. Ayaw! Mas kaya ng daghan, mas bibo, mas alegre magdaghan. Alas 9.25 na may galantag na sa bundang samtang na rito sa magkadagunang mga katikaran. Gumikan kay, you know, Gaba, duha ka 100-year-old nga lola sa Tagum City. Anong lula ra magin murag layo kita sa tinuod ni bay? Layo kita sa dawat og kung ano ni ba? Layo ta sa dawat og 100,000. Kay kasagaran lula mang yun, donation. Nakadawat ko nagpahalipay gikan sa gobyerno. Atong lar standby, no? Atong kuwang kay may report. Nanukad gikan ni katropang Lar Sanyol. Lar!
1: Katropang Ardel, duha ka mga 100 years old nga lola sa Tagum City ang nakadawat og cash gift gikan sa gobyerno ubos kini sa Republic Act number 11982 sa Milabay nga adlaw. Naglakip ang duha ka nanay nga si Josefina Lapara, residente sa Barangay Mangkilam, og nanay Monica Gamboa, taga Barangay San Miguel, Tagum City, kansang nagamalipayon human gitunol kanila ang tig 100,000 pesos matag usa. Mahinom naman sa labay nga adlaw usab ubay-ubay ang mga lolo og lola sa Tagumenyo sa nakadawat og tig 10,000 pesos matag usa kansang kwalipikado sa Expanded Centenarians Act nga nagpakidaron og 80, 85, 90 og 95 nagipunduhan sa National Commission of Senior Citizens kon NCEC, pinaagi sa Social Welfare and Development Office kon CSWDO, bukti sa taas nga kontribusyon sa mga senior citizen sa komunidad mga katropa. Sa Pikas Bahing, ito pang Ardel, ato ang lokasyon karon, no, diri sa may Sports Tourism Complex sa Davao del Norte. Ato ang gisubaybayan kining pagsaulog mga katropa, unang adlaw karon sa selebrasyon, no, kining gitawag ika 59 araw ng Davao del Norte. O kakasamtangang 25th pag sa ulog sa 25th kadagayaan festival diri sa Dakbaya o Davao del Norte mga katropa, diin na lang kanina wala ito maapsan ang ilahang civic parade, pero ato ang nakuha ang mga hulagway at...
0: Lar?
1: Yes, kato pang
0: di ba karoon mga panahon na nga na yung mga food expo diya? Lar, kung saan na po yung mga lami diya? Lar, rapat yung mga humba diya?
1: Ganina, kato pang Arnel, ato apang na atong nasubay ganina, wala ito mahurot o interview kining ubay-ubay, no? Doon na interview ganina, kining board sa Duhali o sa Tagum, ingon man ang... Braulio at Panabo City ato ang ganinang nahinabi mga katropa di ni ila ato nasayran na ilang mga produkto nga ilahang gigapanghambog sa ilahang lungsod mga katropa nga available ini mga orasan o gining adlaw hantod na sa Hulyo 5 mapalit mga katropa sa inato nga presyo diri sa sports and tourism complex mga katropa pero nakalabay nga tuig katropa nga Ardel Moraga okay to siya kay murag nakatiyam-tiyam ta ato
0: gani
1: pero na karong mga orasa wala pa sa katropang Ardel wala pa yung mga patilaw diri pero grabe kayo ang kasadya diri mga katropang
0: pero first day pamampod first day papod
1: first day pa
0: wala
1: pa yung pag display no sa ilang mga produkto gani ubay-ubay pa sa mga produkto nga wala pa nila mahatod sa ilang mga bot tungod kay dopagikan sila mga lusod ginakuha pa mga katropang o ganao man kini umapon nga mag-puli-puli siya na ato ang mga bot diri og ato naging masinati ato ang ilang mga noon nga mga produkto ganina ato ang gisubay ang lungsod sa Carmen ang kining ilang bot diri ha nagud dito ato nakita kadto pang Abril no ang ilang mga prisko kaayo nga mga itlog sa bibe nga wala pa maluto duna po yung mga luto mga katropa nga ato ang nakita ganina wala punta mo tilaw katropa Ardel kay wala punta pa tilaw no pero ato yun nakita ganina og duna po sila kining nakita to kanina katropa Ardel nga ilang mga kiso sa bibe doon na po sila yung mga itik nga gikuhaan nila anila mga noon kaayo nga itlog eh matod palagi kini ang kapital o balot kapital sa Davao Region ang lungsod sa Carmen o ganina sa katropa Ardel ito po nasubay kining boat sa Tagum nga ila po ning ikaikapang sigarbo
0: no? Sa Surian humba na ba na sa Tagum humba
1: Adria walay humba
0: wala katropa Ardel
1: pero doon na sila yung mga dugos no ilang ikapang hambog sa kining ilang mga cultured nga mga buyog nga doon ay nagdala og lamian kaayo nga mga dugos nga
0: kuyawan ng buyog sa kuyawan ng buyog sa Tagum oy muramag Terminator
1: muni ang naka kung sa Tagalog pa katropang Ardel nakaagaw pansin sa kuha nga pagkili no tungod kay isa ni sa ako mga nakita nga pagkadako nga buyog yun sa tibok kinabuhi nga ako nakitaan kining buyog nga nagpatong sa bot sa LGU Tagum mga katropa.
0: Matay mapakan kanang ining kanang buyoga ba inig kibot ana bulahos ng Gwapo na usa ra pwede na sugoon pa to na tong Malacañang kay pakibutan ako dito si kuan Anticlear.
2: Ay
1: pasit si Anticlear ani kay Tropang Arnel kay kuan nalilian kini na murag burike kadako ang sting aning maong bubuyog.
0: Sige.
1: Og yawag kay Tropang Arnel no ang tanan nga mga nanamati karon o sa ato mga viewers sa Facebook ang mga nagkadaiya mga lungsod og siyudad nga anhion ang Kadagayaan Festival tungod kay matapos ni Hulyo 5 pa og ilahang isuki sa ilahang mga pamaligya diri aron food baka tilaw ang ato ang mga community sa ilahang mga nag-una mga produkto.
0: Sige.
1: Gikan diri sa Sports and Tourism Complex alas sa Kasang Pilipino para sa Pilipinas katropang Lars Sanyol XFM News.
0: Live report. Salamat katropang Lars sa report. No, kalabot ni Megala sa araw ng Dabnor. Sugod na mga igala. Karong adlaw maguna niya sa kasimana na nga celebration, no? Diha mga igala sa Capitol compound, ada sa May Sports Complex, na diha mga igala diri sa May Mangkilam area mga kaigsuonan. So, na diha mga booth, no, sa nagkadaiyang mga lungsod, na diha sa Panabo, Santo Tomas, New Corilla, niya ila sa mo pag-away-away anang mga kuan. Ila sa mo pag-away-away anang inyong mga politika. Pakaon lang sa pakaon. Ayaw lang sa mga Sir Arnel, ayaw na natubog si pasag din na si Raymond. Alright, alas 9.31 na may galandag na sa tubag panagubanuban. Pulsaan! Civic Parade sa 59th araw ng Dabnor. Natapos na mga higala, no? Maramag ka ng pulong sa Ginoo. Natapos na. Ato sa erong kompletong detalyes balita, katropa mo sa balita, katropang Bong Algabre sa report. Live report.
1: Okay, bisan da ulan katropang Arnel naagya pon nagasuroy gyapon o dikuyog gyapon sa float parade civic parade layon gyapon kini sa 59th araw naga Davao del Norte ang nagkadaiyang munisipalidad, walo ka munisipalidad o gatulo ka siyudad sakop sa probinsya sa Davao del Norte, ang isalmot kini sa nagkadaiyang mga dayan-dayan sila nga mga flot, gumitang kay kini, aduna may kaakibat sa mga premium in competition magin sa Katropal Arnel. Unya po i-announce mo, kinsay mo daog sa mga pasunayag sa mga flot. Unya, ang ilang mga flot, ang ilang ipamutang dito, katong mga nakunang mga produkto nila, ilang gidisinyo pag-ayo, gani ato nakita o sa mga flot, gikan sa Talaingod, Davao del Norte, nga dako kayong mais dito, murabag kabanglasan, Davao, apa, kabanglasan bukid nun, dako kayong mais ang ipatong sa ilang mga flot dito. Unya, napod sa atuang kuan sa Braulio Duhali o sa ang Carmen na Davao del Norte sab ang ilang plot dito na pwede ako kayong itik kay kung ano sila mga producer sila sa mga
0: unsumatong nemorag na akong kugtong kanang dako kayong isda kanang lapu-lapu ba
1: murag lapu-lapu so dito to sa kuwan na ito kong isda niya gibutan naman sa murag Carmen man siguro o panabo
0: may mga na kugtong no. Kanang tilapia, tilapia dai na boga binako.
1: Kanang tilapia, tilapia New Korea. Oh, tilapia dere sa kwan. Murag Braulio Duhali
0: lagi gusto ito. Binako ga, binako kugtong tilapia dai. Sige, sige, sige.
1: Oh, tilapia unya. Astam padabo ka Tropa Arnel, lapos may kwadri bangos ang ilang kwadri mga pinggirlin sa bangos na apo ni tilapia ka Tropa Arnel. Ngay naampon ilang mga kwadri punong rin dapita. Unya napo na sila mga tilapia nga kapalo mga kwani ay process nila tanan. So katong mga tanan nga mga kuan sa bangos na dito gipang gisulod na o mga kuan siya gipanulod na o mga bupilya sa Tropang Arnel mga grapon murag na yan na nagiproseso na o niya gipamaligya na ka Tropang Arnel. So gani panawagan ini sa mga naako rin mga nagkadya mga boss di rin sa mga produkto nila nga katong mga nagkataminaw nga gusto po niya mo tanaw sila mga produkto mo palit na address sa ila mga boss mo. Sorry lang sila din hey, sa kapitol Katropan Arnel kay dili gitimutan ang tanan sa mga boss after karon sa mga programa usab sa nagkaday mga programa nakita na sab nato di si Mayor sa Santo Tomas Mayor di Isika nakita po nato si Mayor nga bahagi di sa Carmen Davao del Norte mali ato nakita karon ring ada suri-suri Katropan Arnel.
0: Okay. Sige.
1: Okay, so kana to dumo pa dunsog padugay subay ning unang pagsaulog karon unang adlaw sa pagsaulog sa 59th araw ng Davao del Norte o pagsaulog usab meaning 25th kadagayaan na festival sa Davao del Norte. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, kaobar ko karo sa patron si Katropang Master Inde Tanini, Katropang Bungo Magdal Gabri, XMU.
0: Salamat, Katropang Bungo Gabri sa report. Good morning! Diyan sa 10-28 araw ng Davao del Norte, pariha di ay og date sa Canada Day, July 1. Oh, nga atangin niyo diya kay Juan ha si BBM, ha? Roberto Ranao, Boss Arnel, if makaanhi na address Mundos Marawi, ah, di na sila mga nadas, madlog na silang Marawi, sir. Di na sila mga, ano mga, kuwan? Madlog ng Marawi na. Dito na ito sabisag sa baluilan na ito ibilin siguro, no? Alas 9.35 na mga igalan, Dagnas Buntag. Aridel Camana, Maing Buntag, Albarico Vlog, Maing Buntag. Now, dilita ba igalan, sumpayan pa na ito ning maong isgutanan, yung pamantamahuman, dilita man mantalas Jess, mga igsoon. Now, ang pangutana karon mga ihaban naman natong official statement sa INC. Ang pangutana karon, kamong naminaw di atanan, kamong naminaw, no? Paminaw mo mga igala. Nasa naman tong naminaw sa YouTube ano nang hawa naman mo. Katong sa Facebook, oh, sa Facebook nagkaanam na sila panguli. Ngano ko nung wa pa mo mapulis mga Duterte? Muna pangutana ni Auntie Claire, paminaw na to. XFM
2: Katroa. To acknowledge and address the country's real problems.
3: Nag-ugat ang mga
0: daong ay
3: usaping ito dahil sa pagpapatupad ng pangulo ng batas. Sa mabilisang pagpapanagot sa mga tao sangkot. Kahapon tinanong tayo, ang sabi nga natin, sabi natin kay Ivy. Wala pang isang taon pero marami nang nakasuhan, marami nang naipakulong. Ang isa nga po ay kaaliyado pa ni dating Pangulong Duterte. I am referring to Senator Bong Revilla. Walang sinisino, walang kulay.
0: Walang sinisino, walang kulay. Ang pangutana, siya po'y nagbali sa iyang statement. Ang mga nakasuhan, mga kaaliyado ni Pangulong Rodrigo Duterte. O nga, o sa may walang sinisino, ana? Nakay, diya sa DMs, kuan ba, sa DMs, rent a car. Sir Louis Villarosa na kay kuan diha kanang mobiyahe og mobiyahe og space kanang moadto og Mars. Kay ipasakay na to ni si Auntie Claire B. Ayya. Oh, iyon mga katropa nga wala ko no sinisino-sino pero ngano man mga katropa nga ang mga nakasuhan mga Duterte raman. Ang katuramang mga kini mga igalang mga alipuras man matawag alipuras akaliado. Abi ko bag walang sinisino-sino eh bakit si Martin hindi pa? Oh, yan simpleng tanong. Nasaan si Martin? Oh, karon mga igala o si Bunuan ha. Si Bunuan nga walo ka buok sakit. Abi na to og abi na to di nakakayagab kay lalimang kag walo ka buok imong sakit. Na. Muna ginaingon may galaw, saan nalang kabukwa, tiwa ka pirma. Ayya! Pag upirma na ng katapusang wati, bagay galaw, ka na diha, no RIP ka na. Eh, walo ka buk sakit ni mo bagay, soon, grabe pag establish. Mau gani nga, wala nila, parang yun ay rason ba nga, di na to ni prisuhon, butang tanig hospital. Hospital arrest! Karun! Ang gihimo mga igala, giduso pag yun mga igala karon ni Rimulya, ni Buing Rimulya nga, himoong state witness. Wala na, absuelto na. Abi ko magwalo ka buok sakit, ana mo, barog pa dahil na. Maulang yun ay nakapait ninyo ba, kay mga bulabog mo, mga sakit mong pinakalit. Dumdum mo atong Gloria, mga igala, na ay mga bindahe sa liog. Pero mga igala pagkahuman sa tanan nga na kuana na. Matay perti mang baskuga mga igala. Ay gibog pa ila daning pormada mga igala sa mga politiko nga basta mga sakpan mga igala mga sakit rag pinakalit. Ayya. Kay og imong sumadahon kanang walo ka sakit mga igala ang tawag ana isa lang yung kabuk sakit ana. Excusitis. Ayya. Ngita rag yung mga igala excuse. Ngan still ang dolor mga katropa. Oh, wala ko nung ano, walang sino-sino sinisino-sino. Ngano wala man ninyo nakasuhan si Amin na Pangandaman. Unsa ingon ni unsa ingon mga igala ni sino ba ito? Ni Saldico ni Martin Romualdez. Kadtong action naguli unta si o action nagkauli mga igala si Saldi. O sayo ni Martin, hindi naman ito magagawa ng legislative lang. Ang punot dulo nito ay nasa executive. O ayan. Ayya. Nagkalaglaga na. And we want to challenge Congressman Romualdez sir. Kasi kakasuhan ka na daw. Kasuhan naman daw ka sir. Laglagan na yan. Oh, o kinsa man gyud tinuodan eh, kisabay mastermind ikaw baka o si imong agaw si BBM magyo pinaka mastermind sa ngatanan. Laglagan na yan. Kay pagka si Martin mo ingon may galang nga si BBM ambot lang kahag bugunsa mo. Sharo mo ingon magyapo si Auntie Claire nga awan ni na mali na mali. Natural, what do you expect from Auntie Claire may galang? What do you expect from uwak? Basta uwak gani mga igala, bisag nakatangag mo ingon ginagwa. Wa. Alas 9:40 na mga igala ang tagnas buntag. Di ba? What happened to Tribe Ulay Bar? Nasaan sila ngayon? May kaso naman yan. Huwag na igdongog. Sure mo. Asa naman to? Even Bersamin. Datu Bersamin mga igala. Asa na? Oh. Pulsay. Daghan ako nung nakasuhan. Pangutan na kid sa mambe. Puro kaaliado. O karon. I-count pa ninyong apel si Marculeta. I-count ninyong apel si Marculeta sa blood control. Ang tao nga gustong imbestigahan ang blood control mga igala. Karon i-count ni mo as na-apel karon sa nakasuhan gumikan sa blood control. Binuang! O diha nasuko ang tao. I don't know mga igala. Unsa pa ni nakaon sa ubang niya. Ang ilang tanaw, tama lang yun gihapon ng gihimo sa administrasyon. Naunsa mo? Pastilan, Dolores. Super Mario, naara ko idol hangtod mahuman na sign on to sign up. Salamat di mo di ano. Yorsi Katubig, pangitaa ganitong video ni Madam Antikler nga gibatikos niya si BBM para masampalo iyang kahanggaw. Di na kinahanglan? Kay mismo siyang presensya sa iyang isa ka pamahayag na agyoy naagyoy sipyat yun. Oh, Roberto Ranao, grabe yun si Claire pagka bright yun kaayo, Boss Arnel. Panga, pangasawa na lang na, isimba ko. Oh. Di pwede pasak yun si Andy Claire sa laing planeta kay ikiha tag kidnapping. Alas 9.42, padayon daw, palipalugugap.
3: Isang taon, pero naiinip ang karamihan.
0: Hmm.
3: Pero hindi sila naiinip
0: tanawa
3: sa anim na taon.
0: Hmm.
3: Ni dating Pangulong Duterte.
0: Tanawa si Duterte na po isa ka. Nga no ko no, nga napulaan mo dayon aning, nga no ko, sabi na naiinip gabo sa'y, masiguro na puol, no? Sabi, bisayaan ang nainip. Masiguro bisayaan ang nainip, bay? Jonas D. Guzman, bay, sabi, bisayaan ang nainip, bay? Ano ni katawa raman ka diha, Jonas? Joel Flores, sir, may pakapa og regin sa Davao dati. Karon may clear sa Manila, scammer pa mo. ngano ko no nga, dali man mo na, di man mo ka, di mo kahuwat. Ano na lang, ngano di man mo kahuwat? Gilaay, nainip, mas lahi ang kwan eh, kanang di ka kahuwat ba, no? Ngano mang ano na lang? Nganong nainip mo? Para makasabot sa ning uban. Ka BBM nga, isa pa bang kuno katuig nga niingon siya mahiya naman kayo? Nga, 1 year pa kuno gikan siya ang pag-ingon, daghan na siya napapriso. Ang bangutan na, kinsa lagi ang iyang napapriso? No? Kinsa lagi ang iyang napapriso?
4: Oh.
0: Si Zara Discaya, nabi na yung taon, si Curly Discaya, unsa ingon ni Curly Discaya? Nagbasol siya, ay, ngayon naman, ngayon nakiglambigit siya itong mga politiko, mga egal. Kinsa mang pangalan magsigigawas anak nila Curly Discaya, ay, ko'y nagdigong, dili, digong, eh. Ikaw, Auntie Claire. Walang yung kailangang nauna-unaan, tanan, butang sa kalibutan, Duterte ragyan imong pasangin lang. Niyabi ni mo, baka tabang na. Mabito na kaingon ko, ang task ni Auntie Claire, dili pag-unite. No. Dili aron nga ma-unite ang Pilipinas dili. Ang task ni Auntie Claire mga igala, bungkagon tag samot. Because when we are very divided, dali ra kayo pag ang mga machinations nila may igala sa tong gobyerno eh. Kung ang tao kita mismo nga mga katawan di na magkasinabot, wa ta magkaiusa sa tong kausa kay kamo diha para sa nilang mundo o Jerry nga gipangdamay igala sa hanging itom. No? Ang ilag yun, mga igala, is ipangsaniban sila sa utok ni BBM. Ipaglaban yun na nila mga kaigsunan nandun sa ilang kamatayon. Oh, sa kagipakao ni BBM sa ila, no? So, ganahan yun na, ibutang nila na, mga igala, diya si Auntie Claire, sugnod, nandun nga, malagot ang tao. Actually, iahan na, mga igala, ilahan ang kuan. May na nga, may na pagkakuha ng teknik. Wala ka bantay. Mga igala, gawas na siguro, wala na nada ni si BBM. Kadagag sayop ni Auntie Claire. Di ba? Kadagag sayop niya. Na kung pwede pa lang mga igala, ako ay presidente. Manila buta, di man lang kita presidente. Nainip, na board, or napulaan. Tama na, napulaan. No, ingon si Jans, nainip is gipulaan. Sige, tama na. Tama po na ako ang caption niya. Napulaan, no? Napul-e. Sige. Now, nainip, Cebuano, gilaay, waray, uyam. Kapay waray diri, ha? Bulsay! Ikapuyan sa pagulat. Ano nasa ilonggo, gani, Gab? Ayawan? Ha? Takan? Takan? Takan, no? Alas 9.46 na mga igala. Ang takna sa buntag. No? Asa na taato? Nawa na noong ko sa akong giistorya. Niabot man taan ang inyong mga... Ay, nako. They want us to be divided. Gusto nilang bahin-bahin. Tanga naman, mas dali tang... Nalagi panultihon nga. Kanang gitawag nila mga igala nga. Kanang kang Napoleon Bonaparte ba? Nga, divide et impera. Mga igala. Teknik na sa pagsakop. Noong saon ni mo pag manipulate. Divide and conquer. No? Divide and conquer. Bahin-bahin na sila. And ang isumpay bagid nimo ni ana magaigala, let them stand against one another. No, paawayan na sila, di ba ikaw diha? Proven na ba? Tested na ba? No? Sa manipulation. Paawayan ang grupo. Dali na kayo pagbungkag sa grupo. Paawayan na. Maritisin ang isa diha. No? No? Hantod nga, magkuan-kuan na, kampi-kampihan na. There's, na'y tropa ni Kuan, tropa ni Kuan niya. Wala na dahil maayong relasyon na nabagay isoon. Ano siya? So, panayon na to siya declare kay... Nga nung wala daw muna pull-an, kasi BBM daw, 1 year pa man daw, gika sa pag-ingon niya, mahiya naman kayo. Niya, si Duterte, unom daw katuig, wala man daw muna pull-an. Anti-Claire. Ayaw palabi, Anti-Claire. Kaya mo, ato pa bayak kag langit? Ingon bayak ka? Dalong panin mo si BBM sa langit? Ay palabi, Anti-Claire. Ayaw bayak ka nga, dalong bayak ka kang buyabunda nga, dalong panin mo si BBM sa langit, no? Kunya, kung mamatay ko no si Anti-Claire, ang gusto niya mga igalang abadumduman sa tao kay, andito na si Anti-Claire, ha? Tuyoon, ilubong yung ganamos kalimot, Claire. Jerelson, united we stand, divided we fall, no? Murag kanta mga igala, pero muna'y mutos Amerika. United we stand, kung magkahiusa ta, mubarog yun ta. Pero madibayad ganita mga igala, dali ra kahit ang pukanon. Muna'y gustos politiko, bahina na sila. Let them fight against each other. Kana okay kayo. Alas 9.48 na, parayon ng Declare. Muna to, tama na to, napaisumpay niya.
3: Halos nagawang pag-iimbestiga.
0: Oh, wala'y nahimo daw, Duterte. Ay.
3: Isang halimbawa, 2018, nandyan na rin po si Senator Marcoleta. Kanila po na kino-question, kini-criticize ang mga flood control projects noon na naging ghost projects. 2018 pa
0: okay,
3: po
0: stop,
3: ito.
0: Okay, stop. Abini mo, Anti-Claire, mali gihapon na imong trabaho. Kagipakita lang yun nimo nga 2018 pa si Senador Marcoleta against na yun siya sa corruption. You cannot attach Marcoleta to the Duterte. Ano man, 2018 pa lang, even the time of the gong, mga igala, naanagi question magaigsoon si Marcoleta kalabot na sa corruption. Now, ang corruption ba sa kalibutan, Pilipinas, ibasol ba nimo kang digong? Dili, uy. Corruption has been there even before we were born. Bisagwa pa siguro ko mga tao. Ako bata, 21 anos pa man ko, bata pa ko. No? Di ba pwede nga maingon ka nga si Digong Rey dahilan aning kalisudan. Ano na una mga igala? Yes, sa iyang panahon, wala tanan na address. Ngano dahil kang BBM ka, bubuim ka ron, bubuim. Na address niya itanan. Kay lahi ang focus sa iyang administrasyon. Ang focus sa iyang administrasyon, mga igala, naka-war on drugs ta. No? Lahi ang iyang focus. Pero wala nagpasabot, may igala, nga gialaw ang korupsyon. Pero ang korupsyon has been there, mga igala, for a very long time. Naanadaan niya, panahon ni Gloria, panahon ni Pinoy, panahon ni Ramos. Samot na sa panahon aning amahan, aning imong gitdapigan, Anti-Claire. Diba? Panahon ni Ferdinand Edralin Marcos. Na diha ang pag grabe nga pagbaboy mga igala sa pundo sa gobyerno. Grabing kawat nga nahitabo. It has been there. No? Unya, dili mao nga, dili gid bagin na diba, Oclair? Nga imo rang kwestiyon nga si Duterte wala gyud ka paimbestiga ni. Oh, ngano man lagi, wa magpud lagi ka paimbestiga si Pinoy. Wa man lagi ka paimbestiga po si Gloria. Simply because ang ilang administrasyon na ilain-lain nga priority. But it doesn't mean nga wala mga igalay ng urakot nga gipang tanggal ni Digong kaniadto. Even a friend, taga-antagang example at declare, amigo, higala, mga higala, eh, mga katropa ni, kailan mo ani, di nalang kumagingan for the sake of, privado na rabla siya ron, no? Amigo ni Digong, nabutang sa gobyerno, nagka-anomalia, kung sige mo, pag-resign, no? Pag-resign, kaya makadaot ka diha. Issue pa lang to. Pag-resign, dili pwedeng mapadayon ka. Nga naman na pananglitan si Ridon, nga natanggal man na ang tickler, kay Bawkag nga no. Nga natanggal man na si Cookie, nga nung gitanggal man na sa una sa, sa nang ilaha, Urban Poor. Ano nga di tanggalon nga, sige maglupad dito sa laing planeta. Ang imong girepresentahan, mga kabos, timawa nga namuyo in town, Kilis Canal. Kaya ikaw, magsige kaadwa ng mga nindot yung mga lugar dito sa Europa. Ayaw! Waga kuyapi. O di tanggal. Di ba? O kana mga iksyon. Pulsaay! Naa naman na mga kuan. Karon iyang gi pakita si Marculeta. O si Marculeta, 2018 pa. Dili na siya mga egal approve si ang istorya. Prove na hinuona mga egal. Nagligoon hinuona sa gigo ni Marculeta. Nga, niadto pa, kontra na yun si ani mga kaigsunan. Di ba? O prove na hinuona, nga di mo pwedeng ikunik si Marculeta nga do kang Duterte. Nga naman, si Marculeta is an independent, mga egal, nga gusto lang is transparensiya sa atong gobyerno. Oh. So nahimo bang tama si Antiklir diha? Siya na po yung nag-una, siya yung kaugalingon, mga egal. Para sa ako ha, I don't know kung na-appreciate ninyo yung reason, mga egal. Ha? Maybe di na ko ma-appreciate yung reason, pero para na ako, dukirok yun siya. Last but not the least, para mahuman ni, eh. Kay gianda man nato ni. Isa na lang no? Gab, is out of my duha di ay porbida. Oh, wala kunoy selective justice. Ah, ingon si Antiklir, sige. Antiklir, imo na pod, ikaw ay bida karong kadlaw, wala nang uban ang undang nagtanaw kay gilaay nagtanaw sa mong naong. Antiklir! XFM
3: Katropa. Ngayon ay wala pong selective justice.
0: Okay, op, op. Tudloan tagang istorya, Antiklir. Ayaw gamitan ng sa ngayon. Di ba? Ipangutahan na siya, may selective justice, bla bla bla bla bla bla. Ang tubag niya, sa ngayon, wala pong selective justice. O sa may pasabot niya, ano sa implication niya, ano, anti, o sa implied, ano, no? Ang implied, ano, is, sa karoon, wa pa. So, posibleng unya na, ano. Ayaw! Kaya mo ko na isabot, anabi. Sa ngayon, wala pong selective justice. But masabot nga, unya, ugma, basin, sunod si mana, na anay selective justice, mga igala. Sige, mahumanon sa nato ni siya, kay Muraga, malangan tag samot ani, malas jisan ta. Sige na, go!
3: Ngayon, ay wala pong selective justice na namamayani sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr.
4: The Iglesia ni Cristo has criticized what it described as selective justice under this administration, and I quote, "We want them to know that selective justice is an injustice and we will not remain silent in the face of this grave assault on the justice that our people deserve." Do you share the view or do you agree that there's selective justice under this administration?
3: Sa ngayon ay wala pong selective justice na
0: sa ngayon.
3: Namamayani sa administrasyon.
0: Basi uma, pwede na.
3: Kaya nga po kahit na kaibigan, kaalyado.
0: Okay, op! Na sinong kaalyado ni BBM ang nasa kulungan ngayon? Mayroon ba? Resibo! Sino? Nakulong na di si Saldi. Nakulong na di si Olaybar. O si Bunuan. Ah, si Bunuan is a sacrificial lamb. Pero, naipamaagi yun sa on si Bunuan, himuon na tong state witness. Yun naman, walo ka buok sakit. Puro heart. Murag, kugita, walo ka buok kasing-kasing. Kahit kaaliyado? Really? Huwag lagi mo nag-imbestiga itong tulay na hugno nito sa Kaliawa. Kaliado man to, di man yun to kang pulong, di man yun to kang digong. Ha? Distrikto man to, kailaman mo kisi, tagadabaw na, kailaman yun mo kisi, tagiya itong tulaya. Aber, huwag ba lagi nyo imbestiga ito? Kahit kaaliado, kahit anak sa kagang laki, ano man ang mga nasa Ilocos Norte nga, puro raman ang mga haligi ng naa. Be? Ano, Antiklir ba? Resibo ba? Resibo? Muhatag po kag resibo, rungus feeling po. Sige ko no, padayon.
3: Una pa po na nakulong, na-detain.
0: Kinsa?
3: At ngayon ay humaharap sa kaso na plunder at graft case. Doon pa lamang po ay
0: kinsa lagi? Tawagin ako rin yung dumdum niya, be. Comment mo, be. Kinsa may napriso? nga kaaliado na priso nagatubang o plunder si Jinggoy. Kaaliado din ang BBM na. Si Ramon Rebilla, si Bong Rebilla. Kaaliado din ang BBM. Hindi man tingali. Si Tinio Katropa, paninglo na to sa investigasyon sa Kalyawa Bridge. Kaya nagpahil man to, utro po tong ugok. Utro po to, bagay ka lang. Alam kay ipakog silang Rimundo. Eh, bawag ang di pa to kapulong. Tawa-tanawa, og naa pa. For the headline lang to, bay. For the headline lang to. Naa pa ba di? Wala na. For the headline lang to. Sige. Auntie Claire, sige. Nang itamig pa nga. Kinsa may na, kinsay kaaliado ni BBM nga na priso na ron. Lobby. Ah, na priso na. Si Diskaya, kaaliado na sila. Basin, no? Ayan na lang. Nagsaad man ang imong Pangulo nga na ay papriso sa December 2025. Kinsa man. Wala man. No? Daghan naming nangita, daghan may nagatang, wala man. Wala lagi. Kadtong 26 kabuok ng mga kontraktor. Karon kuno ay gikasuhan, karon gikasuhan ron. Pero mauna pagkaso si Marcolita. Kadto klaro kay tubay, grabe ka mga dautan to mga tawhana to, grabe to ka mga kuan kayo, mga hakog kayo nga naman. Nag-congressman na nangontrata pa. Ang ilang gisuyop, kwarta sa gobyerno mga igsuon, di ba? Unsa na kamarukoy? Grabe. No? Pero napriso na nakasuhan na ba sila? Wala pa nga naman. Naapa sa pusang iring pa, PI. Diba? Yung sa ingon ni Rimulya, PI pa. Dili na pusang iring lagi. Pusang iring na lang. Para di kayo ngilingig. Diba? Preliminary investigation. Ka, Rimulya, hinog na. Ano na naliman? Gikalburo. Ana! Unya mo ingon mo karon tanaw ano kamo daw wala bay selective justice no mo to ko bay selective justice ilan ang gidutan magaygala si Martin question na nila to ko ana na ni atubang na karon sila bersamin sila Amina Pangandaman asa man to sila rambut yo selective justice ko no. Sige, Auntie Claire, padayon, te.
3: Pakita, natotoo ang sinabi ng Pangulo.
0: Lagi, kinsa, lagi.
3: Kahit anong kulay nyo, kamag-ana, kaibigan,
0: son,
3: kapag kayo po ay may ebidensya, may ebidensya ang labas ninyo, sa korte nyo na lamang po ito, ipaliwanag.
0: Kinsa, gani! O, dito. Ayaw! Puter. Sige, istorya. Ano po ang kulay? Kano po? Sana, yellow, gihipa. Lami sus. Kaya na grabe na akong pugong-pugong ano kadugay na ulbura gina akong kaspa. Kinsa lagi? Si, kahit ano po ang kulay, kahit po ang kamag-anak, kinsa man? Nabay na labog digong, abdi kay kamu print yung kartulina nga. Ay, ito. Lus-lus ning bayhana ni Miguel.
5: Ayaw!
0: Salamat ka kay ako'y founder sa Aguanta Partilis. So, eh, di ko ka Aguanta, labayon naman kanina. Salamat ka kay ang prinsipyo baruganan sa Aguanta Partilis. Aguanta lang gihapon. Sige, balik-balik. Anong, ahit ano ang kulay? Ay, kulay na ay taong blue? May taong pula? Unsa na sakop ni Hagorn? Panganli, ana ba? Kahit po si Martin Romualdez ay kakasuhan natin, ana. But you cannot name that. Di ninyo kaya. Di ninyo malitok. Ayaw may kumbinsiha nga walay selective ning inyong kalaki. Ayaw na mong katinga nga nung naitaong gatapok garali. Diba? Mura may nag... Ha? Mura man nag sa Harry Potter pa mura mag si Voldemort. He who cannot be named. Oh, si you know who. Ano ba? You know who. Ano lang ba? Si kabalo na ka. Ano? Panganli! Sige kay ano mang kulay no. Purstisyong karana ano mang kulay. Way tao nga blue. Way tao nga yellow. Panganli na. Kahit na po si Sandro Marcos, kakasuhan natin yan. Ah, naunta ang declare, dili kay... Wa ba kay resibo? Mayra man ka mo print o kartulina o si Digong o si Marculeta. Kabuang ni mo.
5: XFM Katropa.
0: Mga pinata sir, para di tama eh, ganina rin ko nagsigigigop o kapiri mundo. Ikaligo ng imong kapiri.
6: Pinoang!
0: Alas 10, 2 na. Tanawa na. Oh, usa na ba'y resibo? Wala. Oh. Tama na nagab, galas jis dos na. Skirda na ko. Apa ko'y meeting daw daw. Awa na tayo oras may gala. Pag-check up mo diya sa ito ang klinik o na diya magay gala sa Dapits Palengke, libre na. Pag-check up mo kaya para masayad mo ko sa mga sakit ninyo. Di kay, yung ba may gala nga di ko pag-check up kaya mahibaw ko sakit. Ah. Roberto Renau, Boss Arnel. Ah, may buntag diya. Kumusta? Regards na lang ko diya sa may Marawi area. Oh, pa ato mga kuan diha, mapiya mapita sa ato mga katropa diha, no? Mapipiya kanulangon sa mga kaigsunan mga pagari na ato mga Muslim mga Maranao. No? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran, salamat kay ayon ninyong tanan. Alas 10:03. Sangan may galas kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines. 107.1 XFM Tagum. Inyong alaga sa kanginan katropang Arnel Cortez. Wa ko'y giatrasan, wa ko'y gikahadlukan. Yan naman, sigurado ko ba'y gawag yung utang ni bisang kinsa, wa ko'y utang bulldozer mga igso. Sure ball yung kuha na ba'y? Ha? Bon, ang bisan pagpulong Duterte, basi Duterte, kung na'y mga sayop, may galakaya na ako mong komentaryo nga naman, I never had any contact mga igalag ni mga ingon ni Ana. Nga naman, wa ko'y utang bulldozer ni bisang kinsa. May klarong istorya mga igala. Inyong alagad sa kaginan, katropang Arnel Cortez. Salamat, may buntag, dalaygon ang Diyos. God bless us all, katropa!
5: Kauban si katropang Arnel Cortez.

0: kayo na sa pelya.
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
0: Oh! Usa? Ano naman ako pangaran rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Eh, oo, ha? Akong butangan og musukol. Oh, ha? Exciting?

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Siya, Sasel, Humawan. Kaming akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Kasi na ko, kanang sa una, hindi ko katulungin. Dili mo nga nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, ngayong gamugod mo na imong dagway.
4: Oh, sakit di akong tiyan, Lula.
3: Yan naman.
4: Nah, nag-inom kong kape kanina. Ni haptos man hinuwala kong kuto-kuto.
3: Mali na nga

0: Chica Nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Saltone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Saltone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Saltone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, beside Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
3: Kuya Kim ko, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition,

0: locations. Mula inahin hanggang bentahin. Bigro naman ka sa pinaka Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hi! Ang 2 years na kong tinikom sa abroad, yun lang 2 weeks sa Pilipinas.

salamat mga katropa sa inyo ang pamamati. Welcome, Dria, sa toko ang Dulumanun. Kung ako ikaw. Alas 10:17 na itong oras, mga Maring. Ako si Maring Inday Erica. Exciting!

0: tropa, madagumon nga kabuntagon ato tanan. Ingon man sa itong mga kaigalaan, sa kadagatan, sa kabukiran, o sa kayutaan, sa Kabisayan, o Mindanao, sa talang mga lupad, sa talang mga nangamang, sa talang nga naminaw na doon, mayayong morning na itong hurot. Kinin yung obos nga ikalas kanginan, master editor ni, o kaya siyempre, wako na kinusara, kauban ako ron, lang usara ko kahaliparot, nga kauban o isa, pagidungangan, pagkosa isa. Ani anas si Maring Erika o si Maring Daria.
1: Nagpailailan ako ganina. Ladies and gentlemen, kami kanin yung ating hatag o blingaw karong adlaw at lagaron nga Miyerkules.
0: Yes,

0: nga mga maring. Ay,
1: hello, katropa.
2: Ay, kumusta? Ay, dugay ta wala makita.
0: Galuyan lagi ka.
1: Ay, kayo, ay. Ay, murag. Kuyog mo kami ni Edgar gabi.
2: Ay, murag, di ka naghanap.
0: Sa pagkikiyam ni Edgar niyo, doon ha? Kaya ka ni isa kay si Edgar. Ikaw, Edgar, may pangalan sa'yo mo, ha?
1: Pagkikuyogan ko
0: rin. Edgar si Edwin.
1: Ano mo ko si Edgar nga ka na kuyog isa ko kayo na ako yung problema.
0: Ah, dili.
1: Ama, okay. Siya magkuyab to.
0: Si Edgar, imo ha? Abin ako nag-uban mo ni Edwin.
2: Lalagay mo doon, ha? Yes, nga, Edwin.
1: Ay, Edwin.
0: Ano man?
1: Kaya man to si Edwin.
0: Kaya, si Edwin?
1: Kaya yung driver, kaya si Milo.
0: That's fine. Nagselos ka.
1: Wala, si Edgar? Wala,
2: gusto. Beto ko nung liliyon, sinapay mga buray niya.
0: Masig na pa hinulog, nahulogan siguro. Masig na pa hinulogan niya sa ako, ang kanang sitawakan na kalaban ng lata.
1: Kapat ka, Maring?
0: Saman?
1: Ang ilang driver?
0: Saman?
1: Ang problema si Ralph. Kung gunit na kayo, Prebente.
0: Ha? Mo, magunit na?
1: Magunit na. Kaya mo, apil na siya ag-brake.
0: Abang mo. Usog na yung magpadagat ang driver. Si Marlo?
1: Si Marlo.
0: Ala, ay. Kaya ka rin, kabalo pa mo tama kong brake. Kami sa una na nga. Lagpot ba yung sa skyline?
1: Ako kasi ang diing na nga. Naabot ka na sila sa Dublin. Hapit na nga hulog.
2: O, si Marlo na yung drive?
0: But anyway, ay, si Rob, di ay.
1: Ano pa si Rob?
0: Ay, si Rob.
1: Ay, kayo, ang driver ko siya mapalagan, kayo taktisungo na lang ang kilid.
0: Ay, grabe. Kami na si Marlo. Ang talama pa kong tanong, atong Marlo mo tagal.
1: Nasok ko na si Edgar.
0: Hello, so, si Rob pala, nakuha si Rob. Si Rob, si, ako tawag ni...
1: Nasa likod si Rob?
0: Ako tawag, kapila ko siya tawag ko ni Rob. Boy Pistola. Si...
1: Ang iyong location, Batang.
0: Batang Danau.
1: What?
0: Si Boy Paltik. Si Boy Paltik.
1: Ay, si Boy Paltik.
0: Si Boy Paltik. Inikablit pa lang siyang pistola. Igo, naka.
2: Ano siya to? Yan ay kalalang kayo mo rin. Kaya naman siya. Nakuha mo niya kuwang kuwan diri. Uy, na liso lagi niya kuwang kuwan.
0: Asa na liso?
2: Baga... Yan. So, yung sa ikingon mo, pag...
0: Pagkakablit, naigot na.
2: Mo ba di ay? Ako na, Maring.
3: Hoy.
2: Maring.
0: Ah, grabe naman ako eh.
2: Hi, nako, welcome kami mga horot sa Toang Tulumanon!
0: Kung ako, ikaw!
2: Live ka diri sa studio, kami ang inyong mga kaoban, kami ang inyong mga ex.
0: Yes, ang mga ex nga mga Mimi Games, mga Lami On.
1: Lami gihapon, oy!
0: Yes! Dino sila.
1: Masipag ex.
2: Ako, manikamot si Kukpatong, aron yung malami gihapon.
0: Ako, ikaw, samang ka. Manikamot, manikamot ka. Okay, sige, manikamot si Kukpatong, ikaw, samang ka, manikamot ka.
1: Ligiran.
0: Ako, kaya sa tiyo to, manikamot si Kukagod. Kaburon din akong taman mga bayon para mag-uspad.
1: Pag-uman man eh, kaya pag-pugaan pag yun.
0: Lubangan, gamitin nyo lang siyang master control.
2: Wagan man eh, ako mga kauban din. Pasasay lang kaya mga marin kayo.
1: Ingon siya, dakot ng master.
0: Kaya kasi...
1: Sa ato pag-ahal?
2: Sa ato? Pasensya na kaya mga maring kayo.
1: Maring, kuya na yan eh. Nga bodybuilder, sige na iyakit ako naging muscle.
0: Ay, mga jugger urge. Hindi mo kabalong muscle control.
2: Sige na, papamaturin ka ng muscle.
0: Taysa, manukan sa sock.
2: Papamaturin ka, masig ko, ano na, mura na nagandalago.
0: Ay, hoy, ayagin mo pag-inanak. Kay last minute ako ang kikagod, no? Kay pati buwa natanggal.
2: Iyon mo na itong sapal nga lagom.
0: Excuse me, gisop-sop na kong taman.
1: Mga rito, tinunuan nga itong lagong?
2: Alam mo ito.
0: Alam nga niyong lagong mag-sop-sop magtaman.
2: Ay, baka ni lagong kayo, gapil ang kao ng bukong.
1: Ang sapal. Ang sapal, kinawala man.
2: Mulag yung...
1: Gapil, pasirang lala.
0: At least, lami mo ang kagod. At least, lami mo ang kagod. Come mo.
2: Ay, lagi pa. Kung matang kayo kwa ni Edgar, yung kong lisa sa kwa ang lisa sa dunggan, yung sa'yo, lami agon ni mo. Uy,
0: ano?
2: Ikaw, tiyada riyan, sa'yo niya.
0: Sa'yo mo ha?
1: Mubalos.
0: Sa'yo mo ha? Katong kamobe. Katong kamobe.
1: Ang kamo ha?
0: Katong kamo. Sa'yo may ingon niya sa'yo mo ha?
1: Gibitayan, oy!
0: Aba, ako kami ni Roger. Kaya pag pinalaman si Roger, puti agad magpaa, eh. Ay, ayun kong, iyan yung isa ka ang iyang gamot pa doon sa
2: mo. Si Roger?
0: Yes.
2: Sa ingon niya?
0: Sa puti ang paa ni mo, eh.
2: Sa ingon niya, sa
0: sarip? Ay, sa sarip ko. Ayun.
2: Ay, nako, bali may mga maring ito talas 12 sa Udo, kanang adlaw ng Miyerkules. Thanks God, it's Miyerkules.
0: Wednesday, Wednesday.
2: Unang adlaw karon mga igala sa bulan sa Hulyo.
0: Mm-hmm.
2: O kasaulog karon mga maring sa ika-59 araw ng Davao del Norte.
0: Aba, tama yun. Dakan mga, usap ay nakita nila ni Paring Larry doon. Dakan kayo nakita si Paring Larry doon, si Paring Bobong.
1: Uy, dakan. Usap ay nakita nyo dito. Usap ay nakita nila Paring Larry dito, Mari.
2: Dakan kayo sa nag- ako dito mo ko sa kilid. Si ito po sa kuan di ay. Nagkuan ko ang po sa dito dito mga kuan.
0: Naling kamot siya kaya.
2: Kamot po sa dito.
1: Uy, sariling kayo. Self-service.
0: Grabe yun. Nangat po siya dito. Nag-select po siya kaya.
2: Nag-select sub siya.
0: Nag-select sa...
1: Ano siguro siya? Kamura pa ni Kabalo.
0: Nag-itimize.
2: Alas 10.
1: Mura siyang merchandiser.
2: Alas 10, 28 na ang atong oras, mga igala. Siyempre, akin ito ang programa. Hatun ni ka na ito sa mga nagunang produkto. Giga sa Yes 12. Kini ang...
0: Yes, Santon Plus Coffee, Santon Vitamin C.
1: Ino ba sa Santon Plus Coffee Mix?
2: At siyempre, ang ito ang DMs. Ayaw kalintig, guys.
0: Yes, ang DMs. DMs, rent-a-car services. No? Grabe, kaayo, no? Kay mga lindot kayo ang mga sakyanan diha. Hoy, kamo mga bayot, paminaw mo diha sa mga paano mo mga family gathering, naamo yung mga laag, sa kaoban ninyo ang mga friends, inyo ang mga amigang, mga amigo. So, kuan, ganang, ay na mo kagool kung wak mo yung sakyanan. Ato mo sa DMs Rent a Car diha sa may, sana diha?
1: Pioneer Avenue.
0: Ayaw, hindi mo magmahay, kaya nito kayo mga unit, parang brand new.
1: Ayun ang burag brand new. Brand new.
0: Burag brand new kayo. Siyempre na may uba na lang ako ala. Pero ang sulod nito, 30 lindutang.
1: Oo. Kwa ganay ang murag eh. Ang murag.
0: Brand new kayo.
1: Yes.
0: Brand new.
2: Brand new as...
1: Kaya ang murag brand new, kauban ng karaan.
0: Murag daan.
2: Kanang murag brand new, kauban sa murag lami.
1: Pero wala yung lami. Pero wala yung lami.
2: Kanang murag kagi kalinturag, inam ka murag tambal niya. Murag po kang
0: murag na ayo. Kaya may inam ka murag tambal. Murag po kang na ayo.
2: Mari, murag ka kung ano mong kuwi. Murag ka kung anon ko.
0: Ay, parehas ako na-una. Mga kayo ulan-ulan ba ya?
2: Tara, magkuanta ko eh.
0: Tara!
2: Ay, kaya maghapas sa mga pagbalik, mga igal. Ang ito ang Bidjoke Challenge.
0: Yes!
2: Ang muhawa.
0: Ang muhawa, mahimong bakbak.
2: Dili, ang muhawa, di mabayaran. Ayaw ba?

0: Exciting!
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Kuya, sa akin, Romawan, 53. Kaning akong konsil, 1976, panis siya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat ko sa may Lord Jesus nga, iya, hindi ayos ko na akong sakit. Inuban na sa Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminawon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
4: Ako di ay si Annabelle, nagabatang Ginyo Village, Katina Playa, Davao City. Nanay ko'y tindahan diri sa Amua, Karinderia. Dili lali magdinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugunta. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na premium D3 coffee mix. Akong gisuwayan, dili na ko magduka o lami kay siya ignon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, wala akong sakit sa akong lawas, wala akong katulgo. Sukad na nakinom ko premium D3 coffee mix. Kamu diha matindera, ibitahan tamo na, minum mo kape na premium D3 coffee mix.

0: herbal ingredients nga maghatod kanato og relaxing experience. Plus, aduna pay daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty sa

0: Cooking and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, hindi mo kailangang magtiis. Mag-Santa Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santa Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santa Plus Herbal Oil.
2: At ako, iskun pa.
3: Ay, umubawon ng kwarta. Yataga na ka ni mamay mo?
2: Opo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy! Ayun mo, vitamins. Nakainom na ka.
2: Saton, pwede na siya. Hala, hibot ko.
3: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Kanya, nagdala sa ganun ng tubig daan. Tingin na, ayun mo, vitamins. Isunod na tubig, okay?
2: Bish!
3: Time. Ayaw yun kalindi pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos magkini sa atong immune system. Mo inom sa gani ko ini.

0: mo ang kinuha ang tagatagbalik na nga na rin. Diragapon sa XFM.
1: Exciting!
0: Og babati na karon sa Tibok Isla sa Mindanao.
1: Yes!
0: Labi na good diri sa
2: Ate City.
1: Sa diri sa May Bukidnon.
0: Sa General Santos City.
1: Okay. Amot abot bata sa Pagadian, bata amot sa Pagadian Cup. Sa Pagadian na.
0: Amot hindi ko sure kung nag-up sila.
1: Okay, siyempre niya sa akin. San Francisco. Ako sa Del Sur.
0: Ayan, so ito ginas lang niya. Yes. Humana ba ang bukid noon? Humana ba ang
1: bukid? Humana.
0: So, ato na abdihan niya ito ang tukin.
1: Ano? Bibi.
0: Taog na manok.
1: Kuya, ba na manok ka mo? Tugtugaok. Oy.
0: Siyempre, mga mali.
2: Ato siguro ng kapayasan ng manok ka?
0: Ayaw niya kay kuanin siya ka ng dililim mo. Well, amin siya sa gulag kapayas. Karlang ra.
1: Karlang.
2: Ay, pala pinalapot niya.
0: Ladies and gentlemen, kini ato ang paghatag niya kaninyo og mga nindot ka mga sunata. Nga murag original paminawan. Kini ato ang video kay challenge. Okay. Ato ang auhagon sa bato ang mga suki nga dagdag pamati kung kinsa makigduet.
2: Check my.
0: Tawag check lang sa tuang linya sa 0966306-9569 kung kinsa makigduet ani. Kasi una mo kanta ikaw.
1: Malungkay, pandesa, dapdol.
2: Sige.
1: Okay, sige.
2: Parang ako siguro or kinsa man eh.
1: Kani sa kabahit, kani.
0: Ladies and gentlemen, si Tia Daria.
2: Ngayon kay tinabloan ay warag na ito kong ikutang.
0: Siyempre, kining ato ang segment na to di ka nato sa Santon, Vitamin C.
2: Nakakatuwa pa, sabay ko ninyo ha, ang
0: balabuan ni Vitamin C.
2: This is my first time.
0: Nana?
1: O, sabi na siya. Nana.
2: Maring, nalagay kay Kalunggo, Maring.
0: Si Boxing ko, si Mong Yatag.
2: Siya, na yung Kalunggo si Dumbo.
0: Gisupsup din ni Edgar, uy. Ayaw pagpapa.
2: Ay, gisupsup din.
0: Ay, pataka. Gisupsup din ni Edgar.
2: Nana ko kay Kalunggo, oh.
1: Di ba na kalunga o hubaw?
2: Burag laway na ni Edgar na bilin.
1: Matagtiki, maguna. Okay, sige. Ladies and gentlemen, ani ana tira, bunal kay nangalal.
2: Sabay ko, Maring, hindi kay ko. Kuswito.
1: Sige.

0: pensaba lo más sabe.
1: Tengan con
2: hambre y recuerdo que si la gente canta. Yo
1: favorito como que le hace con Lola. Favorito. Favorito. Favorito. Favorito. Favorito. Favorito.
2: Favorito. Favorito. Favorito. Favorito. Favorito. Favorito.
1: Favorito. Favorito. Favorito. Favorito. Favorito. Favorito.
2: Favorito. Favorito. Favorito. Favorito. Favorito. Favorito.
1: Favorito. Favorito. Favorito. Favorito. Ay, sana
2: plawat balik. Sato ang color na gusto mo na wag kay gusto na magiduet mga marin. At tawag magbalik mga marin. Kay atagaan mo na mong chance nga makaduet ang ato ang mga dili basta-basta nga mga malala nga mga hamantik. Dili sa kahanginan mga marin.
3: O sa balik sa mga mismo nimo kanta.
2: Si parang ikaw daw tagay kog Mardi di abi.
3: Mardi.
2: Mardi.
3: Ay pasensya na kamari kay paborito sa kong lola.
1: Ay kay kamari kay naulawan ko kay imong namang dagway na puli didto.
2: Hello?
3: Hello, hello, Ibin!
2: Hello! Hello, kensa ni?
4: Hi, Daria!
2: Hoy, dili!
3: Hoy, si Daria! Bayota ka!
2: Nyara, kalala kayo kayo makiduit ka sa kuha!
4: Ay, si kuha ni Dini, si Mario!
1: Si Mario?
2: Si Dini, si Mario, si Maring Erika!
3: Si, dito!
2: Ay, at naroon sa kani, Baring Gab, kayo makiduit man siya ka pa, ingat naman juga kakangilingig.
3: Guwapo naman juga kasi yung pamina ng bayota ka.
2: Sige, diyan sa kahay, sandbay ha.
1: Mukanta gira ka.
2: Mukanta gira ka. Master, tabangi ko, master.
3: Sige.
2: Ako sabi.
3: Okay, Bonal.
2: Bonal kay nanganal?
1: Mardi.

0: Emmanuel ito.
1: Tama na siguro eh, kay magbuo naman kayo. Ah, tama na kay Murag. Lain na kay Tiksan ako ng asawa.
2: Ayaw naman.
1: Okay, sir. Sa to ang caller nga nag-duet ka to. Thank you. Kisa galit niya?
0: Malvin Eric. Si Alvin ba?
1: Ay, si Alvin. Malinin ako kay Gito. Ito, ganun ako kay Gito ng kasing-kasing.
0: Pagulan mo, asawa mo.
3: Si Alvin. Diba yan?
1: Thank you, Ben.
3: Kung
1: may mga ito, Ben, kasi makig-duet pa ka aning musulog na singer, Ben. Si Master Inday, ito niya. Duet mo.
0: Dulo ko, eh, bakit nang pagtingin?
4: Ay, ka Alvin ha.
1: Tinoy.
4: Ka Alvin ha. Malinood ka Alvin.
1: Maring.
0: Joke.
1: May galit.
4: Yung ibawi ni mo.
1: Walay bawi ay. Walay bawi ay na. Ben, nakaitim ba ya di Alvin?
0: Wala, madam.
1: Wa di ay?
4: May rapon.
1: Ay, sige. Salamat kayo, Alvin. Thank you kayo.
4: Salamat, Kevin.
0: God bless
3: you. Maninood na si Alvin kay ang pinamili master.
4: Pangit kayo.
3: Pangit kayo, tingong. Maunang di siya gusto makig-do it.
1: Ano yan, ah.

0: eh. Ulaw naman kayo, eh.
1: Wala
0: na, eh. Ulaw na, ulaw na, ulaw
1: na.
0: Stop
1: natin, stop.
0: I-stop na ni
1: Pin. Basig, ang plangka, ginihin na naghawid ang plangka sa Delpisio. Basig.
0: Gikuan naman, oy.
1: Oh, basig, upanta. But anyway.
0: Nire-request yung Dereo, nire-request yung Bee Gees Dereo. Unyan na lang Bee Gees mo, Georgina, oy.
1: Unyan na lang ito ang Bee Gees. O, gak mo ito mga maring inyo na dungog. Ato ang nindot kayo ng mga voices.
2: Halang super down kay Tingog at
1: Kiss. Abe, night caller, be.
2: Tinaw kayo.
1: Yun na na po, na na po. Hello?
3: Hello.
1: Ken sa niya?
3: Si Jacqueline ang Samal.
0: Ay! Ay! Upay na kitang mga friends.
2: Marami, kung ano gito, nasakyan ang tag-vibe sa niya.
0: Oo, bayo-bay na yun.
1: Asa ka dapat sa Samal, Jazz?
3: Ah, asa unta?
1: Asa ka dapat sa Samal?
4: Jadel.
3: Ah, sa
0: Babak
3: District.
0: Sa Babak District.
2: Ay, saan mo na si Jadel?
0: Kasi yeah. Kasi pangalan mo?
3: Jack.
0: Jack.
1: Jack.
2: Si Jack?
0: Jack Angel?
3: Jack in Poy.
0: Jack in Poy.
2: Ay, si Jack
0: okay.
2: In Poy. Mm-hmm. Amin akong si Jack in Rose.
1: Jack, alam pa ato. Jack, unsa may ato ah.
2: Nahutan na
3: niya. Bakit na lang po may bagong segment pero no, hindi
0: ko siya ipaminahan. Ayaw yun, o. Hindi, mag-isarihan na lang sa ta siguro. Kayo.
1: Ulya, Jack, kisa may gusto ni mo makaduet.
0: Ah.
3: Pwede po si, si Erika, si Erika.
0: Aba, bebe, bebe.
2: Halinon, halinon.
0: Halinon, kaya niya. Gusto kayo.
2: Unsa man yung request mo?
1: Ano request mo?
3: Ah, kuan. Sana ibigyan mo ng pansin by G Brothers.
1: Ay, ay, ay. Ano yung kagita, Jack? Ano yung kumusibong?
0: Unsa pala, Jack? Gina Got o Gina Jar?
3: Ah, Gina Jar.
0: Abi na mag Gina Zebra.
3: Para maklaro, para maklaro. Lihihan na lang yun, para mas dali.
1: Ay, ay, ay. Ang ganda ka ta, Jack. Eh, duetan ta ka, Jack. Imagine na, Jack, ka na ipauraray ko si Mbukton, ha?
3: Pwede kayo.
0: Abas. Sige, Jack.
3: Patapian, pantila.
0: Alamarin. Nakasasamal ka rin, Jack?
3: Oo. Oh.
1: Pamatod ina.
0: Pamatod ina, Jack.
3: Oo.
0: Ah, oh. Sige. Ah, sige na, Jack.
2: Sige, pag-ready na na, Jack. Pag-ready na.
1: Hello? Hello? Wala ka pag niya.
0: Okay. EJ.
1: EJ. Isa na si... Jack, asa to na ipahinungod ka ta, Jack?
3: Ah, sa talaga na ito nga mga dipangina ko sa XFM Davao Region.
1: Gusto na.
0: Adili na, adili na.
3: Ako ka dito.
0: Ah, yan. Gani. Tagom ni Hawa, nila po itong Davao.
1: Ah, sige, Jack. Sige, Jack.
3: Davao Region, gani.
0: Ah, gani. Ah, sige na.
1: Para rin sa ako, pinagod na po rin sa mga taga-Jensan. Ang Ma'am Evelyn.
0: Ay!
1: Ah,
0: sige. Larga na na.
1: Masa, nihuot ang piso.
3: Ah,

0: Trinjan inyong gikoy koy.
1: I talk to my
2: Ayan, salamat kayo,
3: Jack. Grabe. Mayo mo kayo ng tingog, Jack. Mayo
2: mo tira si Jack di ay.
4: Magugusto ka ng kantura, magugusto si Banda o nagod. Pwede ko mag-rate?
2: Mag-rate.
4: Sige. Okay, so ito na ako mga pariente niya sa nabagunod na nabihan na gilid sa tagom, may pagpaminaw niyang tanan o gamping-gamping ang takanon ay o God bless sa tanan, labi na gilid niyo mga DJ. Bye-bye!
3: Salamat kayo, Jack.
1: Ang pingin ba yan mong tingog?
3: Pwede itip ang tingog niya. Pwede itip.
1: Pwede itip.
3: Itipos baka.
1: Lain ka mas.
3: Congratulations.
1: Hindi na ganang siya matawag kung balik.
3: Balik ko niya, Jack, ha?
2: At ang isa naman pagbalik, mga igala, o balik-balik pa nga mga segment, ito ang ipadangat niya ganin niya mga maring. Yes. Yes. Yes.

0: Exciting!
1: Boss Abo, magpakiloko sa hubay be.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imo sinakulo? Mag-ata ba ni? Nani ba to?
1: Batogod daon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay, o sina pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinakong abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa umang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Suyco Enterprises, o maparit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga humparikos din, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuhan ko, mga kaugwaran ko, kinasultan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Gold.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ako si Arnel, katrabaho sa Osaka Hardware. Dili malikayan nga bugat ang trabaho. Manang usahay, wala sila may lihok. Samot na, pumutukar ang akong arthritis. Pero sukad nga minom ko sa Santon Plus Gold, dili na dyan ako batiwan ang kasakit sa akong arthritis. Piktibukit kayo!
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.

0: Color gold pa.
1: Tungod ni sa Crab Gold Buy.
0: Ha? Sa Crab Gold na buy? Pag-sure na buy? Nga no good?
1: Sukad nga nigamit ko sa Crab Gold, pinakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Crab Gold Buy?
1: Wala pa na yung kamasayod buy. Ang Crab Gold, daghan na ang nigamit ni ni. Kay unique ayo ni, tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crab Gold, usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Ang nakaninglot sa Crab Gold, pwede ni mo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais. Dugang pa bay, ang Crab Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa ni mo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Crab Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Crab Gold bay?
1: O bay, ang Crab Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ito isprihanan. Alto sa kumay kay mupalit ko Crab Gold. Aron sad, nakasakyanan ko gold. Sa Crab Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crab Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crab Gold.

0: magsugda lang ato mga pasundayag, ato mga tricks, ato mga salida, ato sa rin, shout out ito sa mga gusto mo biyahe day, no? Sa, usbol ako, sa mga gusto nga maglaglaag, weekends, yeah. No? Happy tarama weekends, kasi ibis tarama ugma, no? Yeah, Bernice. So, ay mo ka, ay agad mo, kasi piat, o walang problema mo, walang problema mo, sakyanan, mm-hmm. Na ka ng family band, family gathering ba ron, sa ba mga mga unit mo gusto?
1: Or matukaw ka ng nakay...
0: Ato ka kamigin kay yes. Oh kay wapor mas kamigin kay nakatibawa San Paul Sweet Island Hot Spring Gold Spring wato baka sumati di sa may luban na parang may luban mata ka diya so ato na mo sa kuha mo sa kanan ato mo sa DMs car rental ako ngingon sa inyo halia mga katropa nga lindot yung kaayo no kay ako kasuway dyan midi anang ilang mga unit diya brand new kanya humot pa yung kaayo niya hinlok nga sa kanan yes. Di ka mo di ka ibilis kasada
1: correct
0: kay mga kuan mga rin ang car nga ibilin kas kasada
1: yes. Yeah,
0: di ka magkuhan niya hinay di ka magproblema niya hinay pa yung kay mula la ay lamang sa kanan
1: correct asa mo na makita
0: sa, diya sa may Pioneer Avenue pakitaan nyo niyang DMs rin a car
2: yeah. Oh, niya diya kay mukuhan ko niya kay naman kay pagmangkon nga na plano nga mamalay ako sa ignon nga dito naman sa DMs mag rin tao sa kanan aron nga makarga tang tanan
1: katong van
2: katong van kay dako
1: yes. Katong mga ang manakay nga kana magdala na lang sila silupin
2: Ay nako. Oh, yes. Syempre mga marik, kaya ito ang segment asab nga grabe naman kaya nga ginapaabot naman sa uban. Uy, hatunin ka na ito mga igala sa Santon Gold Coffee Mix. Mga ka, mga marik, mga pari, ayaw mo patakagin naman ang kape nga mawarapod ka itom sa iyong ilok.
0: Ayaw na, ay, grabe naman na eh.
2: Lain kayo na siya.
0: Mara ka na inyong ilok ninyo, labi na inyong ilok nga ka na, emosyonal na kayong ilok, kasi gigabasak, nga nakahilakon na permanente.
2: Murag na ilok
0: emosyonal, ah. Emosyonal na kayo. So, ayaw ko yung kuhanan ha, kay Susan na.
2: Para kapilang yun nga kasaligan ang Santon Gold Coffee Mix nga gigama sa Yes to Health ato ang inumon mga marinti tahon ko tahon o higupon ay ko lang yun sa Santon Gold Coffee Mix I miss that coffee
0: yes ibigala yun mi Ana ay bisa ko saon na to o ganang kong mingaon mantago ngayon Ana
2: oy. Ala sa mga mag request o kanta nga gusto makigduet ala e-text na o tawagin ang ato ang text line 0966-306-9569 nga i-comment sa ato ang live sa Facebook ang inyong request nga gusto niyo makaduet og i-mention yes. Kung kinsa inyong gusto makaduet diha.
1: Ay, nakaka kay nag-request nga mo kanta pag DJ. So unsa may pagbigyan mo na siya Maring Erika?
2: Pagbigyan master.
1: Og si master.
0: Baby. Asa man imo?
1: Dito kare sa diha.
0: Dito kare diha bet.
1: Kay murag giganahan man ang mga kuan, ang mga gutters.
0: Tagay ko diha kam first of me.
2: First of me.
0: First of me.
1: Sabi nga July naman noon first. July man ron.
0: Gane.
2: Napaday kay 5 diha, napaday kay kahog di ay. Kay mukanta pa man ka.
0: Nakapapasahiro man ko, nakaturno man ko dahil may maruyaan.
2: Sanay man sanitas.
0: Sanay man sanitas.
2: Di ba yung lugar ni Paribubo?
0: Di ha. Sige.
2: Anya na? First of me?
1: First of July.
2: First of July? Ani ana gikan giselect na.
0: Giselect na.
2: Kay gusto mo na wag tawag lang mo kay gusto mo moapas o makigduet mo ka master.
0: Ay
2: mo kaawa ma rin kay akin yung programa gihimugso ni siya para man sa inyo.
0: Ah,
1: ito nga sa inyo kakusog nga mo request naman na i-grant na mo. Si Master na ibahala din ha. Kay mangilog ba yan yung microphone ni...
0: Ay, country song per table.
2: Pwede ba na mo request ang mga taga-Mati?
0: Pwede.
2: Pwede, oy. Tawag lang sa hotline para makaduit. Go!
0: Okay.
2: Anay, buyog na rin. Anay,
0: buyog na rin.
1: Bigis BDI.
2: Bigis good.
3: Ayaw naman.

0: Christmas tree's a star.
1: Aba mo kanta gyud sa di ay.
2: Dili pa kan siya.
3: Dili nag request diri.
2: Gilo kan magmagod.
3: Dili nag request diri ang pakantahon si Tia Daria og balik.
1: Aba.
2: Di ay kuyawa ba nang
1: kuyawa ba? Kuyawa ba?
3: Ang kanta nga request taga Mati man nga request oi.
1: Kinsa?
3: My way daw.
2: Ay bino. Bino, iyo man kong ipapatay.
1: Aba.
2: Ta magdugay ani
4: kadtahon
2: no, undako
4: pero mas
2: madunggaban ta. Ayagid sir kay ang request kay my way delikado
3: og mapuhon gawas

0: ang ilog na kinitawa na ay
1: mga yan patis. Unapan lang may wire na ihigot na sa liyo.
2: Ihigot.
3: Mapagali na kasi yan.
2: Sabi na may bilang na hulong ni Mundi ay nga 75 naman. Kulang pa ng bis.
1: Ako, tigali rin ko ng kanding maring.
3: Ako, bigahin dyan ko gis, pero akong kanta yun, sir. Sige, kaya. Yan o.

0: Ano ba si Mr. Pogi na? Mr. Pogi, ang galing mo talagang kumanda, Mr. Pogi.
1: Hindi ko inasahan yun.
2: Hawa!
3: Ah, padayong
0: talaga. Ang galing mo talaga, Mr. Pogi. Paano mo ginamit yung mga ganyang mga kanta, Mr. Pogi?
1: Ayun, titididay ko kagugo ko.
2: Ang galing-galing mo, Mr. Pogi.
1: Champion talaga ko.
2: Ikaw na talaga.
1: Ako na panalo, ha?
2: Hawa!
3: Ay, padayong ka, oy. Kaya lang.
4: Basi din ang takagawas, ano yung Maring? Kay my way naman.
3: Oo, gani, Maring. Ako na, balakabay ako, Maring.
4: Basi pag-abrigato ng pultana, shotgun din, ha?
0: Ay, dali-dali, sniper sa ibabao. Nagtanaw na dito sa may, ano, sa may tulay. Hala, sige. Ay, kumpiyansa di, ha?
4: Ay, kumpiyansa, Maring.
3: Apansa di, pa, Maring. Ato sa taga-apotagad, kini mga minsan, yung ipadangat diri, ha? Sa tuang panag-uban, ingon pa diri, ha? Si Josefina, tinambunan. Wow, sexy naman si Maring Erika. Pati hair, ganda, aba. Pinsa pa.
0: Si Liseldo, saan eh? Si Liseldo Dias. Hello, morning, three princess. Aba.
4: Ano po, si Wilma Wakino. Enjoy lang, enjoy ang mga guwapa din, ha? Oh, ayang luya-luya.
3: Enjoy na lang kayo. May katilaw sa media.
0: Ay, si...
4: May agar di ay.
0: Ayan na yung mga apelido. Si Lota Sagi Estrada. Aba, yaga-yaga. Mala sila. Inday tali ni ang duwa ka-prince. Aba, aba, aba.
3: May pa si Rodel Opinaldo nga makawala. Makalingaw, makawala sa kalaay.
4: Ano si Gatukaw? Happy Dabaw daw. Happy araw ng Dabaw. Dilsor po di ay.
3: Ay, Dilsor siya.
4: Sampay di ang Dilsor o Dabnoy.
3: Parinti naman na sila.
4: Ay, parinti din na sila.
3: Ay, naku, naman taigong oras, mga Marin. Salamat alam sa inyong bata.
0: Salamat kayo, no? Kaya.
3: But anyway, kaya sa kalangay, anong lagi sa mga kamot, ang atuang gipaabot sa tanan, ang atuang kung ako, ikaw.

Bagus maayong pamatasan. Takay ako pag kanang kining si tawag ano eh kanang pagtugot nga makahatag sa inyo ang sa akong katahoran kaninyong tulo. Kaninyong tulo mga maring ahas kayo ngilngigan ninyong ilngig pamos mga baboying daon. Ako ni si Wilma nagpuyo din sa may samal. Og nakoy pala nga si Bibot. Kani akong pala nga si Bibot sa unang panahon nga nanguyab pa ni siya na ako, mga maring. Grabe kaya mga pasali, grabe kaya ang iyang mga nindot kayo nga mga panultihon rin ako para musugot ko niya. Apan katong gisugot na ako siya o niya nagpakasalami yung nang minyo na may pilakabulan. Wa ko kabalo mga maring na din rin nagsugod ang akong prako kayong problema. Pero niyo masabda ko kung sa kini, yun aning mga pangitabo.

0: Sabi ko kasi balik-balik panganak ko eh.
1: Bat-bat.
0: Saba?
1: Bat ka lang nga. Kwasa tong kwabi kikadag-um na ba?
0: Sabi ka.
1: Mato pa ba ka? Mato pa ba?
0: Sabi ko ka. Nag-compute pa ko dito sa ano. Si may resulta niya sa last talk.
1: Kwasa tayo dito pa kikadag-um na.
0: O niya, imo din ko. Ano yung pungkol ka?
1: Grabe naman, grabe naman ka makakuan mo to eh.
0: Kita ka naglingkod ko dito kikadag-um na. Gimuha to sa mga taong.
1: Mas importante pa man ang kumpag-compute mo ng last talk ay sa akin yung atong inayahay dito. Wala ba kayo tabag labana ha?
0: Wala,
1: sukat-sukat mo't ma, sukat-sukat ka. O saan yung ganit, tama kong laban ako.
0: Uy, giboy-boy ko ni mo.
1: Di man ko kayo marumong ko na kayo napansin ni mo.
0: Ikaw nagpanginabuhi din eh. Ako may nagpalitan ni bukas, hindi ka pa kanon.
1: Ah, grabe sa ka mga istorya ay. Grabe sa ka mga istorya, pero katong nanguyang bitaw ka na ako. Grabe kayo mo mga istorya, palami kang istorya na ako yun.
0: Ah, balik-balik ko naman ang labay, nangagi naman na.
1: Alang-alang, anak ko mga kakausapan. Ha?
0: Sige, ako'y buklasan ko na. Maglabay ko na.
1: Ito lang ako na lang buklasan eh.

0: Ikaw ba? Ay kung sa'yo pa sabunta ikaw, pahahiblar ra ba?
1: O sa man, gil sa'yo ka na ako, dahil ko naman ka na ako gisugong. Ano sa nga, kuhan man ka, namaliho ka naman ko di mo?
0: Dili, matanaw kag sitwasyon, baga gilaayang tao, baga ikapoy ko kay himudlay ko.
1: Sa himudlay?
0: Himudlay.
1: O, na himudlay lang ikaw.
0: Gilaay ba?
1: O, kunya, o sa mali, dili, kaya ko pwede kakuhan mo nga galain akong lawas?
0: Lain, lamig yun mong naong.
1: Ano lang ka makaistorya ron? Pero sa una, grabe kay ka makaingon nga. Grabe kay ka, guapa d'yo kay ka. Well, grabe kay ka, Wilma.
0: Ada, wanay, panahon na mga pakyut-kyut. Panahon, krisis na kayo. Gubot ng kalibutan. Linog dili, linog dito. Wanay, panahon, pakyut-kyut, oy. Samok.
1: Bibot na ka. Bibot! Be!
0: Istoryahe na yung lubot.
1: Bibot! Be, bibot.

0: mao ba?
1: Malagi na lagi.
2: Para, akong nadunggan permintis sa imo ha, dia. Well, ma, kay Brogloy, kika ba? Kinasingitan-singitan lang kasi mo ang bana.
1: Malagi na, Alvin, oy, grabe.
2: Pero anong, kung sige mo mag-away ka, madunggan ako sa pikas.
1: Ang butang kong bana, oy, meron man sa sugod. Sa unang mag-away, grabe kaya sa maka istorya sa ko, Ben ba?
2: Nga, yeah. Karon, nanggawas ang mga tinood, eh.
1: Nanggawas ang yun?
2: So, unsa may balak mo bro mag... Ganahan pa kasi, ha?
1: Di ba pa gumagakuan, pero lain mo kayo siya o galang kuanggol ka nang grabe kayo siya makastorya na ko, ma. Kaya sa una, katong kami pa. Ay, grabe ka to, nanguya pa rin sa kuha, grabe talang, talang mga lami ngayon ng mga pamulong. Gigi nag-iatak sa kuha karun, nagsingkahan na dayon ko, igor ako mo, sugo gamay. Alam, nagsakit ko to, nagsakit akong likod kay kalamang laba ko.
2: Grabe, igor na, agresyon nga. Pero wasan ang tanong nga, pwede mang lamian ni mo, Wilma? Siksikay ka.
1: Baka kabalo naman ko dyan ko ano eh.
2: Oo, gani.
1: Cute ba yan? Cute ba yan ko?
2: Oh, di ay. Kabalo dyan kasi mong labi-on ko ka.
1: Daga ba nag-ingon po dyan ko ano.
2: Pero ang tinod dyan, ang imuhang butang dyan po ka.
1: Di ba kumaldita po?
2: Oo, gani. Ano na tingala ko nga, away yun lagi mo.
1: Di lagi po kasi sinabot na lang kong banag yun. Kay butang na niya eh.
2: Di, ano mo gani.
1: Sige mo gani. Ano, Wilma?
2: Lami
1: na kayo. Wala na takta na ka. Wala na takta na ka. Maraming nadayo na nandiyo ka lang siya. Kabijukol ni mong laki ba?
2: Ayaw na ba? Wala na kayo. Sige ka, Wilma.
1: Ikap na ka bang?
2: Anong, parang usang may ginadili ni bana ni mo? Anong, nag, unsa man, masiganahan ka ng pagkakita ng gawas.
1: Ay, magigilong kayo. Mung, sa ano, ngulit. Gilo kayo mo. Kwan.
2: Wilma.
1: Kailangan kwan ba? Ay, paginalo. Ay, minyo biya ka, ha?
2: Dili man sa ingon ni minyo. Mga gani, gusto lang ako nga matabunan ang imong kasuko. Mga ako ta. Basigahan ka. Mga pita.
1: Pwede mo. Ay, gilo ko. Kwan ba? Ayaw eh, simkuan pa lang ka diyan, magkuan ka, nagkakita, magkakita na to diyan. Sari ka di ay?
2: Mag, nang, saan makakita ang mga helmet matando ha?
1: Saan ang helmet di mo nga, kuan mo na, half face raman na.
2: Oh, ako yung masuotan eh, imo anong full face.
1: Asa pa kunin mo dad on pod?
2: Mga pigalit ha.
1: Tara, basta dali lang ta ha?
2: Oo, sige ta.
1: Sige, sige.
2: Sakay na.

kamering. Pila ra bidangan sa istorya. Tungod lagi kay di kay may makasinabot na yung akong bana. Si Alvin, kasi si akong ang problema sa lingar po ko na mo ni Minyo po. Ang kadingang yung asawa niya nga si Luta. At nagpakaragod man igbalay, pero di kayo be close anang iyang, iyang asawa. Kini si Alvin, hili kayo ni siya ganun, magkikisto istorya, ano ba? Niya, murag na feel na ko ba nga, comfort mo siya sa kuha ka na ganun, makita na ko ba nga, murag concern siya na ako, kay ganun, makita niya nga, mag-away mo sa kong bana. Ito na nga, pigid me, o ginani mga panghitabo.

0: Wilma, inani ba? Eh, bro, naluin mo kukusin mo, ha?
1: Busing! O sa inyong gusto, busing! Anak ko'y kape ng busing, Santon Plus Gold.
0: Ah, kala, kala. Santon Gold Coffee Mix. Tagay, may duha na, duha.
1: Duha?
0: Ah, apeleo ka ng fooding. Ay, fooding niya?
1: Fooding?
0: Oo.
1: Wala rin, panburika, trinadil eh.
0: Lami man ka na?
1: Oh, lami ni panburika, kaya dito yung screen o gikuha. Ay,
0: sure, layo mo lagi.
1: Oo, kaya travel pa
0: man. Ah, sige, sige. Tagay, may duha. Ipahin sa kape, ha?
1: Okay, busing.
0: Kanang init pa.
1: Okay, busing, okay.
2: Nari, panburikat di... Ay, tapos yeah. Ako sa Sibura na.
0: Matingari, kipuguan yung anong nabot mo na din. Layo-layo ko to.
2: Huwag sa nagagabayo na di yung...
3: Ayaw, di ba?
0: Marang nadala na gano'n siguro. Doon sa amin eh. Marang matagda naman taan eh. Ano yung magudil, ma?
2: Alam mo, dala magunin mo din sa ako. Blue coffee.
0: Kabalo ka aning kapin na din. Lami ka ni. Makapawagtang ni sa imong stress.
2: Mama.
0: Samantang ka mo, ako ay mong kaoban? Kaya parang naluin mo ko si Moa, Wilma. Sa imo ang kagwapa. Cute kikag naong.
2: Ayaw ko panginahan na, good Alvin.
0: Daan ko palagi cute kay Christine Roon.
2: Ayaw, Alvin ba?
0: Lahir, radio ka sa personal. Bita, Wilma. Nakita mo.
3: Ayaw, Wilma.
0: Amin ako si Chucky Dals.
2: Little Bean.
0: Bita, Wilma, gidalate ka dere kay gusto na ko nga mawala-wala gamay ang imuhang kakuul si imuhang pauna-una.
2: Oh! Sao man ako niyo eh.
0: O pwede pala na ko tabunan ang kasuko si imuhang bana. Pulihan ako o kalipay. Oh! Wilma, tilawi ang kapi, nga init pa. Nabura na si Kwati, way aso, makapaso. Murag aking...
2: Ano ka piya, oy? Ano ka piya,
0: oy? Bitawin mo ang tinood. Gilikay tika o gilayo tika. Para makalimot ka sa imong kasakit. Nahalos ka na buntag ako madungog, maglagubo. Maglagubo ang inyong balay.
2: Madungog ka yun yung mga diyan?
0: No, matungog. Buragi ka, masa magkagi, gisuntoy ka or... O gikuto-kuto. Ano, sige mamag away yun.
2: Dain mo ko kayo kung paano nga si... Kung ano si... Kasi si bibot bibot bot bibot bibot bot bot bot
0: man. Ay, saan siya? Pilipino na?
2: Pilipino na. Ay, kung kayo siya ka lang.
4: Wilma! Hey, isa na na!
2: Ano nabot mo ka din sa kapis siya, bibot?
0: Nabili sa kina na.
4: Wala mo ako, 200 eh.
2: Ha?
4: 200, kaya na ko iwan doon. Ako'y...
0: Mupalayo ko gamay.
4: Magdukang na meron.
0: Mupalayo ko.
4: Kasi nang kagistorya ni mong malaki, kisan eh?
2: Ah, si Kwan, si Alvin.
0: Ay, bro.
4: Sumituyo ni mo ni Bay.
0: Nangatana ko kay Mataya at ako last si mo ah. Nangatana ko siya akong si Hiring.
4: O, baka, commute pa ko.
0: Ah, nag-commute. Mataya ako niya, mato.
4: Eh, Kwan, Rebe. Eh, palagay lang eh.
2: Ano.
4: Mugto eh.
2: Asa ba?
4: Ay, sayo niya, wala sayo.
0: Iyawan mo ka. Ano kalit ko ito kabuto? Nakay GPS siguro, nagkipaslakan ka, kapalong siya dari.
2: Abot na siya kalit diri?
0: Mga ganyan, nung nakatuod man siya nga, huwag may layang nakabalo diri. Na secret coffee blue man eh.
2: Ay, diri siya, kuhaan mong gutong plumber, mong gutong, nag-ayo to siya. Nag-ayo to niya sa, kuhaan mong septic tank ba?
0: Plumber o plumber?
2: Plumber ba?
0: Ah, plumber din siya.
2: Uy, Alvin, ikaw ba? Sari mong kanyang, ang ginalaman ko ni mo diri, uy.
0: Di, kaya gusto na ko mawadan kag-uol. Ang...
2: Niya, narbiya kay asawa nga ba ya?
0: Uy, natural mag-uun ang asawa, pero okay rin na. Abi ni mo, mas ganahan pa ko magpalipay o babaeng asama ni mo.
2: Naog ba?
0: Oo.
2: Uy, pag-sure dya, uy.
0: Ay, sure. Sureness kayo. Bita, Wilma, nakita mag-uun ako imong kagool. Gusto lang kita nga lipayon. Lepayon ako imuhang kalibutan nga nagkaguol.
5: Boss, matod ako billing, boss.
2: sa...
5: Billing niyo, ma'am, billing.
2: Bayari sa bill.
0: Dapat kita may maingon nga mag-bill out. Tango, siya may nag-boss.
2: Sa mga oras na manira na mo rin,
5: boss. Sorry po, boss.
2: Ayun sa good may kwala, boss.
5: Sorry, boss.
0: Kaya mo ito, kuya, mobil mo dahil ko pamantan yung bill out?
2: Ayun sa mga... Bale mo kung ano nakabuhat mo kaginani nga nakakita gani makakitaan gani
0: gani nalawin lang ko siya nalawin lang ko si
2: mga maluwi mo rin ko dalawin rin ginani din yung masigag pickups kong paa
0: tiki nakita mo na kung sino man di kayo para magtelescopic nga wanay oil
2: grabe wala na ba gitaw ni wala na ba ni sa kumbana ba yan ay ito yung mauli na tao eh
0: Tinod ka?
2: Mahuli na tayo, mahuli. Tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara, tara,

0: Ah. Ikaw man tong oh. Kauban si kong sawa, kapi-kapi mo rito si kuning, kwa no?
1: Sige, nag-abot lang eh, bro.
0: Sige, nag-abot?
1: Nag-abot lang nito muna, kaya naman siya, di, yordi rin ako kapi lang kapi.
0: Ipangutana na ko itong sigaw, mata ng waiter ito, dungan ko namang abot.
1: Ah, kwa lang, kanang nagka, nakadungan mi, kay, kwa mo kukabalog dito po siya, padong. Naga-coincidence.
0: May, wala ko'y, kwa na, wala ko'y nag-ingong, nagsilos.
1: Busag, wala klayan kayo mong
0: panagasak ko. Nga ko lang, kung doon naman galing kay plano si kukasawa, ay mawapog ko.
1: Wala kay plano. Natunong lang ko nga, pag-abot ako, naabot po siya, di, kaya lang man ako. Silingan niya tabay, pero ikaw, burag layo na kaya, burag, imong kaisog, ipi-apil man imong silingan.
0: Kasi, buti mong ipasabot. Kapalo baga ako'y kahit sa mong prok?
1: Oh, ikaw na'y kahit dito?
0: Ako'y kahit dito! Dahan kayo mga naigaw nito, ako'y pinakagahit dito!
1: Yawin to.
0: Nakanin na ato barangay, kahit kayo. Gay ko mo bayad sa utang.
1: Mao na yung magtapok na yung mga 5-6 din ha.
0: Pero,
1: naningin lang itong kumarin mo.
0: Timan ini. Kung doon na manggaling kay plano sa kong asawa.
1: Layo na kayo na bro, wala ako'y mga plano na sa mga asawa.
0: Kung doon na kay plano sa kong asawa?
1: Wala lagi. Wala, nangapira.
0: Magkatilaw ka sa kong gabangis.
1: Grabe naman ka, maninoon mga bro.
2: Ay, usan na bibot di ayong, usan na mo na si Alvin.
1: Ay, Wilma. Tanong ako na imong banaw na.
0: Naaman day ka.
1: Pasaka naman ay pataka. Pataka na lang istorya.
0: Ay, sala ba rin ang istorya na ako kung mga nakita na ko.
2: May ganyan ganyan siya, no? Kaya mong sabot sa kuwang gaimtang. Ikaw, buding kayo kagabal, masigil ka pagkasama na ako.
0: Sabot-sabot, imo na yung dipinsahan eh. Laki, gini mo siguro na eh.
2: Wala ako lagi dipinsahan.
0: Ano dipinsahan mo yung mga ganyan mo?
1: Ah, parang dito naman mo, kaaway na.
0: Ay, ko. Ikaw, Wilma, hab.
2: Kunyo, saan man ako nga.
0: Amigo, Wilma.
2: Makatilaw ko di mo?
0: Sumpot mo nga, kanang laki, sumpot mo! Sumpot, saman,
1: ha? Usam na!
0: Sa trisam?
1: Uy! Saan na yung mga laki, Brad? Wala! Wala akong lahi akong tuyo, Brad!
0: Kung lahi akong tuyo, pamatod eh! Taghoy ko, no? Pungaw.
1: Pagay kayo nga eh. Pustiso man.
0: Ay,
1: murang mulagpot.
0: Murason, padyog ka. Karo ka nga doon.
1: Ay, nanay ko. Sinilinan na na, Brad.
0: Ah, kung na doon na mo yung plan, bahala mo siya kinaboy. Alam, pagkuhan mo na! Huwag mo pakialam!

0: na rin. Nakadungog ko itong mga balita sa nakalabing andlaw ba? Masa man ay mong bahan na ni mo? Wala na kayo si... Nakita na ko ba morag? Wala man ay si gugma sa imong ha. Uy! Panabi pa dyan kanina sa pikas purok nga. Nanak ko no kay lain laki daw nga. Ambot lang sa katinood.
1: Wala mo na yung... Wala man yung kamatuura na maring. Uy kay... Kapalo ka kala si Alvin Maring maayag, kinabutan, gini sa kuang, problema niya kung banan ako kay makita pa niya, kasi at pang rabi migbalay di ano, makita niya yung gibuhat niya sa kuang, sigasingkahan ko niya, ako yung mong laba, ako tanan, sa una din ako, inana niya, binanggak, ikuanan niya, buto na usan na siya ron eh.
0: Gugmas ay muha?
1: Ang buta na niya, kay yan lang gigiduol, ganyan niya to si Alvin. Mayroon ako wala mong kundi ko ingon nga nagpakita ko kwan.
0: O niya, pangutana ko niya.
1: Pinamigur mo na iya ha?
0: Ikaw maging makafeel, ana, wala kay plano si Alvin di animo. Dinyo biya na si Alvin, dinyo biya na itulog ka mga anak day.
1: Actually, Maring, ganahan yung ni Alvin.
0: Isog yung asawa na taga-palingki.
1: Maring, kabalaw yung kuwana. Maring, mag-feel man yun na ni mo Maring, ang nakagusto ng laki ni mo Maring. Pero,
0: oh, gani.
1: Ako pa rin, di ba kung kuwana na niya kay si Pri, may nag... Nagwapunan ng uyab na ako. Wala man po na ni kuwana, igor, ingihon niya sa kuwa nga.
0: Kapirbi, unyag, mahulog imuhang kasing-kasing ang Alvin kay maayo kay sanimo ya imong bana kay di maayo sa imo nya unsa may imong buhaton ana
1: adili man dili na mahimo maring oy naago koy baruganan man dili na pwede dili na may tabo maring oy
0: dili taw
1: oh dili na ako dili ko mapatulong mga nana maring
0: bisag imo anang kasing-kasing pero dili bi ka gadumala ana
1: tabe maring kabalo ka maring ako maring sortiya ta ka di jugo ana maring kay ngano man minyo ana maring unya ako ya migor basta bi ala niya.
0: Sige, ay, maton ako eh, kay mapil mo ko ni Merblimans kinabuhi. Basta ako lang maring, no? Ako nakita ni mo, waragwa nag-i love ang imong bana sa imuha.
1: Da, siguro na maring, ay, pero wala nga siguro na nakita, maring.
0: Sige, ato na ko eh.
1: Mga maring! Nakahiring na gudang akong kumari na mo, maring, si Esmeralda. Pero wala ko ingon nga kuan aning ako nga si ako silinga na mo nga si Alvin kay kuan man imutan magigay ni siya. Muto nga o sa iyo sa kadlawan na nagsuryana yung misa ko nga ba nga si Bibot. Yun na ni mga panghitabo.

0: ko ba? Grabe din yung kakakayos mo kwan sa kuwabot. Ngayon ay nalaman ka na ako.
1: Sige, grabe po't pasabuti mo.
0: Grabe ka.
1: Masulo na pagkuli mo?
0: Dili na kakabalo mong tabang na kulis balay?
1: Sa'yo pas, buntag. Wilma, imo na kung...
0: Nagsira ka po, apuapan mo mga manok. May pam ng manok imong giapot, ako agyan.
1: May manig, makaingkang patay mo daog.
0: Sabi, manok ni mo diyan nga mo, let's go mo, kaya kayo mo tagtugao.
1: Ayog, kwan ko, ayog. Saway-sawayan ay kung manok na ko, kay katulon ni kadaog.
0: Minyong sao na na.
1: Way samad ni. Wilma, ayre ko kung kwan ko ano. Ay, so, abin mo.
0: Nausap naman ka!
1: Usap na usap!
0: You've changed a lot!
1: Nausap ba na ko?
0: Bitaw! Nalahin lang ka!
1: Makaingon kang nausap ko? Munta na ka kung ano nausap ko?
0: Wala man, ano nausap mga lako?
1: Wala na kayo labi!
0: Inaanda lang na ni mga istorya? Wala ko'y labi! Sige! Kabalo ba ka? Nga na kang kayo nakatang sa kuha? Ilo ka naman ko ko'y lami? Bitaw!
1: Pangamog, lipo ni mo na
0: sa ilo. Inunan ko si mo pananaw, pinunan ko si mo pananaw, pero ang tanaw sa bang mga, ang tanaw na saban sa kuha, paksiw!
1: Tistingi.
0: Humba!
1: Pangamog, lipo ni mo na sa Alvin!
0: Ngunin mo mga labda sa Alvin, kawag ka na lang.
1: Kita kasi mong rakan, dipinsahan ni mo? O sa mga nananahita mo niyo?
0: Walay na itabo na mo.
1: Kasi wala yun ni Akos niya!
0: Kuya, kaya ka na kay Suryo!
1: Anong ba-bali mo? Samo kay ka!
0: Sabi kay ka kay Suryo!
1: Ay, Suryo! Ay,
0: Nata!
1: Ay,
0: Nata! Ay, Nata! Ay, Nata! Ay, Nata!
1: Ibao na ko!
0: Sa una ka
1: na! Duna lang siguro ni Hitabo ninyo!
0: Wala kay! Ano na yan? Ha? Ikaw, kuya!
1: Ay, napoy! Pagkita-kita sa coffee shop, kamurang duwan nyo, man! Ganun! Ay, sus! Kaya na imuha ang trabaho ni mo, Wilma! Magabaan raw niya ka!
0: Ano niya, ikaw! Usapang ka, nakitaan ta ka, Spirido! Nakitaan ta ka dito sa pantalan! Gusto mo ito kaoban mo ito sa pantalan? Ha? Nakay kaoban nito nga kwan?
1: Batchmate ako.
0: Batchmate nito. Kaya kay ka? Pero wala rin. Kanungo pa ka sa kuha, wala. Ha?
1: Mga batchmate
0: sa una. Sa una, sige ko pa ako kahit sa mong cellphone. Pero karoon, wala takang ipasagda na kanako. Pero karoon, kaya kayo makaisura sa kuha.
1: Ay, sus. Samok yung bapak. Diyan na ka.
0: Bibat! Bibat!
2: Bibat!
0: Bibat! Bibat!

0: sa naman problema, Wilma? Ay, mong luha, murag isa ka Caltex na.
1: Ikatulo na na, oy.
0: Ikatulo na na. Nakipanyo, tapoy yung sipon, tulo. Giyaway na po kasi mong bana, Wilma?
1: Wala ko kasi po talibu kaya dito. Wala ko kasi po talibu.
0: Uglisod yun mo sabto na. Tara, mga pita.
1: Mga pita?
0: Ato na po tayo sa
1: tulong? Dili ko mo, atuban niyo mo kay, kumalukadi ko, dili ko mo kuha si mga kay, makita niya ta si mga asawa, usan na resulte.
0: May malagi mong bana nga, sige lag, utong si mga diha, sige tanaw. Nga, sige asa ka, maabot o kalit. Kani akong asawa, naara sa balay, galabar na.
1: Pwede na mga style ng banyay. Una yung style niyo.
0: Ang...
1: Mula yung style ninyo.
0: Tiri na style.
1: Kasama lang sugon na.
0: Tiri na style.
1: Pero
0: ka nila kasawag, itawag housewife. O, sa balay lang yun na siya.
1: Sato pa, katunay ko ba niya nga ba? Ang bata pa ang mga anak. Pagkatagkuhan nilang anak, inanap mo na yung mga bulay.
0: Huwag, kabalo nila. Dili ko inala, Wilma. O, dili ko inala. Ang ako ang karon, mo nang inatawag nag housewife. Kaya naroon na sila sa balay. Magluto, maglaba.
1: Pero nga mong...
0: Hindi ka nakagawas.
1: Dili ko mabali mo lagi kayo kasi nalapay magkitaan sa tuturo ako sa kumbana.
0: Oh, asa mo na siya nagkatuturo ko rin?
1: Ha? Talutol niya ba? Diyan ka na!
0: Asa mo na siya nagtuturo ko rin? Di na nakakita.
1: Diyan na ka! Wow, kasama siya istorya! Mga maring! Okay na kaya si Alvin Brun. Di ba kamalong istorya magpitra-pitra pa? Di ay na si Marpili ang ipo sa tubangan? Muli ako problema karon maring. Mura galang kwan ba? Sao man ako di ako bana mo? Sa babakani? Ako di ko gusto maring ba nga makuang-kuani man. Talaga ako yung problema niya kung ako ang silingan nga si Alvin kay bawa ko nga, di magigupato lang eh, kaya di mo ni guwapo. Pero kanala ko kay sige, may istorya ba? Kaya kanala mo ko mag-iako yung ginakumport, ano ba? Pero di lang yung kabalong istorya kay magpita-pita niya kasi bungol. Maring, tambangin ko na ko ninyo mga maring bi, musa yung mabuhat, tambang niyo na ako bana? Nga, maulian ba baka niyang iyang pagbati din rin ako? Kaya parang, usap na yun iyang dinagdan, ang iyang kanang pag-amuman ako. Dinagin pala sa una. Kamu mga maring, sa mga naminaw karon, naka-experience po mo sa kuang na-experience karon? Manginaot ko nga inyo kong tambagan. Di nila lang kutob. Wilma.

0: never living. Around.
1: Oh, ingat na kung tingin kong maring.
0: Ingat sa rin. Na, di sa ang uban kay na kuha na sa nakainong club sa kanta, nakadong sa motivo, nabuhit sila maring. Nakakuha sila, nakakuha sila.
1: Ay, lagi mo maring.
0: Na realize nga ang tanan dua-dua, ragyan.
1: Maring. Nakabalo mo ng bullying, maring. Nana mo.
2: Maring,
0: Oy, basig mamusil ka.
1: Ayaw ko lata, maring, na ako'y pusil. Kaya buhad ko na ba ako dito, mamalit ko.
2: Mamalit kayo ito sa kuhaan sa ito sa...
1: Kang J-Pat.
0: Ah, J-Pat.
2: J-Pat. Oy, mga ito siguro tayo dito, ay.
0: Mga ito siguro tayo dito, kaya alap, mukhaan siya ko ito ni Bumba ba?
1: Saan niya pagdaan na ito, maring, wala na may unod na ito, ang mid-mid?
0: Igo naman ni Agis ito ang mga BPE.
2: Ay, ako, naman yun, anang mga sitwasyon, no, dinigin na ito, matag na ba, na magiging mga kakulian na di may nikaya, no, di ba?
1: Ano gina, maring?
0: So, ano gina, but anyway, mga igala, atong oras, di ay, naku, bisag mo nang utaan, alas 11:44 na si
2: Sabi naman yan.
1: Barag, bago siguro ng battery marin. Paspas mga yung mudakan.
0: Paspas niya itong orasan. Kanang orasan, hato na kanato sa...
2: Yes, Turbo Mary Lancer. Managin na inom nila ni Boss Mark o ni Boss Gulin.
0: Si Jules, may na po
1: na. Si Jules
2: in the morning. Yes, si Jules Buntag.
0: Kano sa itong ilahang kuanday? Katos itong ilahang...
2: Tomorrow.
0: Yes,
2: tomorrow. I love you tomorrow. Yesterday.
1: Imbitahan sila maring kaya para ma-appeal po tayo dito.
2: Oy, huwag mahatangin natin yung mga pasundayag dihan ay ang mga activity diya doon.
0: Mga pasalida.
2: Mga pasalida diya sa kuhan, diya sa Capitol, no?
0: Sa sports, tourism complex.
2: Yes, na diya ang ato ang kuhan, ato ang katropang mga taga-Yunaco, Pigrulak.
0: Yeah.
2: So, diya kang kayo silang mga activities dito. Like, for example, wag ka lang magbuhi kag knowledge about magbuhi kag mga livestock, magbuhi kag baboy, kaning baboy, manok, o kalang mga baby, kalang mga baby.
0: Ay, mga baby.
2: Mga baby.
0: Ay, ako'y baby.
2: Eh,
0: nagkong pinangayuan, oy.
2: Ay, dako kayo, mga ayo. Ay.
1: Ano yung pinangayuan niya di ay?
0: Dili, pirulak yung ipangayo.
1: What's the man?
0: iPhone.
1: Alam kayo na. Alam mo kayo na, Marie.
0: Ay, baby.
2: Ay, kaya isa kayo, minsan to siya, pirulak mo dali, minsan siya lang produkto.
0: I was appeal na.
1: Mama ko na sa istorya ko. Oo, sa istorya mo ko ang anak. Ang dagang anak. Ang anak mo ko daw ang ikaon mo ng dagang anak.
2: Sige,
1: nag-produce.
2: Oo, sige. Boga, kasimple, anak manak. Basta may yung kao ka, kaning page. Pigrulak Premium Hug Page.
1: Ay, Hug Page. Ay,
2: Pigrulak Premium Hug Page. Lamang ka sa malaman.
0: Yeah.
1: So, sige lang na sag-hug.
2: Sige lang sag-hug.
0: Sa baktin pa lang, pakano na niya mag early win?
2: Early win na ba?
0: Karoon niya, pagkadakuan na win,
2: Yeah, yes. Siguro ni Ron ay.
0: Siyempre mga maring, ayaw ka mong kalimot, diaran nga mas malikayan pang ato ang mga nagkadaya iyang mga sakit, ng mga ngilingig ng mga balatian. Ang tadloan daw, Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Yes!
0: Dunay sangkap nga malunggay, dunay garlic, spirulina, mangustin, og, sa kinang isa niya, malunggay?
2: Malunggay, mangustin, og,
0: Ampalaya.
2: Ampalaya. Yes.
0: Santon Plus Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga pharmacy butika ng adoles mismo sa inyong mga lugar. O siyempre, ato apo sa tuang, Yes to Health Clinic ng Makit Andrea sa may Palingkis Dakbayan Stagom.
2: Yes.
0: Nagigang kasgantiro da sa wala tapos sa Mr. DIY o pangitaalang si
1: Palangga!
2: Aba, o kang siyempre ang asawa ni Doc CJ.
0: Kabalo ba ka ni Palangga? Palangga o kay Murag ipigirulak, no? Himsog na kaayo.
2: Tagumpong na maayo si Palangga.
1: Tagumpong ba sa kanang kuwan? Kanang bawang?
0: Kanang crispy kaayo siya, uy.
1: Patat?
0: Wala mo lagi, madlok man si Kenneth sa
1: lahat. din na sa gilid ganin nga kakak man imong manok.
2: Di man kamal. Siyempre.
1: Di man mo kakak.
2: Nasa yung ganang preference. Nasa yung mga choices.
0: May gani kayo. Wala sa dito sa mga sunoy nga kinahon crack corn ra.
2: At ng mga thunder finishing. Ng mga thunder finishing tablet.
0: Mubirig na yan. Bisag layo kayong chansa.
2: Kasi mo lang gani ganang kuhan. Pugaran. Mukha niya. Mubirig. Mubirig na yun.
1: Manuka din na.
0: Ay nako. Ay, ato aning liliog maayo mga marik kining kaagi ni kisanin bayhana ni
1: ano, si Wilma Dasen?
0: Si Wilma.
1: Wilma.
0: Nagi mga inana no, mga bana mo.
1: Kuya pa ni si Wilma. Kuya pa yung bana, grabe mo singit-singit man.
0: Ang magiruhon ito yung bana, oy.
1: Isog na silang purok.
0: Ako ina.
2: Kani mga bana inana, yun.
0: Umaw ba?
2: Kanang ang iyahang siyempre normal.
1: Mura sa gilason.
2: Kanang iyahang mukwal siya sa iyahang asawa siguro. Normal siguro lang yung mga bana siguro yung nanak. Kanang mayra sa sugod.
0: Lagi.
2: Oo.
0: Ya kanang siyempre kanang kanighanang gilbe sa mga asawa na paglabay mga pipila ka mga katuigan silang relasyon no kay mausap gid ang porma sa mga asawa.
1: Mausap man rin.
0: Sa primero kay mura pa og kanang tabo inagmadugay kay mura nagbaldi.
2: Lain na kayo.
1: Bukad na kayo, Maring. Bukad na kayo.
2: Kayo ka na nga. Dako na kayo ka na nga. Dako na kayo kagianan.
0: Ano yan, mga bana po. Kay pa, mangita po na iglaing mga kuwan niya. Mayroon bag, mga dagko, mga kargada.
2: Mayroon mga dagko kayo, magsigpangambog. Ginoo ko, mura yung tao ka lang tungaw. Ah, masin tawala ka lang, mura ka na
1: Kalunggo.
2: Kalunggo. Ay, dako.
1: Ay, lain ka paminaw ng Kalunggo, Maring.
2: Sa ward.
1: Wards.
2: Yeah, wards.
1: Ay, burag. So, social.
2: Yes.
0: Pero kung namati man galing si Wilma karon, so, tamagan gini mo ni Master.
2: Natural kay. Ako may nagpaligalingan eh.
0: Sige daw, B.
2: Bebe.
1: Wilma lang nakabot.
2: Wilma. Day Wilma. So, tiyata ka Day Wilma, no? Sa mga suki na to dyan sa may babaksamal. Mayong hapon ay may muntag na tong talan niya. So, kani si Wilma, ako patumbang ni mo, Day, kanang ay mo bana ni mo, kung tanong ni mo nga, hindi na niyo makaya ng iyang batasan, so may mo dugayan. If the kitchen is very hot, you better go out and you plant kamuti. Okay? So, ano lang, no? Ayaw kayo, it's a matter of choice na. Kinanglan nga kung imuang tanaw ni mo nga wala din na healthy ang inyong relasyon. Wala na ay ka nang sitawa ka na, wala na kapaingnan kasi away toxic na kayo. Di na gina madala ni mo o gining mga food supplement na like for example nga pangbuwag na toxin kaning Santon Plus Gold, no? Kung kinanan na yun ka-toxic ang inyong relasyon, ayaw na. Stop it. Ana, ay, listen kayo na imo nang ipugos ang mga inaana nga sitwasyon nga imo ba na dili na adili na haom ang iyang gibati diha kanimo. So, and always remember follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
0: Salamat kayo sa mga sa Powell Ma. Dina ko mo tambag Wilma kay gitambagan na kani.
1: Pero na matinala ko mare. Kusay connection sa kusina ug sa kamote.
0: Sige daw.
2: Kay abi mo, asa man ka magluto og kamote?
1: Sa kusina.
2: Pag mo init ang kusina, asa man ka mo gawas? Asa man sa buhaton nimo? Asa man ka mo gawas pag init mo init ang kusina? Asa may buhaton nimo? Di ba mo gawas ka?
1: Gawas.
2: So pag mo sa gawas, asa may buhaton nimo?
1: Plant kamote.
2: Kana. Kana. Ana.
1: Nakuha ko na yan, Marie.
2: Mahala siya.
0: Nang tip sa panghuna-huna.
2: Ana na siya.
0: Ay, naku, basta waray ko na yan, Marie.
1: Kuya,
0: wala na ikong oras ay ang tunog mapuhon kita magkaoban. Ako si Maring Inday Erika Deligwapa Delimista sa pandipan ko piyan sa antong kung kaya mangunan ang silingan.
1: Dali lang yapon yung iyaan sa kanon na yung panabang kini si Tia Daria.
2: Masalina yung tanini. Morang yapon sa una o garon. Bye-bye.
0: Tagal kayong salamat o.

0: exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasahing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.

0: mga paunang headlines, katropa ay atin po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Headlines. Signal number 1, nakataas na sa Zambales, Bataan at Lubang Island at sa Bagyong Henry. Taas na silang lugar sa bansa suspendido.
1: Headlines. Pag-e-extend ng INC Rally, pag-aaralan ng QCLGU.
0: Headlines. Kamanggagawa party list, hinamon po ang dole na ilabas ang basis sa naging aumento sa sahod sa NCR.
1: Headlines. Investigasyon ng Senado sa Tacloban shooting, umarangkada na ngayong araw.
0: Ikaunang radyo anibersaryo ng inyo pong XFM 99.5 Mega Manila. Matagumpay na ipinagdiriwang natin ngayong araw katuwang ang Yes to Health Incorporated.
1: Headlines. Sa balitang regional, isa sa tatlong biktima ng madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, iniatid na sa kanyang huling hantungan.
0: Headlines. Balitang international, U.S. Supreme Court ibinasurang tangka ni Trump na tapusin ang birthright citizenship.
1: Headlines. Balitang showbiz, Teris Malbar at Jaime Morados engaged na.
0: At sa sports, Paraguay pinatalsik ang Germany para po sa World Cup gamit ang penalty shootout.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. Next FM News. Next FM News.

0: araw ng Miyerkules, July 1, 2026, ang araw na una niyo pong napahinggan ang XFM News Nationwide last year, dito rin sa XFM 99.5 Mega Manila. Live po tayo sa lahat ng XFM stations nationwide sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang may kaugnayan sa panahon. Mga katropa, idiniklara ng PAGASA na isa ng tropical depression ang low pressure area sa Kanluran, Timog Kanluran ng Bataan, at ito po ay pinalan ng Henry. Namataan ang sentro ng bagyo sa 240 kilometers west-southwest ng Abukay, Bataan. Taglay nito ang lakas ng hangin na sa 45 kilometers per hour pagbugso na umabot hanggang 55 kilometers per hour at kumikilos northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Dahil dito ay tinas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Timog Kanlurang bahagi ng Zambales, Kanlurang bahagi ng Bataan at sa Lubang Islands. Nagbabala rin po ang PAGASA na posibleng maranasan ang malalakas na o tinatawag nila na gale force na bugso ng hangin sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Occidental, Mindoro at sa Palawan. Samantala, patuloy na magpapalakas naman ang Tropical Depression Henry at ang habagat ng pag-ulan sa ilang bahagi po ng bansa. At pinapayuhan ng publiko na bantayan ang mga susunod na weather bulletin at maging handa sa posibleng epekto ng bagyo. Samantala, katropa, sumikat ang araw kaninang 5:31 na umaga at inasang lulubog. Alas 6:29 ng gabi.
2: XFM News Nationwide.
1: Suspendido ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa masamang panahon. Sa Batangas, San Pascual, Lobo, Balete, Malbar, San Juan, Matas na Kahoy, San Jose, Tuy, Rosario, Calatagan, Mabini, Lemery, Taisan, Lian, Padre Garcia, Nasugbo, Calaca, Taal, Ibaan at Laurel. Sa Laguna naman, suspendido ang klase sa Santa Cruz, Pagsanhan, Pila, Magdalena, San Pablo, Nagarlan, Bay, Kalawan, Liliw at Victoria. Suspendido rin ang klase sa Lubang Occidental, Mindoro. Pinapayuhan ng publiko na patuloy na subaybayan ang mga abiso sa kanilang mga lokal na pamahalaan at ng PAGASA para sa iba pang updates kaugnay ng masamang panahon.
2: XFM News Nationwide.
0: Posible ma-extend naman ang permit para po sa rally na Iglesia ni Cristo, mga katropa. Ito sa People Power Monument dyan sa Quezon City kung magiging maayos at organisado ang sinasagawang pagtitipon ngayong Wednesday. Ayon kay Quezon City Department of Public Order and Safety Head Elmo San Diego, hanggang Biyernes po, July 3, yung orihinal na kahilingan ng mga organizer ng INC para sa rally sa People Power Monument. Gayunpaman, isang araw lamang muna ang inaprobahan ng Quezon City Local Government para po sa aktibidad ngayong araw. Ipinaliwanag ni San Diego na maaari pang pag-aralan nila ang pagpapalawig ng permit kung mapatutunayan na naging maayos naman, organisado at sumusunod sa mga tinatakdang kondisyon ng pagtitipon. Patuloy po na minomonitor mga katropa ng otoridad ang sitwasyon para ma-check ang kayusan at kaligtasan ng publiko at maayos na daloy ng trapiko sa paligid ng lugar. Maglalabas din ang kukulang desisyon ng Quezon City LGU batay sa magiging takbo na aktibidad at pagsunod ng mga organizer sa mga tinakdang alituntunin.
1: Nagpatupad ang Philippine National Police o PNP ng National Full Alert Status kaugnay ng emergency rally ng Iglesia ni Cristo na nagpapatuloy ngayong araw. Ayon sa PNP, layunin ng hakbang na matiyak ang seguridad, kaayusan at kaligtasan ng publiko habang isinasagawa ang pagtitipon. Pinangunahan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang situational monitoring mula sa PNP Command Center kung saan patuloy na binabantayan ang mga pangunahing lugar kabilang ang paligid ng People Power Monument sa EDSA. Patuloy ding tumatanggap ang PNP ng real-time updates mula sa mga field commander sa buong bansa upang mapanatili ang seguridad at mabawasan ang anumang aberya kabilang ang epekto sa daloy ng trapiko. Iniyak ng PNP na mananatili ang full alert status hanggang sa matapos ng mapayapa at maayos ang naturang pagtitipo.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inanunsyo po ng MMDA na bukas na sa daloy ng trapiko ang lahat po ng tatlong linya sa EDSA Corinthian hanggang White Plains northbound. Ayon sa MMDA, inayos na ang mga concrete barriers sa nasabing bahagi ng EDSA at inalis na rin

0: night and Apple Park Bega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, sinabi ni Senior Deputy Minority Leader at namayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na mga pahayag po ni Vice President Sara Duterte sa naganap na rally sa EDSA ay pagtatangkang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa nalalapit itong impeachment trial sa Senado. Yan ang naging tugon ng kongresista matapos sabihin ni Duterte na ang pagtitipon sa EDSA ay sumasalamin sa lumalaking sentimyento ng publiko laban po sa kasalukuyang administrasyon. Ayon kay De Lima, mga katropa, ginagamit lamang umano ng Vice Presidente ang sitwasyon para mailayo ang usapin sa mga seryosong isyong kinakaharap nito. Pinitikos din ng mambabatas ang mga paglalarawan ni Duterte sa kalagayan po ng bansa at iginiit ng tunay na inasahan ng publiko ay harapin ito ang mga paratang na nakasaad sa impeachment complaint. Dagdag pa ni De Lima, paulit-ulit umanong iniiwasan ng Vice Presidente ang mga isyong dapat itong sagutin sa managdaang pagdinig.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, hinamon ikaw manggagawa Party List Representative Ellie San Fernando, ang Department of Labor and Employment o DOLE at Regional Tripartite Wages and Productivity Board, National Capital Region, na ilabas ang computation at basis sa naging dagdag sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, malaking katanungan kay San Fernando kung bakit nagkaroon pa ng dalawang tranches sa pagkapatupad ng aumento.
4: Paano kayo nag-come up sa 85 pesos? At bakit kayo nag-come up sa 2 tranches sa Tugid, Sulugan? I am challenging the chairperson of the DOLE Regional Wage Board NCR to explain that publicly with all the papers and with all the data that will back up 85 pesos.
3: Si kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando, dagdag pa niya, ang makatarungang wage increase na isinusulong din ito sa Kongreso ay legislated na 200 pesos wage increase, kung saan nakakabit din ito ang pagbubuwag ng provincial rate sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpasalamat si Julius Kainglit. Sa naman katropa, yung Vice President po ng Federation of Pre-Workers sa 85 pesos wage increase ng Department of Labor and Employment, pero sinabi niya na ito ay hindi sapat. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Kainglit, kulang daw ito kung iisipin po ang naging pagtaas sa mga pauna yung bilihin at serbisyo sa bansa gaya ng pagtaas na lamang ng pamasahe at gasolina dahil sa Middle East crisis. Bukod dyan, Metro Manila lamang anya ang may kinabang, gayong lahat naman ng Pilipino ay naapektuhan ang pabago-bagong lagay ng ekonomiya.
5: Sa 12% dagdag sa kasalukuyang minimum wage po natin. Para po natin yan sa naging dagdag presyo sa gasolina, doble. Tingnan po natin yan sa dagdag presyo sa pasahe, lalo po sa mga bus. Sa pagkain po syempre, no, ultimo gulay, ang laki po lang ginagdag na presyo. Kaya parang sa bawat isang daan ay 65 pesos na lang po yung actual na halaga ng pera po natin. Kaya kulang na kulang pa rin po yung 85 pesos.
2: Mga katropa, si Julius Kainglit. Ang inyo pong napanood, ang Vice President ng Federation of Free Workers.
1: XFM News Nationwide.
3: Investigasyon ng Senado sa Tacloban shooting. Umarangkada na ngayong araw. Narito ang report. Kada na ngayong araw ang imbestigasyon ng Senado kaugnay ng nangyaring paumaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong June 22 ngayong taon na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Pinangunahan ni Senadora Risa Honteveros ang pagdinig ng Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality kasama sina Senate President Win Gatchalian at Senador Rafi Tulfo. Gayun din ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya at organisasyon. Kasama sa tinalakay ang Senate Resolution No. 357 na nagsusuri sa epekto ng Roblox at iba pang online gaming platforms sa mga kabataan. Sa kanyang pambungad na pahayag, nilinaw ni Honteveros na hindi layunin ng Senado na ipagbawal ang online games kundi palakasin ang mga

0: laban sa mga panganib na maaari nilang maranasan habang naglalaro at nakikipag-ugnayan sa iba sa online platforms. Layunin ng pagdirig na alamin ang mga pangyayari sa insidente at makabuo ng mga rekomendasyon at polisiya upang higit na mapangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga bata at kabataan. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay pong balita, pinag-aaralan ng pamilya ng Yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonya ang posibilidad na magsampa ng supplemental complaint kaugnay po sa naganap na insidente. Ayon sa abogado ng pamilya na si Attorney Israelito Torion, wala pa silang pinal na desisyon dahil hinihintay pa nila ang kopya na reklamong inihain po ng Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice kaugnay naman ay paglabag sa anti-hazing law. Sinabi ni Torion, mga katropa, nais muna nilang mabasa ang nilalaman po ng reklamo bago magpasya sa susunod na hakbang. At yan, nakapagtataka rin na hindi pa nabibigyan ng kompletong kopya ng reklamo ang pamilya ng biktima. Dinagdag niya na pinag-aaralan nilang magsampa ng supplemental complaint upang maisama iba pang individual na sa tingin ng pamilya ay may pananagutan sa insidente. Nauna nang nirekomenda ng CIDG ang pagsasagawa ng preliminary investigation laban sa nagbitiw na Ateneo head coach na si Tab Baldwin at sampung iba pa kaugnay po ng team building activity sa Aurora na ikinasuwi naman ni na Rene Baterbonya at kapwa student athlete na si Divine Adili.
1: XFM News Nationwide.
0: Pangulong Marcos Jr. tiniyak ang suporta sa modernisasyon at kaligtasan ng Philippine Air Force. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa Philippine Air Force sa pagdiriwang ng 79th founding anniversary nito na ginanap sa Villamor Air Base sa Pasay City. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang patuloy na investment sa kakayahan ng Air Force habang nagiging mas komplikado ang modernong hamon sa seguridad. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang halos 49,896 flying hours ng Philippine Air Force sa internal at external defense missions, trainings, maintenance, disaster response, at troop deployment. Ipinag-utos din ni Pangulong Marcos na tiyakin ang airworthiness ng lahat ng aircraft at mahigpit na safety protocols sa mission at training activities. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, ngayon pong araw pinagdiriwang ng inyong XFM 99.5 Mega Manila ang unang taon natin sa ere. Kasabay po nating pasasalamat sa mga tagapakinig, katuwang at mga sumusuporta sa istasyon. Sa loob po ng isang taon mula sa Paragon Plaza sa Mandaluyong City hanggang dito sa Guadalupe Commercial Complex sa Makati City. Patuloy po na naghatid ang inyong XFM 99.5 Mega Manila ng makabuluhang balita, serbisyong pampubliko at mga programang nagbibigay na impormasyon, inspirasyon at tulong sa ating mga katropa. Ayon po sa pamunuan ng istasyon, sa panguna ng ating pong CEO at President Remilito Uy at ating Vice President Ma'am Olivine Uy, General Manager Edwin Garing at ang iyo pong katropa na nagsisilbi pong inspirasyon namin kayong lahat. At ang unang anibersaryo ngayon ay higit pa nating panata na palawakin po ang ating serbisyo at patuloy na maging kaagapay ng sambayanang ng Pilipino. Nagpapasalamat po ang buong XFM 99.5 Mega Manila family sa tiwala at suporta ng publiko. Kasabay din ang panawagan nating may pagpatuloy po ang pagkakaisa sa serbisyong may puso at malasakit sa bawat Pilipino. Kasabay ng pagdiriwang, muli pong tinitiyak po natin sa XFM 99.5 Mega Manila ang paghatid pa rin ng makabuluhang programa para sa ating mga katropa sa labas, sa kalsada, kahit saan, at napapanahong balita rin sa ere at sa SOCMED at serbisyong nagbibigay boses sa bawat Pilipino. Patuloy po na pasasalamat natin ngayon ang panyaya sa mga nakikinig at mga kamag-anakan po ninyo na pwede nyong mapagsabihan na tuloy-tuloy lang hanggang mamaya. Alas 3 po ng hapon ating libreng health consultation, masahe, palugaw, libreng kape at iba pang public service para po sa ating mga katropang nandito ngayon at hahabol pa. Gayun din po ating XFM Radyo, ating anibersaryong regalo para sa inyo. Muli sa ating pong lahat sa XFM 99.5 Mega Manila at sa XFM News Nationwide, kasabay natin sa pagdiriwang at pag-ere sa 99.5. Maraming pong salamat. Kami po yung mga katropa. Exciting!
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala mga katropa, nagpaabot din ang pagbati si Yes to Health Incorporated President at XFM Philippines Vice President na si Miss Olivine Uy para sa pagdiriwang ng ika-unang anibersaryo ng XFM 99.5 Mega Manila ngayong araw. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, nagpasalamat si Miss Uy sa Panginoon para sa mga biyayang natanggap ng XFM at sa matagumpay na paglago ng impilan sa Metro Manila. Ipinahayag din niya ang kanyang pasasalamat sa lahat ng naging bahagi ng XFM, kabilang ang mga kawani, partner at mga tagapakinig na patuloy na sumusuporta sa 99.5 Mega Manila.
4: First and foremost, I give the glory and honor to God for giving us this opportunity na magkaroon ng XFM Mega Manila. And then, si Sir Buddy, I congratulate him as the lead for this, no? Without you, we cannot accomplish what XFM want to make life better, no po. And whatever that would be coming on our way, no? We trust God that He's going to give us a better future, no? Yan po. And sa lahat po ng tumatangkilik, no? Sa ating mga tagapakinig, saan mang sulok ng mundo,
2: tama,
4: dahil tayo ay nakanet, no? Maraming po salamat sa pagtitiwala at tangkilikin nyo ang aming mga secrets of health sapagkat ito ay investment po. Talagang ito ay malaking investment po para sa inyo, no? That prevention is better than cure, especially this time po na maraming challenges po sa ating environment, no? Challenges po sa ating buhay, but then if we have good health, we have everything. Kaya nga health is wealth po. So congratulations po sa lahat ng bumubuo ng SFM Mega Manila, and thank you so much po for staying with us.
0: Thank you. Si Ms. Olivine Uy, ang president ng Yes to Health Incorporated at Vice President ng XFM Philippines.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Mga tropa, ang XFM 99.5 Mega Manila po ay kasama ng XFM News Nationwide sa pag-atid para sa ating unang anibersaryo. At ngayon pong oras nito, dakwala natin ating mga katuwang Nationwide XFM Radio Station. Isa sa tatlong biktima na madugong pamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City, inihatid na po sa huling hantungan. Sa tropa natin sa balita, Ray G. Navarrete, XFM Tacloban.
5: Matapos ang mahigit isang linggong pagluluksa at pagdadalamhati, inihatid na kahapon sa kanyang huling hantungan si Chris Lawrence Fabian, ang 15 anyos na estudyanteng nasawi sa malagim na insidente ng pamamaril na naganap noong Hunyo 22 sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nabalot ng matinding lungkot ang kanyang huling pamamaalam, puno ng emosyon, hagulhol, luha at pagdadalamhati ang naging seremonya habang nakikiramay at nagbibigay ng huling pagpupugay ang kanyang pamilya, mga kamag-anak, kaibigan at mga kaklase. Bandang alas 10 ng umaga kahapon, inilibing si Chris Lawrence sa Superior Memorial Garden sa Barangay DE Tacloban City. Matatandaan si Chris Lawrence ang nagpakita ng pambihirang katapangan nang isara niya ang pintuan ng kanilang silid-aralan upang hindi makapasok ang mga suspect at maprotektahan ang kanyang mga kaklase. Gayunman, tinamaan siya ng bala na naging sani ng kanyang pagkamatay. Dahil sa kanyang ipinakitang kabayanihan, ginawaran si Chris Lawrence ng Gold Gallantry and Heroism Award ng Boy Scouts of the Philippines bilang pagkilala sa kanyang katapangan at sakripisyo. Samantala, ang isa pang biktima na si Ayisa Nicole Daso, 14 na taong gulang, ay nakatakdang ilibing ngayong alauna ng hapon sa Superior Memorial Garden sa Barangay Diit dito sa Tacloban. Mula rito sa impila ng XFM 99.9 Tacloban para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Rangey Navarrete, XFM News.
0: 966 na mga kaso ng bullying na record sa Western Visayas simula nung nakaraang school year. DepEd 6 nilinaw na 95% ito ang narisolba na. Katropa natin sa balita, Janzen Crisostomo ng XFM Iloilo.
6: Sa 766 ang na-record ng mga kaso ng bullying sa buong Western Visayas simula noong nakaraang school year. Subalit sa paglilinaw ng Department of Education 6, mahigit sa 70% nito ay narisulba na. Ayon kay Education Support Services Division Chief Dr. Leonerico Baredo, narisulba na ang mga kaso ng bullying dahil sa iba't ibang ginawang intervention ng Department of Education kung saan isa na rito ang pagpapatawag sa mga magulang ng mga bata, pagbigay ng counseling at ang tulong mula sa Learners Rights Protection o LRP officers.
7: So for the total number of cases that we received, these are reported cases of bullying incidents in school. We have a total of 966 all over Region 6. And majority, I would say, 95% of these are already resolved. In other words, sa school level pa lang tapos na-address na ini ang atong mga bullying na mga incidents at atong mga problems at bullying.
6: Dagdag pa ni Dr. Baredo na physical bullying ang nangungunang klase ng bullying na nai-report sa mga eskwelahan. Pangalawa naman dito ang cyberbullying dahil na rin sa pagrami ng mga kabataan na gumagamit na ng social media sa murang edad. Nananawagan naman sa Department of Education 6 Regional Director Cristito Eco, lalong-lalo na sa mga magulang ng mga estudyante na ugaliing kausapin ang kanilang mga anak at makipagtulungan rin sa mga guro at opisyales ng paaralan upang masigurong nasa mabuting kalagayan ang mga ito.
8: Magtulungan tayo siguro namin na masuportahan natin ang ating mga schools, ating mga bata. Pag-uwi ng bata, sana tanongin naman natin, pag-usapin naman natin ang mga anak natin, anong nararamdaman nila sa pagkikinig sa kanilang mga takot at alalahan. Bilang magulang, bilang komunidad, kailangan maglaan din tayo ng panahon na makinig sa mga hinain ng ating mga bata ay sa batangan.
6: Hunyo 30 nang nagsagawa ng EduAction, Action as Solution para sa Edukasyon Conference, ang Department of Education 6 upang bigyang linaw ang mga problema at issue na kinakaharap ng ahensya sa ngayon, lalong-lalo na ang problema ng bullying sa mga kabataan at sa paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Janzen Crisostomo, XFM News.
2: Samantala, katropa, si First Lady Lisa Raneta Marcos bumisita po dyan sa Cagayan. Yung mga prioridad na proyekto ng PGC at Bagong Pilipinas ay tinalakay. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tuguegarao.
9: Bumisita si First Lady Liza Araneta Marcos sa pamahalaang panlalawigan ng Cagayan noong Lunes, Hunyo 29, kung saan mga prioridad na programa at proyektong nakatuon sa pagpapalakas ng agrikultura, infrastruktura at kabuhayan ng mga Cagayano ang naging sentro ng talakayan. Sa isinagawang briefing, inilahad ni Cagayan Governor Edgar Aglipay ang mga pangunahing proyektong isinusulong ng lalawigan sa ilalim ng programa ng Bagong Pilipinas ng Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga tinalakay ang pagtatayo ng Rice Processing Center at Corn Processing Complex upang mapataas ang halaga ng mga produktong agrikultural at matagdagan ang kita ng mga magsasaka. Tinalakay din ang pagpapatayo ng mga dam at irrigation facilities upang matiyak ang sapat na supply ng tubig sa mga sakahan, gayon din ang pagpapalawak ng farm-to-market roads para mapadali ang pagdadala ng mga ani sa pamilihan. Ayon kay Gobernador Aglipay, layunin ng mga programang ito na higit pang mapalakas malakasang sektor ng agrikultura, mapabuti ang kabuhayan ng mga mamamayan at maisulong ang pangmatagalang kaunlaran sa lalawigan ng Cagayan. Pinuri naman ni First Lady Liza Araneta Marcos ang mga inisyatibang isinusulong ng pamahalaang panlalawigan ng Cagayan at ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa pambansang pamahalaan upang maipatupad ang proyektong magbibigay ng mas maayos sa serbisyo at mas maraming oportunidad sa mga Cagayano. At yan ang ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong niyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: Lalaking nagsasaka sa Quezon, Palawan, patay matapos suwagin ng alaga nitong kalabaw. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
10: Report. Na ng buhay ng maisugod kahapon sa pagamutan ng isang lalaki matapos itong suwagin ng alaga nitong kalabaw sa Barangay Malatgao, Quezon, Palawan. Kinilala ang biktima na si Alias Rizal, 58 taong gulang na residente rin sa nabanggit na lugar. Ayon sa mga kasamahan nito, habang nagsasaka sila o pinapatag ang lupa, pinahinga nila ang kalabaw at nang kakabitan na ito ng singkaw at tali, nagwild at pinagsusuwag na nito ang kanyang amo. Sinubukan nila na awatin o hiwalay si Rizal sa alaga nito pero maging sila ay sinusuwag din. Bumaon ng sungay, makikita sa larawan na nag-iwan ito ng sugat sa baba ng dibdib, tagiliran hanggang sa balakang ng biktima. Labis ngayon ang kalungkutan ng pamilya dahil sa sinapit ni Rizal mula sa alaga nitong kalabaw. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: At panghuli, katropa, meron pong tato session dyan sa Argao, Cebu, ang nauwi sa pamamaril. Isa ang, patay. At dalawa ang sugatan. Katropa natin sa balita, Alvin Mata, XFM Cebu.
11: Isang lalaki habang dalawa pa ang sugatan at isa ay nakaligtas matapos magbabarili ng hindi pa nakikilalang mga armadong salarin sa Purok Tambis, Barangay Kapiuan, Argao, Cebu kagabi. Kinilala ang nasawi na si Rocky Bernabe Silada, 36 anyos. Sugatan naman sila Edsel Arroyo Campaner at Anselmo Canita na habang nakaligtas si Anderson Padillo matapos makatakbo palayo sa lugar. Lahat ng biktima ay residente na naturang barangay. Batay sa paunang investigasyon ng Argao Municipal Police Station, nasa sala ng bahay ni Silada ang mga biktima na mangyari ang insidente. Tinatatuan umano ni Silada si Campaner na dumating ang mga suspek na sakay ng isang itim o dark gray na sasakyan at isang motorsiklo. Huminto ang mga salarin sa gilid ng kalsada at pinagbabaril ang mga biktima ng ilang ulit. Zedo despat si Silada dahil sa tinamong mga tama ng bala, agad namang isinugod sa ospital sina Campaner at Canitan na naiproseso na ng scene of the crime operative o SOCO ang pinangyarihan ng insidente habang nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspek at motibo sa pamamaril. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almimata, XFM News.

0: Ang weather natin today ay masaya dahil anniversary natin.
1: Oo nga, katropang body.
0: Happy anniversary sa'yo.
1: Umuulan ngayon ang mga ano, mga pagkain, yeah. Katropang body at yung saya ng ating mga katropa sa labas ay tuloy-tuloy, lalo na yung paghatid ng serbisyo sa ating mga kababayan.
0: At patuloy po ang pagsikat ng nakikita ko na yung balat ng lechon.
1: Ay, dalawa yan, katropang body at yung mga katropa natin na talaga namang manunood talaga yung lechon ngayong araw.
0: Kaya po, relax na ngayon katropa today. Salamat sa lahat ng mababati para po sa anniversary ng XFM News Nationwide kasabay ng XFM 99.5 Mega Manila.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold, katropa. Pwede nyo subukan, subuk niyan. Epektibo po. Ibinasura ng U.S. Supreme Court ang panukala ni U.S. President Donald Trump na limitahan ang birthright citizenship sa Estados Unidos. Sa botong 6-3, pinagtibay po ng Korte Suprema na nanatiling may karapatan sa automatic U.S. citizenship ang halos lahat ng mga batang pinanganak sa U.S. alinsunod sa 14th Amendment ng U.S. Constitution. Layunin po na executive order ni Trump, mga katropa, na tanggalan ng automatikong citizenship ang mga batang pinanganak sa U.S. na ang mga magulang ay undocumented immigrants o may temporary visa. Ngayon pa man, sinabi po ng Chief Justice nila na mga batang pinanganak sa U.S. kahit illegal o pansamantala lamang ang pananatili ng kanilang mga magulang ay saklaw pa rin ang citizenship clause ng 14th Amendment.
3: Showbiz News. Ang Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Engage na ang aktres na si Therese Malvar at ang kanyang partner na director at writer na si Jamie Morados. Sa isang joint post sa Instagram, ibinahagi ng longtime couple ang video proposal na naganap matapos ang isang late night drive at midnight snack. Mas naging espesyal ang okasyon nang lumabas ang kanilang mga kaanak upang ipagdiwang ang engagement ng dalawa. Matandaan na unang nagkakilala sina Therese at Jamie bilang isaong mga estudyante ng pelikula sa Mint College at magkasama rin gumawa ng ilang short films bago ang kanilang engagement. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
0: Ang balitang sports, katropa, hatid sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Nagulat po ang football world matapos patalsikin ng Paraguay ang apat na beses na world champion na Germany sa 4-3 sa penalty shootout sa kanilang round of 32 match sa Boston Stadium. Naunang miscore ang Paraguay sa ika 42 minutes sa pamamagitan ng header ni Julio Enciso bago na itabla ni Kai Havertz ang laban para sa German sa per 54 minutes. Nagtapos po sa 1-1 ang regulation at extra time matapos madisalaw ng VAR ang goal ng Germany dahil sa foul sa goalkeeper. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. First year edition. Ngayon.
1: Happy anniversary sa ating mga katropa at ito po yung first radio anniversaryo. Tumasa po kami na patuloy po ang inyong pagtangkilik at pagsuporta sa XFM. At sa mga katropa po natin, maaari niyo po balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at YouTube channel.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, sama-sama pa rin po tayo. Kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat!
2: Mabuhay, exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, excited!

0: na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, kurman, lahat-lahat na. Multitasking ang trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod, o mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay.
1: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa programang The Secret of Health, ang programang bibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santong Plus Gold at ang ating pong kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan natin po butihin na CEO Doc Remily Tuoy. Ito po yung linko Doc Michelle Hines, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre kasama din po natin ang atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler at Doc Algie Bakla. Magandang araw po sa inyong dalawa, mga Doc.
1: Okay, isang magandang araw Doc Michelle sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay na lagi ho nating kasama sa ating pong pagsasayawin. Welcome po sa ating programang pangkalusugan ngayon pong hapong ito. Siyempre, kasama natin si Doc Ron, ang pinakang bagong bahagi ho ng ating team dito po sa Yes to Health Media.
2: Okay, welcome mga katropa sa ating programa at panibagong araw, panibagong talakay na naman po mahinggil sa ating kalusugan at another episode at kung saan another topic na naman po ang ating pag-uusapan na kung paano mapapanatiling malusog ang ating pangangatawan sa pamamagitan lamang po ng natural na pamamaraan. Dito lamang po yan sa The Secrets of Health.
0: Mm-hmm. At tayo po yung napapakinggan sa lahat ng ating po mga XFM stations nationwide. Ganun din sa ating po mga Solid FM at iba pa mga partner stations po natin. Ha? At syempre, live din po tayong napapanood at napapakinggan sa ating po mga Yes to Health Facebook page such as Yes to Health Inc., Yes to Health Naturopathic Clinic and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, i-search po at i-follow ang ating po mga Facebook page para pwede kayong makapanood, makapakinig ng live sa ating po mga radio program kung nasa amang panig kayo ng mundo, mga kaibigan. Ha? Kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong live streaming, may handog agad na regalo ang Yes to Health para po sa inyo.
2: Yes po, mga katropa, kayo po ay mariregalohan kapag kayo po ay nakatutok sa ating programang Yes to Health at mariregalohan kayo ng Healthy Katropa Giveaway. Sa mga katropa po nating nakasubaybay sa radio at lalong-lalo na po sa mga nakaantabay sa ating Facebook Live, makibahagi lamang po kayo. At tandaan lamang ang kailangan gawin, i-share ang ating Facebook live streaming, The Secret of Health, at i-comment ang inyong mga good experiences, mga kagalingang hatid na naibigay po sa inyo ng mga Yes to Health products, at gamitin lamang po ang hashtag The Secret of Health. Maya-maya lamang po ay atin pong i-announce ang best comments na kung saan ay mariregaluhan po ng Santown Gold Coffee Mix Gift Packs.
0: Yeah. Kaya mga kaibigan, mga katropa, sundin nyo lang po ang ating mechanics. Malay nyo, kayo ang maswerteng mapili po natin at may regaluhan natin ng atin pong Santown Gold Coffee Mix Gift Packs. Samahan nyo po kami nila Doc Algie at Doc Ron dito sa atin pong programa. Welcome na welcome. May nyo po mga katanungan. Ha? Pwede kayong mag-text sa atin pong hotline number 0969-609-6545. At kung hindi po gawin ka masaya na yung po mga katanungan, pakilagay po ng pangalan at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
1: At syempre sa mga nagnanais naman na sumubok na ating mga produkto, kung kayo ho nag-iisip baka makatulong sa inyo yung Yes to Health products, pwede na ho itong mabili sa ating po mga partner distributors gaya ho ng ating leading drug stores, Mercury Drug, Watson's The Generic Pharmacy, ganun din po sa St. Joseph Drug Store, Generica Drug, Southstar Drug, maging sa lahat po ng All Day RX at All Green Pharmacy sa mga Vista Mall, at ganun din sa mga local pharmacy, mga butika ho sa inyong mga lugar. Ano? Ipagtanong ang tatak Yes to Health ng mga produkto para makaiwas po tayo sa mga counterfeit. Pwede rin naman, kung walang mabili sa inyong lugar, umorder ho sa Shopee. Hanapin po ang ating online shopping store sa Shopee. I-search lang ang Yes to Health 2011.
0: Mm-hmm. At syempre, pwede rin pong mabili ang ating pong mga produkto sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic. Meron po tayong mga special prices, discounts, pagkabibisita kayo sa ating pong mga clinic, ano? Especially sa mga senior citizen. Makadala lang po ang inyong mga cards and IDs para mabigyan kayo ng special discount po natin.
2: Well, sa Yes to Health Clinics po natin ay meron po tayong mga unique na programa na kung saan ay makakatulong sa mga naaangkop na mga pangangailangan ng ating katawan, katulad po ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang Korean therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, natutra therapy, nakasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon ng traditional at makabagong techniques sa pagsasaayos ng mga problema sa karamdaman, litid at kasukasuhan. Dito lamang po yan sa ating klinika sa Yes to Health Clinics, mga katropa.
0: Yeah, kung nais nyo pong masubukan ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
3: Vepo Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Guido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-042-2005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magog City Branch, door 8, M Central Building, Galti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Limaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Plus Gold, meron mas pinalakas pa, pinadali, pinahusay. Cellphone Plus Gold, pinakalungang gusti, ang palaya, garlic, malungkay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigat, tuloy lang at laban sa buhay. Cellphone Plus Gold,
5: magbibigay sa pinatablan at mabigay sa inyong lugar.
6: The secret of health, healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health info na ito ay tad sa atin ng mga Yes to Health products, especially ang ating pong Ultimate Trio, ang katawang po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Ngayon pong araw ay pag-uusapan natin ng isa sa mga itinuturing na master remedy. Itong tinatawag po na fasting. Ayon sa mga pag-aaral, napakalaking advantage sa ating katawan ang epekto ng fasting. At halos lahat ng mga sakit ay pwede pong makinabang dito, mga katropa. Alamin natin ang mga detaling yan sa talakayan natin ngayon. Ano?

0: yan. Una-una, yung fasting, mga partner, ito ay ano, tinutunin na ano, hindi yung gutom na wala kang choice. Ito yung intentional na pag-iwas sa mga pagkain o kaya naman mga inumin for a specific timeline. Hindi ito basta-basta na lang ginagawa, no? And actually, ang fasting, hindi naman bago yan pagdating sa wellness kasi pinapractice na yan for over thousands of years, mga 2,000 years na natala, no? Sa mga natalang literatures. Sa mga cultures naman, ng iba't ibang mga iba sa religious organization. Mm-hmm. Diba? Yung mga major religion, gaya ng Islam, di ba? Meron silang fasting during Ramadan, Buddhism, Hinduism, iba sa Christianity. Yung sa Christianity naman, yung fasting tuwing mahal na araw,
1: parang merong pagkain.
0: Umiiwas sa certain food.
1: Certain food.
0: Isang uri din ng fasting yun, ano? And yung fasting meaning, hindi ka kakain for a certain period of time. Kaya nga, di ba yung breakfast?
1: No.
0: Yun yung time to break our fast in the morning. Oo, yan. Kaya yung mga unang mga tao, sa totoo lang, they fasted not by
1: choice.
0: Dahil, una, yung no scarcity choice ng food. Kaya no, yung pattern nila, ba't naman nabuhay sila ng walang diabetes, di ba, nung panahon? Kasi nung panahon, kapag kung kailan may pagkain, doon sila kakain. Pag walang pagkain, tiis muna.
1: Eh ngayon, may rep tayo eh. May baka, may baka ng pagkain, may food pantry pa.
0: Kaya nga sabi ng iba, yung daw breakfast, yung lunch and dinner, invento lang daw yun ng mga ano, ng mga iba eh. Pero sa civilization nung una, mga katropa, not by choice. Pero maraming mga nagka-interest sa mga scientific organizations, sa mga researcher na tinignan nila, ano bang nagagawa nitong fasting? They research about yung calorie restriction at yung kanyang correction sa longevity. Especially doon sa mga animal subjects na ginagawa nila sa laboratorya, no? Pero may isang very promising research na ginawa noong 2016, may isang Japanese scientist na nanalo ng Nobel Prize. In physiology or medicine, na discovery yung kanyang nakita yung autophagy. Si Dr. Yoshinori Uzumi. Na nakita niya yung bakit napaka-importante ng fasting sa ating overall health at ipinaliwanag niya ang totoong purpose ng fasting. Kaya ang fasting is a simple, actually wala nga pang gastos, hindi ka kakain. Kaya lang dapat alam natin kung paano natin ito gagawin.
1: Yes. Ipo-program kumbaga. Maraming katanong mga dok, hindi ba yan kawalan sa ating pangangatawan? Of course, hindi ka kakain. Wala kang ipapasok na nutrients sa katawan mo. Hindi ba ito kabaliktaran dun sa pagbibigay ng lusog sa pangangatawan natin? So paano siya makakatulong sa katawan natin?
2: Well, unlike starvation, iba kasi yung starvation it is a prolonged na hindi mo bibigyan ng sustansya ang katawan. Unlike starvation, ang fasting is structural and also controlled for a certain period of time to attain tinatawag natin na optimum health. Ganito kasi ang nangyayari sa ating katawan kapag tayo ay kumakain, ang ginagamit ng katawan to be burned as energy or energy fuel is yung tinatawag natin na glucose. So kapag yun ang ginagawa ng ating katawan, let's say for example, maraming deposito na ng fats and ang isang tao ay meron ng hyperinsulinemia o mataas ang insulin, kaya kaunting kain lang, imbak agad ng fats sa ating katawan. Ang nangyayari, kapag kumain ng kaunti, mas lalong dumadami yung fats. Ang nangyayari is nagiging obese. Ngayon naman, kapag nag-fasting, ang nangyayari, instead na kukunin yung ano, yung energy source doon sa glucose, ang ginagawa ng ating katawan, nag-a-undergo siya ng tinatawag natin na ketosis. Kapag nagkakaroon ng ketosis, yung mga fats doon sa ating katawan, especially doon sa mga organ natin during fasting, ay ginagamit ng ating katawan to be burned or to be fueled as energy. Kaya kung titingnan natin doon sa mga obese at doon sa mga may mga inflammatory disease, ang fasting is napakalaking tulong sa atin pong katawan. Ngayon, ang nangyayari din sa ating katawan, liban doon sa tinatawag natin na ketosis, kapag during fasting, ang nangyayari is nagkakaroon ng pagbaba ng insulin sa ating katawan. Kaya maalala ko kung nung nasa ano ako nasa Palawan is sinubukan ko yung ano yung sabi ng isang ano isang medical doctor, tinatawag siyang fasting doctor sa YouTube, si Dr. Pradeep Jamnadas, na kapag tayo ay nag-fasting ng water fasting, ito naman ay water fasting. Nag-fasting tayo ng water fasting for 3 days, nagre-reset ang ating katawan, ang hormonal function. And I can prove it myself na kung saan is medyo malaki-laki yung timbang ko at that time is from 85 kilos down to 70 kilos in just a matter of 4 weeks. Bilis 4 weeks, isang buwan lang, ang bilis lang. So, kasama din doon sa fasting, kahit na nagpa-fasting ako 3 days fast, is nag-e-exercise. So, that resets our, yung tinatawag natin na hormonal function, bababa yung ating insulin level. And hindi lamang po iyan, kaya mapapansin po ninyo, kapag ka ang isang tao ay nagfa-fasting, nag-glow ang skin. And also, yung function ng brain, mas lalong tumatalas kaysa doon sa palaging puno ang tiyan. The reason for that, mga katropa at mga doc, is yung ating human growth hormones ay tumataas kapag ka tayo ay nagfa-fasting.
0: Yes.
2: At ang human growth hormones, mga katropa, yan po ay isang hormones na kung saan ay pinapatay yung mga tinatawag natin mga cancer cells sa ating katawan. At

0: kalusugan on XFM Network Philippines.
1: XFM. Ora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1 o'clock in the afternoon. Katropang oras, hatid sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix. Katropa hapon na po, and I'm sure some of you are looking for the right coffee. Lahit ang hindi mo sudat ng adlog ka na ay kape or na partner ka kape, no? Ako personally, I really need a coffee every day. So it's a must and it's considered as one of my parang necessary, ha? Huh? Necessary. Pero make sure po natong atong piliyon ng kape kaya makahatog kaligon sa itong panglawas mo. Ng Santone Plus Coffee Mix. Sa dunay malunggay, soya powder o mangustin, mga katropa. Lalo nila ilang binipisyo nga mahatag sa inyong lawas. Santone Santone Plus Coffee Mix. Produkto sa Yes to Health na nga pinaka na nambal pa. Katropa, X-rated na.

0: Santo Pres Coffee Mix yun. Sulayin ninyo.
1: Santo Pres Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Pres Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Pres

0: Vitamin C, The Alkaline Vitamin C, mapalit sa mga butika. Sandon Vitamin C.
1: Lupig pa nimo ang Nasin Zone sa lubog nimong vision. Pili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong Masin Zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa lig-on na bukog, Premium D3. Lig-on na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulog ka high-grade ingredients, giguman sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas ni may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na.

afternoon. That was Michael Learns to Rock, and I'm one of the person who's lucky to meet him in person. Yes po, nakita ko na in person si Michael Learns to Rock. Nakasabay ko siyang umihi. Kasabay ko siya, yun ang importante. Oo, kasabay ko siyang nag-ihi sa CR. Ayan, magandang chinita. Luzon, Visayas, Mindanao. Opo, sa inyo, usapang X-rated. Wala na pa tumpik-tumpik. Ito, nasisimulan ko na po yung ating usapang X-rated. Ikaw ba ay madaling magsawa? Grabe naman, oh. Madali ka bang magsawa sa relasyon? Relasyon, kirida, kabet.

0: kapulaanon diri pagabot sa gugma. Tell me honestly. Oo, naadyugod ko mga parehas na kugbatasan ngayon. Pagabot sa gugma ka, mapulaan ko. Labi na ka na walay mga nangyayari. Ka na ganing place.
1: Ay,
0: ano mo yung mga relasyon na ka? Same routine lang gihapon mo. Oo, dili ko ganahin.
1: Ay,
0: mapulaan ko pinahan. How about you? Kamu, mapulaan po ba mo? Napulaan po ba ba? Mapulaan po ba mo? Ana. Isa man ang inyong experience. What is your experience? Oo. Naagi ba mo og inana nga klase nga kuan nga tawag ani nga pulaan. Nga pulaan mo nga na partner mo sa usa ka tawo. Usapang pulaan. Mo nang atangan ninyo unya tawtod sa atong X-rated drama. Sa mga ganyang topic ron nga no, nag-isgot naman tagka ng nag-isgot naman taring na pull. Ay lang, importante ka drop. Ang importante ating mapag-usapan ang problema na iyan. Diba? Si Elito Uwana, Limuran Tuhino, Pasharo DJ Lingaw, gihapon o Paminaw, bisag busy ko diri sa office. Topic na to diri kay nag-isugot sila o ka ng mga napulaan. Oo. Hello DJ, dili man ko mapulaan sa babae. Mapulaan ako sa sudana, pero dili ang mura o karning.
1: Ha?
0: Ano yun? Simpo raman na, Susan. Alay, mani. Susan, maghihapon tong topic diri. This is not what it is. Gahapon to si Susan, anak. Ah, wala ka na ka na eh. Ayan. Eh, kari? Ayun. Ay? Sabi ko na. Jeneline Sena, good afternoon DJ Guapa from Bacani, Clarine from Jeneline Sena. Good afternoon DJ, gigan kay Alex Comendador, Rodrigo Antepuaso, and good afternoon DJ Chinita, great with you sa tubod, but dyan, salamat. Ayan, dahil salamat po sa inyo ha. Oo, kanang hinaot ko kanamo sa mayong panglawas, kapis kay kahimsog. Ayan! Ayan, gitmo kanto sa mga himsog, ha? Hindi himsogan, not yun ang himsog yun. Mapulaan. Ang mga problema ko, kailangan dili gani masatisfy, mayunay na pulaan. Mayunay nga, unda ko na nato ni, I need to find myself. Di, yun! Nangita ko kaglain. I need to find myself. Dago na ilan ako, imanang-anak, ilhan ba? Paana-anak dayon nga, makibuwag kay kanang, I need to find myself. Di ay good to kay ka na napulaan na di ay. Gusto lang dahil mangitag na in. Amina na diha, Christian na mo diha, maira ba kay kamutambag? Uy, bitaw, buyag ni si kagawad Christian. Oo, maira siya mutambag. Ikan kay, nga, kuhan ka, buing saksi, diyo ka puputay ka. Buing saksi, diyo ka. DJ Leonard and the mix, oh. On the mix, in the mix. Hello, Charlie, may hapon. Di ba ko na siguro kanya ng indamit?
1: Ay,
0: ah! Chinita, uy, chinita na magbuot-buot. Ngayon, hindi kong i-indamit. Muna, tagi ka, tropa, taon-taon, ha? Ayoli sa inyong mga radyo. Pabili lang sa pagpamina mo. Balik, takay, ato na ang basahon ang atong X-rated drama. Ayan, nadugong ninyo.
1: Ay, ah!
0: At tagi mga katropa, ha? Ayan, iso ang mga radyo. Inyong mga radyo. Awin ako sa tabi pila ka mga pahinom, dumabalik tataw-taw sa programang X-Rated!
2: XFM.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutalutahan, ingnan ko sa akong silingan na mo inom aning sa Tone Plus Gold. Huwag ako nindi inom matagad daw.

Salt-N-Pulse Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salt-N-Pulse Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salt-N-Pulse Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.

0: Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthone Vitamin C. Balanced diet?
1: Check.
0: Regular exercise?
1: Check.
0: Vision X Plus?
1: Check.
0: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system.

0: supplement for men.
1: O si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement.

0: sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika. Samsung Plus.

Ora sa AXA Film Cebu Philippine Standard Time, 1:48 in the afternoon. Time check is brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Katropa, kape nga makahatag kahimsog sa panglawas. Dili sama sa ubang kape nga makahatag o kahapdos o dili nindot nga binipisyo. Walay binipisyo, katropa. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Ang produkto sa Yes to Health nga mapalit sa mga butika nationwide o sa itong physical store nga nadiri ubos sa itong istasyon sa Z Plus building open daily except Saturday, mga katropa. Nagpahigayin po tayo og free consultation and general checkup every Sunday, mga katropa. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa. Katropa, tagtaon. Ati na, sugdahin na nga itong X-rated drama. Santon Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, dinataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

Let's go.

0: Bukod sa maing pamatasan, may labot ang mga way batasan. Maing hapon kaninyong tanan. Ano yan po ng laing sugilanon kinabuhi? Nagipadaan ini ato programa, aron isalig ninyo og sulbad rin ang... Bitaw, mayong hapon. Kiring usa ka babae nga atong tagaan o pagtagad karon. Babae nga mo ato ang suot magtatampo nga taga Bakilid, Mandawi City. Ato lang ni siyang itako sa pangalang Jet. 19 anyos. O kining iyang sugilanon ngayong ipaambit mahitungod sa iyang pagka pulanon. Dali ba pulaan si ate girl niyo? Pero aron gidug masabtan ninyo ang tanan mahitungod aning iyang istorya sa kinabuhi, ato ning madungan pinaagi sa pag-play. Pag pinot aning play diri sa iyang story yun, ana, dili ni may balaan yung di na ko na i-play rin din ni Rona. Ito ni may iliin, be. Pinagi ni niya kung sa suwat sugilanon ninyong hatagag kinabuhi, paminawa og palihog. Dungga nga ako ang problema. Og unta, adunay kuy makuha nga advice o pagtulunan. Og mo kiniya ang akong X-rated story.
1: Unsa? Gilabay ni mo ang pocketbook nga imong gipalit atong miyaging simana?
2: Uy.
1: Uy! Nga naman taon, uy!
2: Da, pukul na, uy. Kapoy o basa. Kapoy o sunod sa istorya maong gilabay aron mahuman ang tanan.
1: Pwede maganin mong kurso nga mo palit yun atong maong pocketbook? Itiguman dito ni mo. Aron na dito ka makapalit. Una, gilabay ra?
2: Ay, sus. Da, okay ro na, uy. Ayaw lang kung kabalaka.

0: Ang imo man ang ipapalit na kuha itong nga gimbuan, di ba? Mao ni ang imong isapot-sapotan? Kay di ta ko mapalit aning blausa? Kunya karon imo nang ipahimong trapo?
1: Eh, da. Di na kong ganahan ni Mao eh.
0: Unsa?
1: Himuan na lang ang trapo, ma.
0: Nabuan ka na ba? Kano gungun niya, ana?
1: Oh, ihatagal na sa ko'y gagaw, ma. Basta kay di na ko, ana.
2: Ako ba? Nakabantagin ko ni mo, Jane. Ulaanon kay kagbutang.
1: Pa?
2: Kapil na lagid ko ni mo makabantay, ha? Ulaanon kay kagbutang.
1: Maulagi pa. Maugin na ako problema.

0: Yeah. Oh, nana sab. Ambot ba, eh? Kung mauyab na nako siya, no? Ambot lang. Basta kikumpleto na akong kinabuhi.
1: May ganun?
0: Ambot po, eh. Taas, gagaya siyang igo na ako.
1: Ambot lang yun, di mong pabayhana ka.
0: Basta kay ganahan ko niya. Ganahan ko.
2: Ilaila di mo, Devin. Si Jill. Jill? Apa yang gagaw? Si Dave.
0: Hi, Dave.
3: Hi.
0: Hi.
3: Apa yang course ni mo, Jill?
0: Commerce.
3: Oh.
0: Kuan, ikaw?
3: Engineering. Friends? Friends na ta, ha?
0: Sure.

0: pa ni mo, Jer.
1: Uy, yat kayo siya, no? Mabuang dyan ko dahil.
0: Samot! Ikagkayabag nga nakaila-ila niya.
1: Uy, aba siyempre, no? Kas ka kay nalako siya. Unya, makaila-ila ni mo. Siyempre, mura naging kaog mapraning. Heaven, nakaimo ang feelings, dili pa. To the highest level.
0: Wish you the best. Sa inong panagkailang babayhana ka.
1: Hmm.
0: Tay bitaw ka? Tay bitaw maapiktahan ang pagtuon tungo lang

Kapag ako din ni... Huwag niting kapagdoon

0: Jo ko bhai. Kisakitan niya ko sa kunibawan.
1: Hello? Okay ra ka, Day? Okay pa ka? Hoy! Ay, pataga mo ang uy. Doon na naiuyab ang imong crush. So, ayan na pagdahon pa uy.
0: Pero may uyab naman siya.
1: Ambot lang. Nimong babayhan na ka. Ambot. Gijib ka makasabot.
0: Pero Day, di ko mohunong. Di ko mohunong, Day. Mamasin pa ko nga. Usa ni mga adlawa. Magkakami pa di ay.
1: Unsa?

ing-anan ako ka-in love. DJ Chinita. O ing-anan ako ma-in love. Mura ba og obsessed ka ayo ko? Bisan pa man nga, doon na iuyabang akong crush. Pero nangandoy paghihapon ko nga magkakami. Ubo niya, maokin eh. Anay, tapo.

0: wag sila si Day pugang iyang uyap.
1: Oh!
0: Big, Big, higayon na nila ko. Respaki ko. Tabangi ko, ipadool ko niya. Nakibaw ka gidugon sa na ko siya ka-crash, dili ba? Please, please, maluwi ka na po. Buhato na ko ang tanan na sa makauyag lami. Ayaw lang sa bugsugti niya nga mauna itong plano. Please, please, maluwi ka na ko, Big.
1: Amaw, ikaw eh.
0: Sige na pa, tanda na ba?
1: Ulagi, ulagi, ulagi!

0: nga day kagnakaibaw nga ganahan ni mo.
1: Oh.
0: Dave, bahala kung maingat ka nga, siyip kong pagkababay. Basta, labdi ka sa undara.
1: You know what? Dili pa ko rin sa naing relasyon. O pwede si Mana ang among palagbuwag ni Shane?
0: Dave!

0: kag na mi day ug na ibaw ka ug unsa ko ka happy.
1: Hoy. Unsa mo ba kay tabu aha nga nagkauyab mo?
0: Hoy. Ayon na sige pangutana din ha no. Basta kay uyab na mi period.

0: Dili ba nag-ilis ka naman?
1: Oo, ma. Pero, lausapan ako muna-una.
0: Oh, nga naman.
1: Di na lang kumulakaw mo, eh. Nausap na lagi ako muna-una.
0: Wala, mas maayo, hino. Aron magpuyo ka sabay.

0: Gano'n mga magsige malangkang hilok to? Ha? Sawan, may problema ka?
1: Wa man pa.

0: sabot bitaw ra kiloy.
1: Aw, ina diod na pula anong kang babayhan na ka.
0: Raquel, ang akong kadlukan no, kung hasta ko nga imong amiga, mapulaan ka, o di ka na makikamiga na ako.
2: Raquel,

kundi kong problema. DJ Orbs. Ingon ani gyud ko. Dali ra gyud ko mapulaan. Maay lang si Primero. Nakauyab lang ko. Timbag o pa crush ka ina ko. Midagan ang tulog ka buwan. Nga nagkuyog-kuyog ni pero pagpanguyab niya na ako, nawagtang ang akong pagbati nga to niya. O gibasted na ako siya. Ang akong pangutana, normal lang ba kining akong gibati? Unsa man ni, sakit ra ba ni? O sadyang kinahanglanan ako og panahon. Bisag unsa nga butang, dali ra gyud ko mapulaan. Mabutang, magamit, mataho man na. Sa makaiangay na akong buhaton, DJ. Nahadlok sab ko nga akong amiga, maabot unyang adlaw nga mapulaan ako niya. O dili ako makigamiga niya. Na problema gyud ko aning akong pagkatao. O nang palihog, DJ RC, tambagin niya ako. Je, ugmao kini ang akong X-rated story. DJ, palihog ko paki-play sa dais akong paborito nga kanta. Mula sa Puso by Jude Michael. Og, maura to DJ, oy. Bye na, oy.

0: sa may pul-anon din, ha? Pul-anon po ba ka? Nabagi mga inana nga tao ay, ako, honestly, niagi ko, ana. Kasi ako mo, tugan na lang ko sa tinuan kay aron dili ko ang sugar-coated. Oo, naapo ko yung mannerism nga pagka mapulaan ko. Pero, it depends, man. It depends on the dynamics. Ay, this feeling dynamic. Sikreto, kay naglisod ko. Oo, actually, dahi ako dili ko gusto mo yung anak kay sakit dahi kay mura masatadri o doktor. But actually, nalang siguro yung mga kuan, nalang siguro yung mga imbalance din ng mga thoughts ni mo. Nga muna yung usahin nga magkakuan sa imong mga pagbati. Oo, namin mga tawagod nga uncertain sa ilang mga gusto. So maybe, focus lang sa kanya nga part, pero at the end of the day, imo mga desisyon nga po na matuman din hindi sa pag mag-advise mi tibuok nasod Pilipinas. Bisa pa man tibok na sa Pilipinas ang mo advice ni mo karon, sure jud kun dili ka maminaw. Muna tubagan ninyo ang pangutana sa kung mas. Oo. Kani ba daw sakit ba daw ni? Kaya muna rog nai sakit siya. Bisag ko mo ingon ha. Bisag ko gusto mo ingon ay na. O ato na itong mga tambag nila be. Tabagi daw ninyo be. Tawag mo sa numero. Tawag mo sa numero nga 0995-994-6868. 0995-994-6868. Ganti para sa kuoy, kinitukar na po na kong mata. Sorry kayo ha. Hindi siya makaya, gyud. Ambot yun sa mani akong mata. Uy, mag-guan na guro kong rabo na yung panahon nga mag-vision X na ko. Or maybe di lang gina ko makaya ang dagang PC sa kong atubangan. Tulog abok na nata kong atubangan. Uy, magsilaw gud siya. To the point nga di ko kakit... Ay, na lang kayo pa sabihin sa'yo nga, oy! Mag-inan ako, mapahitin ko vision X o di ko. Sayaw, inan sa doktor nga mag-vision X na, di manggahim akong ulo, good. Oh, na, muna giingon. Patuman lagi sa doktor, kay health is wealth. Na, nakaiglas ko, dili na, or ako agurong astigma. Anyway, hello! Hello!
1: Alright.
0: Ayan, ano ang ating, di na natin dirugayon. Musa may masay ni mo sa atong letter sender.
1: Ako pa na yung mali? Pagpuyo na nga mag-inusara, oy.
0: Okay.
1: Ay, ang kasing-kasing sa tao, ang kugna sa tao, dili sama sa butan nga. Basta na lang nimo itiyang. O pa, ito'y pakita, kag sa ikay, sa ikay, Atres, maglahi, yun lang.
0: Lagi something wrong. Something wrong.
1: Ibog ka siya, nga. Mati siya bumatay, kung hindi siya kakita, then karun, galit lang yung likayan. Muna, psychological yun. E pagkaon ako muna-una.
0: Na-add yung problema.
1: Oh, na yung problema. Muna, hormonal imbalance.
0: Hormonal imbalance. So, posible. Posible. Posible. Posible. Oo. Gets na ko ang imong
1: ko. Okay na may mga butan yan. Mga blouse. Punta pa diyan. Eh, imo na iyan. Di mo nasakitan. Ang kuya wani nga sa iyang ginikanan. Iyang gidak.
0: Pwede sa napunan ako sa kong mama papa. Pwede mag-ilis?
1: Ay, ba? Wala na. Hindi naging mao.
0: Pwede request? Ilisan ako kung mamagpapa.
1: Ay!

0: mo lagi paano ni mas better mo duol na lang siya sa kanang expert no kung marami okay, mo siya nga kasi naro siya sakit
1: ang puno lang ang igbabinyo ni din or ang po siya sa iyang banahan pag nasa iyang mga anak ka na eh sa una lang
0: awa siya ko'y labot ano eh
1: mamamita kid siya magsusisusis siya kung isa gay mas na ay kasayuran partiana ba kay basig unya ulahin na tanan.
0: Oh, ano, nagkaguliyan na sila. Dili ba ayaw? Mm-hmm. Betaw.
1: Giduka mo si DGRT.
0: Giduka, jug kong luwi kayong babae. Uy, uy, tulugay.
1: Sige, mauna lang ito ako, ha? Okay. Para matuog na taan, eh.
0: Matuog na taon, eh. Giduka ang babae nga wala na itulugay. Makatulog ra og 2 hours.
1: Ang mabiyan sa tanang 2 hours.
0: 2 or 3 hours. Ano, kaya naman ko mga gitrabaho good rin, oy. Mapagusto naman ko kumadato, Miss M.
1: Ay, okay lang taga nang makunting to lang tawon sa ihatag sa Ginoo na to.
0: Dili pwede kong gamay na kong kwarta, kaya na ako mga gipang suportaan. Dili pa para na ako, ni.
1: Hala, yan sa ako, Miss. Suporta isa, Tori.
0: Uy, hindi mo na, di na ako matuwag, anak yun. Amis na pa ko yung 2 hours. Baba kay klaro mi sa
1: lalaki ba?
0: Ah, lalaka na. Actually sa imong puta wala. Usa ko iya to. Oy, tay kana nakay kwarta na ba pero wala pud kay laki. Ano man ni? No, na nakay
1: kwarta ng lami. Naata na nato.
0: Oh, problema lang
1: sa kalibutan pero wala kay kalibay.
0: Mula ginaata na, nahanap tayo kwarta. Ang problema na po, duwa na po tayo laki. So, asa na yung kaan eh? Asa man, asan tayo lulugar? Anyway, thank you kaayo, Miss M. Salamat sa pagpaminaw o sa pagtawag. Okay. Naka-shout out, Miss M.
1: Hi lang na echo ni Gino Gabriel na akong ikamingawan.
0: Hello si Ima Gino Gabriel. May pagpaminaw ko na minaw kakaroon sa pagsibya na mo.
1: Bakas mong kaanay sa Gironan of Canlaon.
0: Yes, oo, as always. Miss M, katropa mo.
1: Exciting!
2: Exciting!
0: No. Ano, open niya pa itong linya, ha? O, mga pangutanan diri sa ako ang Omega nga si G.O. Normal pa ba doon niyang gibati nga dali man daw kaya siya mapulaan? Dili lang sa gamit. Apan, apil na pod ang tao. Oh, mabagin ko ni Miss M. Kung saan na naginikanan niyang kapulaan, pwede din may nga, pwede ilisan ang mama papa ka na pulaan. Ilisan sa nako kung mama today ka na pulaan ko. Kapag kaklaro man. Mahadlok sab ang akong amiga. Oh, may pangutana niya, nahadlok po daw siya nga mapulan po daw siya sa iyang higala. Ang pangutana niya, normal pa ba daw ning iyang gipang bati? Ya, ragyod. Naragid na ninyo? Oo. Naragid na. Umsa ba na diha ako? Oh, depende. Hello, may hapon.
3: Hello, may hapon.
0: Isa ka, oy.
3: Jos, panduy ng Digo City.
0: Hello! Sa Digo City, may pagpaminaw. Nandungan, magiging mo ato ang X-rated drama karon, Jos. Unsa man ang imong matambag ani atong letter sender. Pulaanon do kay siya. Normal pa ba daw ni? Pero abnormal
3: ba? Normal siguro eh.
0: Unsa may matambag ni mo sa iya, unsa may angay niyang buhaton. Tugod ni ining iyang gipamati, nga paminaw niya, dili siya normal.
3: Kana iya pa hinung kula na siya og karang kwan.
0: Unsa man? Bahal. Ay. Asa iba yun sa
3: turbo.
0: Turbo? Asa ka na turbo man?
3: Aron di siya kalimot.
0: Ah, bitaw. Aron dili siya mapulaan da yun, oo.
3: Hindi siya mapulaan, o?
0: O, yakay, di lang man sa tao siya mapulaan, pati sa mga gamit man daw.
3: Makatilaw na siya turbo, hindi na higit na siya mapulaan.
0: Yeah, makatilaw siya turbo niya sa imuha pag di niya matilawan. Ay! Kulbaan si Jos, kulbaan. Kulbaan ka, Jos, no?
3: Kulbaan, oy.
0: Ito. Nakasuway ba ka nga nakasinati o nakahigala o nakahimamat o nga pulanon nga tao?
3: Anapay na kahila sa una pulanon?
0: Bulanon? Dili, pulanon ha? Dili bulanon. Kaya bulanon at least because lawak.
3: Pulanon siya yung mga gamit pero... Yung kanayin na na pagpate sa kuhan, dili. Misod ko na siya yung manano niya ay. Eh, makakuhan man na siya sa mga tao. Nahigugma siya ng isa niya. Kandong isa niya, nahigugma po siya. Wala, manano siya ang kuhan. Mayroon makainom na siya ang kuhan. Ang tutras kopi.

0: niya nakagigos lang sa mga tao kaon. Sige ka, muli ko kinapawan pagitaon tamo diya sa digos, buyag.
1: Office lang doon?
0: Oo. Sabi na ko po pangita si Jules.
1: Pagitaon lang muli mo diya sa Santa Cruz.
0: Oo, sa kong iingon.
1: Doon yung nakaigun yung pagitaon niya sa Santa Cruz. Kaya inoon lang yung asa rin. Jules, di Jules, panday yung budas.
0: Sa Santa Cruz, pag ikaw kong sa, oh, Santa Cruz, huno ko Santa Cruz, may kong, asa si Jules Banday, ana. Ana, anak ko.
1: Kinig lang ko sa kwan, Starwood, yan, kan.
0: Sige. Ma, ikaw ba, ikaw bahala, kayo mo magkay, imong pagkakuan, mo magkay, but pasabot, ana, sige. Ningkamot ko. Pon, masahag ko diya, Jules, ha? May pagpaminaw okay. Sa inyo, ha, Jules, ha?
1: Amping, amping. Ay, huwag
0: kong bayaday ko. No, kisaman.
1: Eh, sabi alam ko si Boss Victor Casas na aron sa Don Marcelino.
0: Don Marcelino Bukid nun.
1: Na Malita.
0: Malita. Ay, salamat ka, hayo! Dahang salamat okay, sa pagpaminaw. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Ayan!
2: Exciting!
0: Exciting! Grabe naman yan ito pag sabasaba, gikan sa Digos. Uy, di naman na naabot mo sa Santa Cruz. Di, ay, sus. Ganahan mo? Maroon mo puling. Eh, basin nyo nang ibalik na sila yung istasyon na. Ayaw yung taro eh. Napakuhantot pa niyan yung gabi eh. Shout out ko sa ako mga kauban. Hello sa iyang kauban diya sa shop. Sila Kenneth Benji Larry Oxido. Kuya, anong G.O.Y. sila yung pulani mo. Basin pati sa iyang naong napulaan na siya. Hindi na gina normal G. Oh, patambal. Kasaba ba rin niya sa gawas? Kalingugog ba nang nadya sa gawas? Morinik, inani di mi kasaba kung kami po nang nasa gawas di ay? Kami po, inana po di mi kasaba niya. Magprograma si... magprograma si Sir Eric ba? Magprograma si Sir Eric manay sa sintado niya. Inana po mi kasaba sa gawas. Alingugog, giday mi? Ano? Tingog, grabe, madungo ko sa radyo ang tingog. Na-realize na ako, sabak kita yung programa ni Sir Eric Manait. Ngayon, sabak kita niya. Uyag, no? Ang tingog ni Almi. Oo. Pero dili ko medya. Ayan na, sige. Da? Ito. Bibo lagi kayo medya sa estasyon. Kay, was nga, mahuwasan nga may sa kabisi. Magtapok naman dahil sila ng muang labi diha. Kaya pangunahan, yun na ni Almi Mata. Diba, Doc JJ? Almi Mata, yun na. Hello, nate, call us because linya. Hello.
3: Hello.
0: Kinsa man ka, oy?
3: Si Kat, me.
0: Taga, asa mo?
3: Angod ni James.
0: Uy! May manggod si James! O, pila idol sa manggod ni GNA James. 37. Gauna-huna palagi ko, oy.
3: Wala man.
0: Taga, asa man ang manggod ni James, si Clark. James Clark.
3: Wala, Magdudog ka pa sila dito sa Manila.
0: Ah, na pa Manila sila? Anong gibili man niya ang numero?
3: Magdudog ganito, anong gibili niya? Kasi, ngayon ko kayo mga ating naman mag-transfer mo na ba sa kapro? Diba? Okay. Lulay mo tayo tapos. Kasi, hindi ko. Kasi, hindi ko.
0: Kasi nga nung na-lonely man siya?
3: Ambot? Lulong ko naman daw sa iba sa kuhaan.
0: Lonely! So nakakarong kuhaan, nakagsamal ka ron?
3: Oo. Ano doon, nagipabantay ka ng balay?
0: O ba na yung asawa di ay?
3: Oo.
0: Di na ito na matubag. Pero di na ito na sulbaron sa aron. Atong sulbaron
3: na yung... Di na ito lang tabi?
0: Oo, sulbaron na ito ang problema sa ato ang letter sender. Diba?
3: Kasi may... Gano'n po man ba, Maran? Mag-lisod po stealing na namin. Karoon ka na siya.
0: Lisod sabto, no?
3: Lisod, gisad ko na, abot nga na ako, abot. Kasi sila na kulanan, o gato po ng pabagyan, kasi gili po niya, atat po po. O kapag sa ng panahon nga, Manila sa Tumbanbag, mapulaan lang dyan po. Mala nga, tambag lang ako ng mga
0: yes.
3: Ah, bahala na tayo, kung saan mo, pagsulba din mong problema ay.
0: Oh, sige, sige
3: pa na yun. Saan mo
0: na
3: ito pati imong ula, di mo lang ipanan nga, pati kami mong nilakilag gano'n mo lang pika na eh. Nagpapakul, nagpapiro, marag.
0: Sobrara, sobrara. Oo, di na maayo, di na maayo.
3: Wala, tambag na gano'n mo. Pagampo na lang sa ginoong auta ka lang imong kapulanon, mawa na na.
0: Kaya na, manta maulian ka, anak. Ha? Anak ba? Atag maulian ka, dayoy? No? Gusto ba ko?
3: Kaya lang siguro, ma'am. Kaya lang siguro. Nagtugan din po si Kuya James na kung masigwan, basigusahan niya mga asawa, magparamdam lang ka siya.
0: Kumadyo ka, no? Kumadyo ko. Madlo ko, ana.
3: Ano naman?
0: Ano magparamdam? Ah, sige, sige, sige. Alright. Salamat ka, Ayu Clark. May pagpamina ka ron diya all the way from Samar.
3: Pasensya lang, ma. Wala siya nang hindi niyo. Pasensya lang din, ma.
0: Okay ra, okay ra, okay ra, okay ra. Sige.
3: Gibili lang yan ako yung SIM.
0: Ah, gibili lang yung SIM.
3: Gibili lang yan ako.
0: Sige, sige.
3: Masa nagtugon siya na mga kapatingan lang din ako siya. Dagan ang mga contacts, ali.
0: Ayan. Thank you, Kaayo Clark. Dagan salamat sa pagpaminaw. O, hinaot
3: ko. Lumit mo ka na yung programa, good. Yung drama, hindi sa paminaw.
0: Ayun, salamat. Uli pa yung masataan niyo, ay. Thank you, thank you, thank you. Clark, dahil dyan, katropa mo.
3: Exciting.
0: Ayan. Exciting. Ayan. Another last caller na to before tamo biya sa kahanginan. Before ko mo share sa ako ang maingon sa atong letter sender. It's your time to shine. Kung wala mo maingon, palungo na lang ng joke GG ni Station. Ayan, hello po si iyo. Mayong hapon.
2: Mayong hapon. GG, Chinita.
0: Jordan ni Jordan to.
2: Miss you.
0: Oh, wow, miss you.
2: Ayan. Ang DJ. Tambag ng singer, nagpa-check-up lagi sa doktor, kay murag lagi siya ay damay nga kuan ng diferensya. Kaya kung ano man siya. Sa pagigang pagpagkuan din siya ba?
0: Ang
2: saman.
0: Sige, sige, sige. So feeling ninyo need siya og help kay basig uncontrollable ka ng mga inaana niya nga problema, ana ba?
2: Ako sa kumbahay, DJ, bisag sige ko paminaw ninyo, hindi dumakulan, malipay pagay ko, kondisyon ko sa trabaho, dali. Pagtulado pa ko, ibalay ko, hindi ko pumapulan. Anak man.
0: Katry ba ka nga nakauyab ka o bali mapulan?
2: Oo, nakatry ko dyan.
0: Unsa man gibuhat ni mo, aron ma... Unsa man gibuhat ni mo, aron makaget over ka atong...
2: Dugay-dugay-dugay, DJ, kay first time nila ko itong nailag ang babae ba? Nga, niyaan na siya nga, buwag lang tayo kay silingan rata.
0: Anak, nahihilak ka?
2: Bagalak po. DJ?
0: Nahihilak ka?
2: Gamay.
0: Ay, gamay. Nila ka gamay ra. Ha?
2: Dugay-dugay ko magkatawag ko niya kay busy, magpintal bang ko niya.
0: Sige, okay ra, oy. Okay ra. Okay ra, busy po ko niya, mantaw-tawad. Oo. Ano Salamat ka ayo ha.
2: Si James ako pamilya radyo.
0: Ang importante na mina. Wala mo kay problema kan sa ka manawag. Ay sa lablab lang gyapon.
2: Always gonna DJ.
0: Ah, sa always. Always nga.
2: Exciting sa inyo hang.
0: Ang tumingon siya, always ko niya lablab. Salamat kayo, Jordan!
2: Apple pa rin, Jay.
0: Ah, okay. Salamat kay Jordan. Anyway, Jordan, katropa mo!
2: Exciting!
0: Okay, last caller. Meron pa tayong papasok. Kung wala na, ako na. It's my time. It's my time. It's now or never. I don't wanna live forever. I don't wanna live it, I'm alive. It's my life. Ayan. Alright. Lay-lay, ato mga nadungan sa ato mga caller, sa ato mga listener. May tungod sa ato ang letter sender nga si G. Actually, G, posibleng na i-caller. Hello! Mayang hapon! Kinsa siya, nganong nagloib ka? Kinsang hinampak ang iyo? Hello? Ay! I'm here na. Nandyan ka na ba? Nandito na ako. Ay! Narinig kita, alam ko si Iman to. Iman, ikaw ito? Iman, anong masasabi mo sa ating letter sender nga si G?
4: Nakalagi na niya kasi bumihin niya.
0: Tao.
4: Kinayama niya na ang plano ni. Magiging ko lang. Kinayama na niya.
0: Oo, ang pangutali niya karon normal pa ba daw siya?
4: Normal naman ang tao, pasakay na kayo na.
0: Ay, normal na lang. Tanawa, normal naman daw na. Kamu inyugi pa psychiatry si G. Ay, pwede naman di ay. Naamig kapulaan na. Nya karon kay Muragiya, kay plano na lang man pulaan niya. Butang, tawo niya, halos perminti na lang. Normal ba nang inana?
4: Ako lang siya, wala kayo karon na. Normal
0: lang. Ay, sige. Ayan, normal lang daw na, G. Kumbaga, naisimpatiyang kad ni si Koansay Moha, si Eman. Bahay na imong gibati, dili ka abnormal. Dili ka pinalahi.
4: Normal
0: lang ka nang, ano nang iti ginatawag na tong change of heart, di ba? Ano mga pagbag-us to muna-huna? Ayan. Oo, nag-uulpon siya ka. Basig pati daw sa amiga, mapulaan daw siya. Basig dili din na napulaan lang. Basig dahil na doon na lang kayo nakatunan nga murag lahi na imong values, lahi na imong perspective, imong principle, o maong niabot sa punto nga inana. Diba?
4: Mga ganit.
0: Oh, mo yan na magiging kasako ah. Kahit asa man ako explanation. Ana, ragin na. Ikaw, nakaagi ba ka, Eman, nga nakaagi kag tao nga pulaan nun? Ayaw sa giyon sa manimo pag-cater, giyon sa manimo paglabang ang challenges nga makasinati kag mga tao nga pulanon. Ang tubag ni kuan ni katropang Eman Kevin ani ray. Kuan gud. Kanang kuan. Dad. Kuan. Kanang kuan. Ni kuan.
4: Wait ka manan.
0: Puros kuan. Ana. Ana ang tuno sa kuan, advice ni Eman mga ano ko ano ay nadahang libog basta mo una to. Ana, 'di ba man? Wala kang ganahan kay Eman. Anyway, Eman, thank you so much for calling. Dahil salamat. O, asa magkakaroon na minaw, diha lang ka. Ha, Eman, ha? Eman, katropa mo.
4: Exciting.
0: Diba?

0: bakit? Parang sarap ako makahigay yun ng kanta. Ako na naginintaga ang chance akong kaugas. Why naman ko igong oras? Ako masulti sa itong letter sender nga si G. G, it's up to you kung para ni mo, preference ni mo ang mga inana. Namaguti ginayin mo preference. O basi, katulang imong giigong nga napulaan ka, dili lagi di mo preference. Ayaw na po pag-conclude, yan ako ay something wrong. Self-diagnose is not something pwede gatong inormalize, ha? Kaya narami na nga na-diet na mag-diagnose sa kaugalingon. O ka basi nga, ino na lang ka diag may pinamik. Dili-gide, kinahanglan may pinamik. Ano ba? Amping yung kaayo, Gia. Normal man na mabalaka ta. Actually, kasabot po ko sa imong yan nga nabalaka ka. Kaya kasabot na hindi mabalaka. Anang ultimo na lang tanang gamit, pati tawa, pulaan ka. Kaya kung ako pa ni mga amiga niya, ako ang naginana. Ano yung kung unsa ka na kay gam... Kabalo mo kus batasan na itong nungas. Mabita ingon lang din nga basi daw mapulaan siya siyang kaugalingon. Kana day, pag magsugod na kag-inana day, ana, magsugod na ganina na nga simptomas, muna na din mailhan, ha? Kapuya ni mga problema kami. Pwede rin ganda ni Sulbaro sa balay ay. Pwede rin ganda ni Sulbaro sa balay pero naagin na ako tani yung joke. Pa-shoutout kay shoutout Minuan Hill Team Galay Doll gikan kay Brian Gutierrez. Hello sa inyo ha din ha. Siya Minuan Hill Team. Usama na siya basketball player? Ikaw ang basketball player mo? Kita ko. Ayan. Alright, basawas na ako ng isa bigay. Oh, malabon eh. Wait. Ay, dilima. Ayan. Okay, balik ko sirado. Ayan. Normal na sa mga abnormal. Gabi, ginis ka gawad Christian na munjoy. Kagawad! Ana si kagawad daw, normal daw na oy sa mga abnormal. Wagi daw. Ana siya pupot pa ikan reserva, unsa tong ingon ni mo? Unsa ba gichismis na po din? Ay, sige na lang ikan yung mga... Na. Ang inyong kuwan ko diyo? Sige na, sanon ninyo di, busy ka mo, busy lang mong chismis. Apoy, kayo mo Christian, easy rain na. Bugal-bugalon, kaayo si Boy Angel. Mingingon nga, ayaw ko nulubuga, kay naay na mana. Grabe ha, kabugal-bugalon ni mo puputpaykan. Gilubog day na mo. Magunta mag-ipakataan sa kong abaga, rin ako ang kanang kuwan, ako ang jawline. Do? Ambot ka. Ate, masoy. Crush, ako ikatambag nga magkat-on siya nga muhatag og value. Gisa kong lito kang experience sa value nila kay B-A-L-I-E-L-I-O. So, balio akong pagbasa. Giwain na lang kung taanin mo nila yun, ha? Siya sa mga butang o sa mga tao nga muabot sa iyang life. Kana ra crush, salamat. Tinood jud nang may pagmagpuyo na lang parehas ra ta tao masakitan inan ingon ni Marjun Lapis nga taga ZG Motorcycle. Sino ba? Ano si Kuan? Kapoy kay kakagawad Christian ay kapoy ha. Di kapoy kumura itong istorya ha. Ako crush, di ko mapulaan. Ikaw ang akong crush. Ikaw Jude, bahala. Bahala ra ng sender. Hala. Sa tungod kay crush ko niya, bahala na lang daw ang sender. Ay, mahimo ay na. Sender, ikaw na lang daw bahala. Ingon ani ni Kuan. Ni Lionheart. Oh. John Kennedy. Hello, Carlo John. And Lionheart. And Marjun. Christian. Puput Paikan. Oo. Aga Abuena. Delio Himaol. May pagpaminaw sa inyo ha din ha. Oo. Kamo ba, mga pulanon? Basin, wa pa na siya nakasugat na ko, DJ. Basin, di na siya mapulaan. Unta. O, nalibog ko. Di siya mapulaan, unta. Lang. ikaw lagi nakabaw anak kagawad Christian amon siya kana mga bahin-bahin anang mapuldi mapulaan sa imo kay wa man ni agi nimo. Oh, nilahi nga dalan man among gitubay. Matarong. Kaya wa man isubay anak kagawad Christian kay sa matarong gid mi nga dalan ni saya. Bakit nga kagawad oi? Apoy kaisad mo. Wa namang gikuy igong oras oy. Basahan niya akong comment ha aron mabala ka si Popot no. Ako gibasa po ni mo miss. Briefing sa kunin niyo ay buyag. Anyways. Wa naman tay igong oras di ay oy. Bisag usaw na tog extend ani di naman pwede kay mabantaan. X-rated drama labi na sa ato mga listeners so all around Visayas, Mindanao og sa ato ang mga naka-simulcast karong hapuna. Dagan-dagan salamat sa inyo ha og mapuhon na pod adlong. Grabe naman Thursday na pod ug ba nya Friday. Bago ra man bago ra man nag Domingo. Uy, kapaspas ba ni mo June? Time sa anyway, kay July naman yun, di naman ginikapugan. Mapugan pa daw ang gugma kaysa gana. Tinood ba? Ito sa no. Usay, balag ba'y gugma, basa na ka sa gana. Balag ba'y gugma, basa na ka sa gana. Okay na gihapon. And I mean, mga katropa, dihan salamat din sa akong partner sa Picas Lawaka. Si, kuhan, si katropang Doc JJ. And of course, ato mga kabanan din sa istasyon. Sa ato ang mga partner, ano, sa Lagawas, mga field reporter din nato di ay. O sa ato ang station manager, nga ni sa ulo kagapon, sayang adlong ng tawhan. O si katropang SM John Liben Chavez by King, mga katropa. Alas sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: Dunay hambing nga balatian. Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Mga tudlo, kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas? Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Dawn, isa ka maestra,
3: naka-ulcer po.
2: Research ko kung sa'y maayo, umigawas niya sa Dawn Plus Gold. Ako bisibayan, buha ka si Mana. Ako na yung kaayong kausmana, hindi na masakit ang akong kuto-kuto.
0: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagdumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
4: Vision X Plus User, atong paminawon.
5: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pangwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro ang mga gagmay litra. Kamitan lang ako og antihos. Para maklaro, sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayong katabang sa ako. Kaya niarang-arang lagid ang kong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Maong nga salamat yun sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
4: Zafa Plus Coffee Mix User.
6: Kini ato sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawan, Santon Plus Coffee Mix Rajud ko niya. Hindi lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Santon Karo, wala na ko kakiang-kia. RGDI ni, taga-panabo, office worker.
4: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. mapapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mahinom og kape. Mas okay nga piliyo nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.

0: 94.6 FM Davao Region, alas 3:01 sa kahaponon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga tropa, may buntang hapon sa Peratong Taran. Di akarot ng Express Balita alas 3 sa hapon. Ding adlaw ng Miyerkules, pizza 1 sa bulan sa Hulyo 2, Exos Mail, 27.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ato ka na ito, mga tropa, sa mga produkto, mga tabang, sa pagpalingon sa itong lawas, mga katropa. Na-discourage ka na ba, mga Exodan, sa pag-exercise tungod kay Y. Alibyo? Kung dalit lang ka po yun. Og walay nakita nga dakong kausaban, improvement sa atong lawas. Sulay ko na mga katropa ang Premium D3. Ang maski pagkusog og maski pa-epektibo. Premium D3 aga soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3 ang maski pagkusog og maski pa-epektibo. Mapalit kini sa mga butika nationwide mga katropa. Gato sa panato, mga tropa, gato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mag-Crop Gold na, mga mag-uma. Aron kanunay kang asinso sa imong pagpanguma, Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Pang-spray sa atong nagkanaya mga tanong sa atong kaumahan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa atong mga balita sa lokal, nakabenepisyo agad sa 63 ka mga senior citizen sa lungsod sa Carmen Davao del Norte sa cash gift. Gagipaghatag kini sa lokal nga panggabhanan, isip pag-ila sa ilahang kontribusyon sa pagatiman sa ilang kaayuhan. Ang maong ayuda, ipasugdahan kini ubos sa Republic Act 11982 o Expanded Centenarian Act. Kanaay nagtumong kini sa paghatag o insentibo o dugang pagasuporta sa mga kwalipikado at tigulang. May tambong sa maong kalihukan si Municipal Administrator Erlinda L. Marapaw, isip representante ni Mayor Leonie Bahagi. Din iausap nga ipasabot aga padayon nga pagpaningkamot sa local government unit sa pagpalambo sa kayuhan sa mga senior citizens, pinaagi usab sa mga programa o serbisyo nga angay usab alang kanila. Matod sa LGU Carmen, ang maoga pagpanghatag sa cash gift kabahin sa kini sa ilahang padayon nga pagpasidungog o nga pagatiman sa mga tigulang nga nakatampo kini sa kalambuan sa komunidad.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 3:04 na samtang sa pikas bahin sa ato mga balitang lokal. Nagapahigayon ang lokal nga panggamhanan sa Carmen Davao del Norte o road cross simulation exercise sa may barangay Sibulao o Sibulano. Aron lamang mapalig-on ang kaandam o sa komunidad sa pagresponde sa mga aksidente sa kadalanan. Ang maong kalihukan, ipasugdahan kini sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kon MDRRMO, ubos kini sa liderato ni Mayor Leonie Bahagi, uban usab sa aktibo nga partisipasyon sa mga opisyal, pensionaries o staff sa Barangay Sibulano. Pinaagi sa maong simulation, gibansay ang mga partisipante sa husto, organisado o paspas usab nga pamaagi sa pag-atubang sa road crash incident samtang gipalig-on usab ang koordinasyon tali sa barangay o mga responder panahon usab sa emerhensya. Matod sa LGU Carmen, kabahin sab kini sa padayon alang kini sa programa aron nga maandam ang matanga barangay o mapalig-on ang kapasidad sa mga lokal nga responder sa pagpanalipod usab sa kinabuhi ngadto sa katawan panahon usab sa mga aksidente o uban pang mga emerhensya mga katropa.
1: Express Balita.
0: Alas 3:05 na samtang sa ato nga balita sa nasud. Balitang nasyonal. Ramdam na ang gigil ng taong bayan. Kini aga pahayag usab sa Filipino migrant workers sa PDP laban na batok usab. Kalabot na kini sa mga nagapadayon nga isyo sa korupsyon sa nasud. Ipaklaro karon sa migrant workers group nga ang rally sa INC usa kini katimaan kung unsa ka unsa nakasuko ang katawhan. Hinoon, giklaro usab niya na dili kuriktado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang maong rally. Apan kini, gihimo batok sa mga opisyal nga nalambigit kani sa 1.7 bilyon ka piso nga flood control project. Dugang pa sab sa mga grupo. Dili na gayod matod pa mapugnan ang nagatubong kasuko o gigil sa publiko tungod lagi sa mga isyo sa anomalia sa gobyerno o lauman matod pa na dili pa kini ang katapusan ng mga nagkalainlaig a sektor na maghiusa o maningil sa mga dapat usab ng manubag sa mga anomalia sa gobyerno.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa katapusang bahin sa Tuga Balitang Nasyonal, temporary sa karon nga gipagawa sa Quezon City Police District o QCPD, agad duha usab ka mga individual nga giaresto atol kini sa gihimo nga rally sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo sa Quezon City. Matod pa sa QCPD, agad duha una na matod pa gidakop tungod lagi sa ilahang giingong kalambigitan sa nahitabog nga kagubot sa Dublin usab sa rally. Apan human usab sa investigasyon o nagapatuman sa legal usab nga mga proseso, gipagawas una sila samtang padayon ang pag-usisa sa maong insidente. Gipahayag usab sa kapulisan na ilang gisiguro ang kalina o kapsay sa tibuok kalihukan o padayon sila matod pagbaga-kulikta o dugang pang-ebidensya aron labag ang matino kung aduna may kaso na ipasaka batok ngadto sa mga nalambigit. Samtang gihangi usab sa Quezon City Police District, aga publiko na magpabilin kining malinaon o mutuban kini sa balaod atul sa mga pampubliko ng panang-tigom o demonstrasyon aron nga malikayan ang susabang insidente.

Mga tropa, mga tropa, glangkob sa ato, gabalita, alas 3 sa hapon. Kung tinaw, mga katropa, yung pananaw. Kana, timaan ka na, mga tropa, nga kwirwi ka nakatumar o nakainom, mga katropa, sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Umikan sa Vision X Soft Gel Capsule, mga tropa, nga produkto sa Yeast to Health. Mao kini ang makapadayon sa pagpatinaw sa imong mga mata. Busa kamo mga bihidor karon nga maniho sa mga sakyanan, aro safety ang inyong pagmaniho sa sakyanan, siguro ha, na tinaw o tataw ang imong pananaw. Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapalit kini sa nagkanyag mga butikag parmasya, nationwide mga katropa. Hoy, mayong hapon na idri mga katropa sa atong kauban, mga katropa sa buhat, na naakaroon rin sa Malaybalay City, Bukidnon, si Dan Intong. Inibas na basta si Dan Intong, mayong hapon mo na, brother Dan. Mayong hapon mo diha, salamat si Muhang pagli-li din handapita karon sa imong himutangan. Si brother Dan Intong, mga katropa. Ang guban pag mga nagpaminaw karon, dinhi mga katropa sa ato gatulumanon o ga programa mga igsoon. Nagapadayon karon ha ang first day karon mga tropa sa opening man karon sa ika 59 araw ng Davao del Norte. Unya aduna poy gipahigayon pug kini siya sa 25th. Unsa gitawag ani kaning mga kuan mga tropa kalihukan ya nay mga kuan diha nay mga giplaster sa boss mga katropa. Ay 55 kadagayaan festival no. 55 25 no. Ika 25 nga kadagayaan festival usab karon mga katropa. Nagipahigayon dinhi mga katropa sa Tagum City, Davao del Norte mga kaigsoon ang gisalmutan sa walo usab ka mga kalungsuran o gatulo ka siyudad na sakop sa probinsya sa Davao del Norte mga katropa. Okay din naglangkob sa itong balita alas 3 sa hapon mga katropa sa Express Balita alas 3. Inabagan tas master control sa katropang Ralph, pwede mas katropang Kinit. Siyempre, itimosan kami sa mga station manager, katropang Arnel Cortez. O ingon man mga katropa sa among general manager, si katropang Edwin Garing mga katropa. Ako'y nating balita, katropang Bong Umagi Algabre. Daga salamat, katropa! Exciting!

0: I2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ga Orok Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ko, sa una, na dunggay na to, na ako itian, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matadog mo kay Sirin doon, at istingan daw. Try na ko, inuman ang Santon Gold. Pero Santon Gold lang. Maistate ako sa kasimana mo, take one na. Kasi isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, ito ba yung mga kong bukol? Na ako isis ba? Una, gamay ka, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maratulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako ulit sa likod, tumuhan ako sa lagay na ko, kani produkto sa Yestoil na panunin, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Pato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
0: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga agatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, manapahanap. Giro man ko, ukining atod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalik ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ang gagmay na wala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong itawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo niya yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kaya nakatabang masad niya sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Lalakas ka pa.
1: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yun is galona. Senior citizen. Burn skin go. Forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sestapain.
8: Si Dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mag-isa.
0: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain. Symptoms present. Sa doctor. Sa mga bukig.

0: ospital.
1: Unsay kalahian sa una og karon?
0: Ano siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
1: Karon di ay.
0: Aw, pati pangit, babaero na pod. Susi pa. Exciting. Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsandong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sandong Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Magsanton Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacoche with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoche and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Sampo Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies.

0: ng apply sa barberohan. O dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Masaman!
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Usa, ato?
1: Mag-apply unta kog barbero.
2: Hala, showy! Sorry, ha? Ayok yang! Among itawat din, eh!
1: Bayot na di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Oh,

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi ug Saldon Plus Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Saldon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Saldon Plus Gold, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Saldon Plus Gold, Saldon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-og isunod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo na kombinasyon Saldon Plus Gold ug Saldon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Saldon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Kaso pa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan ug subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Bosh, abo, magpakilo ko sa hubay, be?
2: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
1: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Mukaata ba ni? Naani ba to?
3: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kalimutan kanilang Facebook page at DMs Rent a Car Tagum. DMs Rent a Car Tagum. Your affordable car rental solutions in Tagum City.
5: Mga katupa, excited!

0: Kita ke rumah. Exciting.
1: Kum Mamino Ka sa XFM.
2: Oi, Maji. Kumu kao nga ni ka? Pusa-pusa pa po. Dili lang idritso ni mong tulon. Exciting.
0: Exciting.

0: Exciting!
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Pinakamahigaan Nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clair Skin Beauty sa

0: Uniso, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Santa Claus Herbal Oil.
2: Benny Abelio, taga-Cavite ko dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santa Claus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santa Claus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminoria.
3: No.
1: Santa Claus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daag ko palagi ikaw, hindi ba?
5: Layo, ikaw? Niya ko malagi sa mon.
4: Ako'y mangutanan ni mo niya na. Remember, ahinti ba ako? So, bisan asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko o vitamins sa kumpana.
4: Yeah.
5: Ang Santon Vitamins D. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako gag-shopping ka?
5: Wow, eh. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamins D. Nakayo nung good siya ni ini. May sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos niya sa kitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga, mo

0: tugnaw ka ayan, no?
1: 15 hours to be ba?
0: Kap, hadlo kay balita diha ba? Nung luwa si Harvey diya, ni dako ang iyang baba.
1: O ba?
0: O niya si Dong Jeff, iyang isipang baliti, ni dako ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Mangiis ako?
0: Oo, asa man ka tap?
1: Mangiis ko para dako po rin ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sa ikong biyahe, nagapanakit ang aking kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pagbates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw. Lami na kaya kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itagbalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard, kunya, Permi Mabilar, kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang magsakit sa akong mata, kunya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Basil o mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, kunya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay, kaya wala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati, nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pero may sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kaya sukad nga gatumar na ko Premium D3. Nami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa pirmi itong tulog. Jubay tayo, sir. Pagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turn nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sulayon na ako na, Miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o plaguwaska. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o kahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Narwa, tatlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang atin itong sa
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami Gis.
13: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 FM Tagum.

0: kayo, tita. Sabi nga, nasa aburdang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kay kuniya.
1: Uyab Ramana? Mm? Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
0: Ha? Ano siya Tiramid 500?
1: Tirahi iyong maid. Bayanig 500!
2: Ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound ga alisin? Sa pagtuon, ang alisin o sa kabayo active compound ga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical solution sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas og kusog ang atong resistensya og malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas. Ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilabi gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
2: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
4: Ang condition sa ka-tricycle driver, ang partner ko sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Duya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pamuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Nakakoy diabetes, taas kayo ako sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo kakapsul sa usakan. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang non-acidic Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalagas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalagas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. The Secret of Health.
3: Sa mga hilig mag-inom o kape, pilia mga higala ang pag-inom o healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni o pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya o makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga mainom og kape, nga hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klase nga mga sakit.
2: The Secret of Health.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasa Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Halagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat imitipag mo sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
8: Bato Gold Town, mauna i-resulta og epekto. Tung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og himsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
2: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hoy, maminaw pagod? Pakuratira gud imong mama nga. Buntis ka?
13: Excited!

0: super exciting!
1: Ay, master!
2: Ayo sa maltap!
1: Laruho na to niya! Ingon maguno kang naungkog unggoy!
2: Dili ka po eh! Ang akong ingon pa nga, ang unggoy, pariyang naungi mo!
1: Aw, lagi! Sunod ha, klaro ha!
2: Exciting?
0: Exciting!

0: yung mata aga, tapos andyod kayo ka.
1: So, ay?
0: Layas dere kung di ka masugo.
1: Sa?
0: Unsa gagaron? Ayaw na kong tawagag lula, ha?
1: Kisan! Bye-bye!
2: Mga katrupa, excited!

0: Buang dia dah babayahan lah.
1: Ma, pasang di nalanggut gugut? Kalipay man ako ni.
0: Ahay, ambot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus ko. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako Decibal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos bagyo, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Kung pag inom o premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit pa't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag ako naman kad, akang kaayo trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
10: Ngunit na

0: Naka-turbo.
1: Food supplement from Ehimo sa maca o plavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement from Ehimo. Mapalit sa mga butika.
3: Cellphone Plus Herbal

0: Nakatanga tayo na sa imo ba? Kung sa independensya sa hombre o dato?
1: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sige pangatol, ang tawag na allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanan o gamot, kung dato gani ka ang tawag na kleptomania.
0: Kung pobre, duwatan. Kung ang pobre,

0: Ikaw ba adunay gihambing nga malatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Pagsimuli sa nga taga-bubusibo na ako'y diabetes, pero sang nai nakasulti na ako,

0: na ubling normal. Daghang salamat sa Sagulgas Gold.
1: Sagulgas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The secret of health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit na diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney o gining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaptaro labi na og madugay ang pagtutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni Kaimorag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetes, Anios at Tagad Jensen.
3: Vision X, play ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The secret of health.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nagpundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Di ang mas

0: Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yung taw kapi. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kapi. So kung hilig ta mo inom og kapi, unya gusto ta og healthy coffee, piliha ang kapi nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kapi nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bago nga kapi. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
1: Usbon ako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

Pinog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngatus lalaki, babae ngatus babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadoon na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, hindi kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buod sa Diyos ng tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buod siya ng tao mabaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao ang pangaliyang kaniya na wala man niya tuwi. O kung saon man sa tao sa

Tama yung gabi sa tanan. Dere sa ato ang programa sa ang tingog sa reformasyon. O welcome ang tanan alang sa pagpatalinghog o pagpadayon sa pagsubaybay sa ato ang programa. O mayong gabi sa tanan ng mga kaigsuunan o sa mga higala din sa kahanginan. O sa dili pa ta mag paminaw sa ato ang pagtuon karon, ako mag pasalamat dinhi sa Tagum City sa XFM 107.1 o sa tanan nga nag-hook up ni ini. Sa nagkalain-lain nga mga dapit sa XFM Davao o sa XFM Mati, sa XFM Jinsan, sa XFM Bukidnon o sa XFM Sambuanga Usab, mga kaigsuunan, o sa XFM San Frans, sa XFM Bayugan, maayong gabi kaninyong tanan. O ako naga panginaot nga ang Dios magauban o maga panalangin usab sa tuang nagkalain-lain nga mga dapit o mga istasyon. O akong pasalamatan ang ato ang CEO si Doc Remilito Oy, o ang ato ang Vice President Ma'am Olivine Oy, o sa ato ang General Manager Sir Edwin Garing, ayong gabi kanimo diha. O sa ato ang Station Manager si Arnel Cortes, ayong gabi usab kanimo sir. O sa ato ang Master Control, ato ang Technician Sir Kenneth J. Batukan Tagupa, mayong gabi kanimo din ha sir. O manginaot ko nga kamo naasa maayong kahimtang o panglawas usab. O makapadayon kita niining programa, no? Gihatag nga higayon kanato. Magatimbaya ako sa mga kaigsuunan din ha sa nagkalain-lain ng mga dapit, mga kaigsuunan din ha sa Mati, no? Katapusan ng dapit ila ni Sister Jima, mga interesado din ha Brother Fred Tapad, mayang gabi kanimo din ha. O sa mga kaigsuunan Brother Eli Nodalo, ang gabi kanimo din ha, o bansa imuhang pamilya. O sa kaigsuunan din ha sa Kulkornon, Brother Plinius, o bansa imuhang mga kapataan, pamilya, mga mahal sa kinabuhi, maing gabi kaninyo din ha. O manginaot kong anaa kamos maayong panglawas, ingon nga magapabilin kamo nga madasigon, no, nga magasubaybay sa tuang programa. Ingon man usab diha sa mga kaigsuunan nato sa pantukan, maayong gabi kaninyo din ha Brother Tuto, nga uban sa imong mga kabataan, no, di Divina Gracia og sa kang Brother Divina Gracia usab diha sa iyang mga kaigsuunan, no, mga kasilinganan dinha sa pantukan o sa mga kaigsuunan pod nga naa din ha, no, bag-ulang pod nga ning dawat sa kasubanan, no, Sister Sira, Divina Gracia,
Mayong gabi usab kanimo din ha uban sa imuhang panimalay. Huwag manghinaot ko nga ang Diyos mag-auban o magpanalangin usab kaninyo din ha. Sa mawab, mga kaigsuuna nato o mga interesado, mga Osiris family, no? Dilita mo maisa-isa, Brother Daniel, Osiris, may gabi ka ninyo din ha. O din sa Tagum City, mga kaigsuunan, si Doc Manasis Dumagit, may gabi ka ninyo din ha, Doc. O sa imuhang panimalay, uban sa mga kabataan, manginaot kong ang Diyos magpanalangin kaninyo o maghatag o kanunay nga kabaskog, may panglawas. No? At Tagapulot family, ngayong gabi usab kaninyo din ha. Ingaman usab, Lumando family, Masangkay family, Rubino family, o Francisco family, Lagit family, dinhi sa Tagum City, mayong gabi ikaninyong tanan. Ingon man usab sa Abiod, mga kaigsuunan, Ayaron family, Ruyo family, Brother Ruyo, mayong gabi ikaninyo din ha. Akyatan family, Bukaling family, Alingalan family. So, dilita mo maisa-isa din ha, mayong gabi o manghinaot kung naapod mo sa maayong panglawas o maayong panghuna-huna. Ang Diyos mag-auban o mag-apanalangin, usap ka ninyo. Ingon man usap sa ito mga kaigsuunan sa Maragusan, Inuhalis family, Sister Ali, ban kang sa iyahang mahal sa kinabuhi, mga kabataan, o sa kang Brother Edwin, Inuhalis usap, Sister Marlin, uban sa iyahang pamilya o sa iyahang mama. May gabi ka ninyo din ha. Ang Diyos mag-auban o mag-apanalangin. Usap ka ninyo. Sa Nabunturan, Bungkak family, mayong gabi ka ninyong tanan din ha. O sa kuang mga uyuan, sa kuang mga igsuon, mayong gabi ka ninyo din ha. O manginaot ko nga anak mo sa mayong panglawas o pagsikay-sikay niining kagabion. O sa ato ang mga kaigsuunan usab, diha sa Compostela, Brother Danny Sarania, Brother Ampog, mayong gabi ka ninyo din ha. O uban sa mga kabataan. O sa mga kaigsuunan dito sa Bukidnon, o mga pastor din ha, mayong gabi ka ninyo din ha. Kuya Alan, Brother Buhawi, no? Mayong gabi ka ninyo din ha, Pastor. O si Brother Libby, mayong gabi usab ninyo din ha, Kuya Libby, no? Huwag sa uban pa nga mga kaigsuunan nga naa din ha, Brother Titing nga mainit. Mayong gabi kaninyo din ha. O sa itong mga kaigsuunan sa Digos, mayong gabi usab kaninyo din ha, Brother Imboy, Abo-Abo family, uban sa mga kabataan, Kuya Samuel, no? Sa Albania, mayong gabi kaninyo din ha. Brother Tata nga Pedro Verde, may gabi usab kanimo din ha, Brother Tata. O ang Diyos mag-auban o mag-panalangin kanatong tanan. Akong gi-auhag ang atuang mga kaigsuunan, mga listener na kamo mag-padayon sa pag-subaybay sa atuang programa sa tingog sa Reformasyon.

0: ese problema?
1: Bingo lagi kayo, tita. Saka nga, nasa aburdang akong uyab. Dito sa Dubai, bingo kay kunya.
0: Uyab raman na. Mm? Ay, kinahanglan ni mo kap. Pyramid 500.
1: Ha? Ano siya Pyramid 500?
0: Irahi imong maid. Bayarig 500.

0: rin eh mo. Dahil kagyog o. Oh. Sige, panahonan bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang yan na babayhana.
1: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
0: Ay, abot rin eh mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo na. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na pistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kung pag inom og Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 gagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
8: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
7: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
8: Sure ka?
7: Oo.
8: Exciting!
7: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.

0: basta naka-turbo.
1: Good supplement from Ehimo sa maca o clavuas ka. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakingan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
0: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
2: Cellzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: Kaya sa malikapsaro ho na to niya. Ingon maguno ka nga na wongkog unggoy.
1: Dili ka po eh. Ang akong ingon pa nga, ang unggoy, pariyang naongi mo.
0: Oh, lagi. Sunod ha, klaro ha. Exciting?
2: Exciting!
3: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin.
5: Ako'y Gwete.

0: Experience sa Mangosteen, Tamungay, Ahos, Spirulina ug Ampalaya. Bag-og isunod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan lang yung mga asawa nga. Bayot ta!
3: Exciting!
4: Ayo! Ayo!
5: Si pangayo, uy! Darama ko din eh!
4: Papalitan agad kong sigarilyo.
5: Unsa nga sigarilyo?
4: Kana lang hope kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
5: Uy, kaplodi! Bagay sa imuha, mor!
4: Kay nga naman.
5: Asa pa, mor!
3: Mga katrupa, exciting!

0: 2019. Ako ang gipati. Ako'y mayuma. Ako, sige jud kong ginom og kape. Bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit dayon ko sa butika. Itisingan ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot na yun siyang kapiha. Kay patamis ani stevia extract. Bisan di ayaw og diabetes ka og gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko ani Premium D3 Coffee Mix. Pero niiyos-iyos ako ang diyan. Kasawa na dako ang ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Kung saka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuwang ipang istorya, sistingin lang ninyo, maayo dyan yung kapiha.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-

tú. ¡Exa FM! ¡Catrofa mo!

0: XFM.
1: Hoy Madi, kumang laki gani ka. Bayadan, bago chula. Exciting?
2: Mga katrupa, exciting!

0: FM RT City 99.1 exciting.
1: Ora, kapitan.
2: Unsay kalahian sa una ug karon?
1: Ani ni siya, kapitan. Kung guwapa gani, panguyaban ta yun.
2: Oh! Unya karon.
1: Kung karon, kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot. Exciting. Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutulong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutulong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Antika Nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod kanato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kanato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay sa relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty's

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminuria. No more. Senten Plus Herbal Oil.
3: Eh, ikaw na ito eh. Naago palagi ko, hindi ba?
4: Layo, ikaw? Yaka malagi sa mon.
3: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
4: Oh, oh di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Sanson Vitamin C. Gisto ko pa sa kumpana.
3: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
4: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igot ako magpalit sa iyan. Gisto ko na po nga. Mao ang Sanson Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magod ni Sanson Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Sanson Vitamin C. Mao nga, mo

0: kada magtukarang sakit sa kungkaw, katake ko dayon yun, Sistapain. Ay kung uban pang painkiller, walang epekto, hirajin kayo ang Sistapain.
1: Sistapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sistapain, if symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Grabe po niyo mo, Madioy. Bawa pa kalit pagsakay. Malingil man dayon. Exciting.
4: Exciting.

0: Radio City 99.1. Exciting! Usa kagabi, nag-uban ang duha ka ubo o dinhi.
1: Ako pare, lima pare.
2: Uy, pare.
1: Ako.
2: Kalma.
1: Inom. Pare. Buraga, relax ito pare, kay buraga, di daga na mga balay pare sa kupananaw pare.
2: Kauna kung ingon ni mo ba, palabi magugag inom. Unya na lang ta uli pare.
1: Ha? Nga lang ba pare?
2: Wato na lang na to nga muagi inyong balay.
3: Mga katupa, exciting!
4: Mahal na ko siya, ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rin mo, dahi kagyog o.
6: Sige,
5: tanawanan bitaw na itong unse, padol nga na ng imong pagpakabuang yan na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
5: Ay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Ay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Kuday si Bal, 40 anyos na, taga-Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Pag inom og Premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Itong naging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon.

0: sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, good supplement for men. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus.

0: ako si Ricky.
1: And I'm proud,
0: sis the pain user.
1: May one time, a sore throat ko,
0: wala gyud lain, makapawala
1: sa sore throat nako.
0: Sis the pain reviewed. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, call the doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Sauna! Sugarol kayo ko! Sukad so, galawin ako sa X, di na ko sugarol! Alangan nga! Ruta man akong kwarta! Kada ko bungot ito'y exciting!
5: Exciting!

0: Ça ferme.
1: Oi, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahi?
2: Exciting!

0: FM Martí City 99.1 Excite
1: This is the moment. This is the day when I

0: turne.
1: Oy, ganong na magali sa ko ang law office?
0: Turne ka na. Mag-ilis unta kong apelido.
1: Kabara ba na? Gawas kong balihon.
0: Balihon? Di lang ko atorni ay samot magkamaot.
1: Usa ba din mong abilido na ikap?
0: Lubot.
1: Okay. Pero kung bungot sa ito ay exciting.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Siya, Sakel, Humawan, 53. Kaning akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito na ko paingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa Lord Jesus nga iyan.

0: tindahan diri sa Mua, Karinderia, Dili Lalima, Dindak, kay Kapoy Kayo.
1: 24 hours.
0: Among tindahan,
1: Kapoy Kayo.
0: Sakit imo,
1: lawas o
0: katulugon ka.
1: Suka na ako'y
0: nadunggan sa
1: radyo
0: na
1: Premium D3
0: Coffee Mix.
1: Akong gisuwayan.
0: Dili na ako magduka o
1: lamikay siya ignon.
0: Lahi sa uban na kape.
1: Suka na kay lumpuanin kape.
0: Wala akong sakit sa
1: akong lawas.
0: Wala

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: At ako, iskunta.
3: Ayong bawang yung kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
2: Upo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy! Ayun mo vitamins. Okay na magal.
2: Saturn, Potenase, Hala, Himot ko.
3: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Kunya, tigdala sa kadugtubig daan. Team na, ayun vitamins, isa na natubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw gid kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Pain, ako de si Randy, taga Cebu, sa Kasensker ka. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog, kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit, pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Victibo kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: XFM.
1: Par, makurati na ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.
2: XFM.

0: dog ab man, usi sud an ni mo master.
1: Ako ang kanang bronze green Livy BG with a grass sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Lami, ano, oy. O siya ba na?
1: Ay, kanagong ulod sa kamuti. O niya na ginamos. Ha, na ay pinistat na kamatis ba? Kanya niyong hakap.
0: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
1: Ako sa na?
0: Kuan God? Bulad? Nga tuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Calocot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pinikaber. Samtang si Igong Biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Ningot na kahit kong paminaw, lami na kahit kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, Permi Mabilar. Kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako, magsakit sa akong mata. O niya, mamular ba? Mato nga na balaka ko kay Basin at mabuta na inoong ko. Sa akong pag duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, o niya akong gimintin. O sa kasimana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Nya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Nya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi nitong tulog, jubay kayo, sir. Tagamatan-aw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyot ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo palangit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss? Dalon ko nimo sa langit.
10: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sulayon na ako na, Miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Narwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Manami gig.
13: Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain.
16: Sinisha

0: Ang Galang Pain, Fast and Safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Ibigay sa mga butika.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko lang imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
3: Exciting!

0: goreng. Oh, asa man pod makita?
1: Kita! Sarat!
0: Oh, kuyay!
1: Exciting!
2: Marami na ang natin.

0: bukol ko.
1: Marlin, ba't siya? Nasiyok akong bumiyan sa linga siyok. Nang buwa ko babungod. Binog akong Santon Plus lang. Marte akong bumintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad? Mag Santon Plus. Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige diyo kong inom kape, bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Palit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot dayon is ang kape ha. Kay patamis ani, stevia extract. Bisan de o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani Premium D3 Coffee Mix. Sukad

0: Sumablay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to one agyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jar, sa radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Sola! Pirmi ko biyano guyab! Sukad nga namin na kong XFM! Ha! Ako na'y mo biya! Ay, tempa! Obne ko'y uya, boy! Exciting!
5: Exciting!

0: FM Martí City 99.1 Exciting.
1: Kapitan Lodi.
2: Oy, Archie. Unsa man ka na?
1: Tana ko sa imuwa ba, Kapitan Lodi? Ano man na aborsa ang brief?
2: Kabalog, Archie. Ang ganang bulsa sa brief, butanganan na siya o gasin.
1: Ano man?

0: Katrufa, exciting!
1: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
2: Edwin Bersinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Ni alibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Muna ang akong blood pressure na control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay tiktibo kayo.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig bupaon, parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Available nationwide.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Sa record, 57 anos. Nagamatila, sa driver, kaliyato, lagi ko problema sa akong mata. Kung magbasa kong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata. Halos, di kita nang ko ang newspaper sa akong mata para maklaro nang ginako. Dili lalim, oy. Tabi na, mong drive sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Pagkataro na kong basa ang newspaper, o garon, pasap pagkaay kong reply. O chat sa akong mga po, ganahanap po kong drive kay klaro namang ginakong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Mahilig ko sa sports, maong pirmi kong nagapagondisyon sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay mga paligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason Agamati.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili niyagi.
7: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man lang maong ato sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Duba. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa kang gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Usa man gay.
7: Nako Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Manamigin.
1: Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain ay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, magsakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Weh, sa una, sa wala pa ko ka paminaw, XFM. Andir-andiron na ko sa kong asawa.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Pero karon, sugad na ka paminaw ko, XFM.
8: Hoy, Pulding! Labining mga hapon ng lampin din eh!
7: Paguhat niya! Wapag ko na huwag panglabad din eh! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Pwe! Makalagot!

0: XFM.
1: Oi par, reba god. Pakura tira gudi mong kagalingon nga. Di ka guapo.
2: Exciting.

0: Minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. San Zone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Dungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Siwaya na ako sa kanikalami. Napag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Kalminti, active akong lawasan. Himsog kayo kung kainom ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat siwaya ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, kalminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Clair Skin Beauty's

0: asahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginhawang pakiramdam, mag-Sansom Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sansom Plus Herbal Oil.
1: Ate ko, iskun pa.
2: Ay, yung bawang yung kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
1: Upo, papa. Putang ng mesa.
2: Uy, ayun mo vitamins. Kaya naman ka?
1: Saturn, potenase, hala, himot.
2: Wait lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kadugtubig daan. Team na, ay mo vitamins, isa na natubig, okay?
1: B! Ah, manakuhinom!
2: Next time, ayogin kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayokin ni mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
3: Santone Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, santang dili pa kaayo mo sakit. Tumarandayo na ko o Sister Pain para padayon lang sa training.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Pagpili sa mga butika.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Hoy Maring, pakuratira ko ng imong kumari. Ing na nga, naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring!
8: Exciting!

0: Naik manuk. Sulut jaku sina.
1: Oh, ala bugawa.
0: So, so, so. Di man mudagan kap.
1: Adlo ka. Unsa man kamu bugaw mura man kag bayot?
0: Unsa manoy? Halanok, halanok. Nay aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yung trabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayaw din na. Naapakoy sakit, na anakoy maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthol Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapi.
6: Xanthol Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung sa akong kapagniwa.

0: Coffee Mix.
1: Santo Bas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Bas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Bas Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong pamina

0: Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata, makatabang, armalikayan, na makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
3: Ay, inusin ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiyon sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3 kay sukat na nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral lagsik pero may akong pamati sa lawa. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
5: Dili na lagi.
4: Karit man lang nausa bang imo na huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Kaya kong inangawa ka, gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung. Nakoy turbo dietary supplement for men. Di ako, imnani, arong ganado ka. Sige na.
5: Turbo

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kit ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Mar, aliba, pakuratira mo lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na kami sa dili ka guwapo.
6: Exciting!

0: FM.
1: Uy, ang pagani, mura lang diyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?
2: Exciting!

0: FM Mati City 99.1 Exciting.
1: Kapitan Ludi.
2: Oy, RJ. Unsa man?
1: Nakukuta na ba?
2: Oh, unsa man na?
1: Ano man na ay sabaw sa balut?
2: Ay, RJ, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha, isunod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi.
1: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
5: Hindi na kasi ni Iyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na binig na tuwid na binig ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdanggo na gugo. Kami ato bilik man. Masama din sa Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium B3 Coffee Mix. Kamera kong trabaho, kapo nyo kay pag-uli. Pag-testing ako, lukadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Kung ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining kopi dahil ng Premium B3 Coffee Mix. Sa mga kauban akong trabahante sa Water District, na nasa field na sign na ang atong lawas kapoy mong tayo pag-uli, istingin yung inom

0: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
0: Oh, mo ba? Tigamit ta man guguan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
1: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa ako nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Oh, mo banak? Hala, paimdang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
1: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno na tong Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dayon nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Arlene ng Davao City. Isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sesta Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paige. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, Mati.

0: Cebu City, 99.1. Exciting!
1: Usagadlaw sa sayong kabuntagon, dinhi!
2: Hoy, apo! Hoy, apo! Apo!
3: Kap!
2: Estudyante ba ka?
3: Ano man?
2: Usingan no ba nga? Alas 7 na bangon na, gimalate na ka! Hoy, ay bangon na!
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adit gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
5: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kundi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subangan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsip firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di ako ginasipon ug wala ako ginasubangan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ang mag-uban? Busa, mag-kick-itag hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang naunsa bagay mo na huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka.
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dung.
9: Usa ba yun?
8: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, inani. Arong ganado ka. Sige na.
9: Turbo.

0: Kalusugan Nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako si Haroldan na kabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kung uban pang painkiller, walang epekto. Dahirin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Bibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy, ako na tira ko lang yung manager nga. Kalang inig big time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
7: Exciting!

0: XFM.
1: Par, akurati lang ko di mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki?
2: Mga katropa, excited!

0: kalahian.
1: Unsay kalahian? Sa una ug karon.
0: Ani ni siya, kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban ta yun.
1: Oh! Unya karon.
0: Kung karon, kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot. Exciting. Exciting!
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sazatone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sazatone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Butika Nationwide. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ako malagi sa mod.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Sanson Vitamin C. Gisaw ko pa sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisaw ko na ako nga. Mao ang Sanson Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Sanson Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Sanson Vitamin C. Mao nga,

0: ko si Haroldan sa Kabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sista Pay. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun. At Sista Pay, may kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahira dyan kayo ang Sista Pay.
1: Sista Pay, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pay. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Ah, grabe po niyo mamadiyoy. Baka pagkali.

0: XFM.
1: Oi, parle, pagod. Ako rati na ba di mo kumpare nga? Nakay gusto niya? Charot.

0: City 99.1. Exciting.
1: Ora, Kapitan. Unsay kalahian? Sa una o karon?
2: Ingon ani ni siya, Kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
1: Karon di ay.
2: Karon, Kapitan, huwaton usa, mudako ang tiyan bago magpakasal. Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sazdown Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sazdown Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malugay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malugay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Scent Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Scent Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Scent Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Scent Plus Herbal Oil.
4: Hey, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimpi ba ako? So, bisang asa rigid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumbana. Ang Sanson Vitamin C. Gisaw ko ka sa kumbana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyong gisugot na po nga. Mao ang Sanson Vitamin C. Nakayo lagod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dili na siya dali si unon. Immune booster magunig Sanson Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Sanson Vitamin C,

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Sara Dengi, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Paige.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Paige. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Paige. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Uy pare! Kung dugay ka nikasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsuko-suko, hulat langgod, sagog ka. Exciting!
6: Mga katupa, exciting!

0: sa XFM.
1: Sola! Pirmi ko biyano guyab! Sukad nga namin na kong XFM! Ha! Ako na'y mubiya! Ay, tempa! Obne ko'y uya, boy! Exciting!
2: Exciting!

0: sa Manbura.
1: Tinood ba na matog ang ista?
0: Na, ambot lang urak. Kay sukad pa masukad, wadyo ko ga kitang isda. Nga magbit-bit og unlan.
1: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Hindi na kasi niyo. Dili sa sabihin niyo yung sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba yung akong tulog ako kayo? Dili pa ko katulog o dayo. Magmakamat mo, tuduga na sa sasbalik katulog. Lima na din ka tuwid na din ko makatulog dayo yung baw niya. Maayo akong tulog. Magdanggo na gubo. Kami ato, dili man. Masama, ginagod na.

Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Νίκου της Χαμής. Μις.
1: Χα.
0: Α. Μα. Κονά.
1: Ω. Γουάπας ακουνάει. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
1: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang yun bala. Intagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali. Diri yun.
1: Ah, dali na.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sample Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahit.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Arlene ng Davao City. Isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamurinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paige. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Uy, maring, maring! Ako na tira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
5: Exciting!

mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil tinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong
0: Pilipinas. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Hi, Madi. Nayuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Anxiety?
8: Mga katupa, excited!

0: presyal nga pilitihan sa mga tricycle anaa lamang sa 10 pesos alang sa unang 4 ka kilometro sa regular na mga pasahero, samtang 8 pesos para sa mga senior citizen, estudyante o persons with disabilities or PWDs. Gitugutan lamang ang mga tricycle drivers nga mudugang upiso sa matag musunod na kilometro alang sa regular na mga pasahero o 80 centavos alang sa dunay diskwento nga sektor. Giawhag sab ang mga commuters nga makasinati og overchanging e dokumento ang PUV ID, CTTMO registration number o MTH body number o plate number sa gisakyang tricycle ug ang lokasyon diin kini nahitabo ug i-report gilayon kini sa CTTMO aron maaksyonan ug mahimong kapanaminan sa uban. Subay sa mga inisyatibo ug awareness campaign, nagbutang na ang CTTMO ug tarpaulins sa mga terminal labot sa fare matrix dungan sa panawagan sa publiko ug mga PUV drivers nga mosunod sa regulasyon alang sa patas ug transparent nga transport operations. Mga katropa, aron healthy magsanthon vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Anali Borja, XFM News.
1: Tiga sama sa tropa Anali Borja, mga katropa, kaya naagin mga pamimuslan o mga tropa, mga tricycle driver. Dili pa kayo sila matawag na tungkuan mga katropa, kaya bitang legal. Pero mauna yung muhimo na mga iskina mga tropa sa mga makadaot sa ubang driver mga kaisunan. Daghan na diha mga tropa sa Davao City, Gapon, nagya po yung mga tabalos doon sa mga drivers, tinuod lang. Niya, adunay mga area nga ilabihaya na mga tropa, sobra po kayo maningil ba? Looy po din mga estudyante na ito usahay mga tropa, magbaktas na lang. Di kayo kapahangyo mga kaisunan usahay. Kaya ang nakuhaan lagi ilang kuhaan, mauna, isa kuhaan naman ka ng... sa iragod ko nga atong anak mga tropa ni anak kay kita magkamo mga driver na ampun mo mga anak ng eskwela. Ako mga tropa di makalimod mga eksonan sa una ni agi pug ko pamasahero no kana mga motor kana muli ko gikag Bukidnon sa ano Bukidnon na sign pag ko ano mga tropa sabado mo koy trabaho domingo so na ko sa ko mga tropa na ko dia sa Ilyong tibong ko ba masahero man dinha mga tropa sa mga motor single mga tropa motorsiklo, aminoy motor double, akwar gina siya, motorcycle gina siya. Diba? Dili tricycle, motorcycle na siya, maunay meaning mga tropa single na siya. Wala may double yung motor. Motorsiklo, gina. So, masahiro mo din na, ako di kumubungat o pamasahi. Pag mautan ako, asam niya ma'am, asam niya sir. Dito, hatun ko dito. Dito kumutan, pila yung mamahatag dito, di na kumunanak, masahiro man ka. At bahala na sila pila ihatag. Mauro man ako sa una mga tropa. Makatigom-tigom may upload ko mga tropa tag 500. So pagbalik na kong Bukidnon sa Domingo sa hapon, wala. Libre na akong gasolina pa ingon nga to mga tropa. Diba? Libre pang panudan sa balay. Kada uli. Una na mga tropa ba magkwanta pero makatabang ta sa komunidad di ta makapurhisyo na hinuon. Ang bang madriver nakapurhisyo kay pag ingon nga kuan bisag gamalo na pila na pilitihan din na mayong pagpila dito ihatod. Di ba na pwede mga tropa nga na kay rebalo naman mo labi nag di ba na musakay nga nagdato pa na sila? Di ba? Makatabang ta sa ilaha mga tropa, at least maluoy po sila sa luha. Dili ba, kuhaan ka ning Ran Santisas, di ba? Runs na po niya, di na Randy. Ran Santisas, of Ma'am Nancy Camilo, good morning ma'am. Oh, God, rin sa bagangan Jojo Divino. Oy, good morning dia brother! Ah, di basta-basta akong brother. At to ta dito niya, brother Joe, naka dito niya. Sa kuhaan, kay magkita ta dito sa boss. Ay, inyohang boss niya, Asuncion. Naami dito kaghapon. Dito sa inyo nga boss kang Jojo Deveno dere sa kuan sa may Midmo Economic Enterprise mga tropa Municipality Economic Enterprise mga katropa din he sa kuan anak ko niya kayo gimingaw may kuan gimingaw may kanang basta gimingaw may din ha sa inyo ang mga tirada. Good morning mga tropa sa Asuncion mga tropa sa Midmo alam sa Economic Enterprise may palingki mga tropa o sa may terminal ala good morning di na kanin yung tanan uban niya sa inyong head. Good morning, dear sir. Sir Jojo De Veno. Alright, dito maglangan, mga tropa. Dito sa lain pa mga balita. Isigutan na ito, mga tropa. Dinis itong pagpanaguban. Mauni ang lugar ninyo na, mga tropa, ni Katropa De Veno. Puno sa kadasig, mga tropa, ang panaghiusa ang mga opisyal sa Ugkawani sa local government unit sa Asuncion, Davao del Norte. Samtag nagapaabot kini mga tropa kagapong adlawas pagsugod ni ining parada. Bibog yapon sila kay dito isip kabahin mga tropa sa pagsaulog sa ika-59 nga anibersaryo sa pagkatukod sa probinsya sa Davao del Norte. Kani sa wala pa usab ang opisyal nga pagparada mga tropa. Agad tambayayo usab ang mga miyembro sa sangguni agabayan o mga empleyado, mga tropa sa munisipyo. Pinagi usab sa pagbahin sa mga pahiyo, mga tropa. Yung mga pahiyo, mga pinaka-importante, di kayo magbugtok. Kung maayo, mga tropa, ang panag-uban na nagapakita kini sa ilang panaghiusa o suporta alang kini sa maong kasaulugan. Matod pa sa LGU Asuncion, ang ilang pag-apil, mga tropa, sa barada, dili lamang matod pa aron nga mapakita ang kataho, mga tropa, o kultura sa lungsod kundili. Usa, mga tropa, aron lamang nga ipadayag ang garbo sa pag-presentar sa Asuncion sa Tibuoka Probinsya. Andam sa usa, mga tropa, nga matod pa sa ilang mapasagarbuhon nga nilakaw kini sa delegasyon sa LGU Asuncion, uban usab sa tumong nga sa ulugon ang ika-59 nga araw sa Davao del Norte, uban usab sa espiritu sa panaghiusa, kooperasyon o pagserbisyo, mga katropa, sa katawhang Asuncianos. Yan, mga katropa. Good morning, Sabdri, mga katropa, nga bro Milan Ulog. Gahapon na, aday ka bro, gahapon na. Nagpa-picture-picture ka, wag yung kamudool sa mua ba? Mano'y nakabahog tik-tik usahay, kamo'y nakaila sa mua, doola po mi. Okay. Kung unsa mi, mga tropa, nasa kahanginan, maurang gyapon mi sa gawas, mga tropa. O kadang, ay lang tanawa ang among gintang sa height. Ay, tanawa mo gintang sa height? Ang tanawa niyo ang among kasing-kasing? Diba bro, Milan Ulog? Good morning na bro. Good morning, Madina. Alas 5:16 na ba, samtang sa pikas, bahin pa sa atong mga balita, mga katropa. Sa Mawab, Davao de Oro, naglunsad usab ang 10th Infantry Aguila Division sa Philippine Army sa unang Division Level Market Scoping Forum. Yatog nakalabay usab nga simana isip kabahin matod pagkini sa pagpatuman sa Republic at number 12009 na nagatubong kini sa mas epesyente o transparent procurement sa gobyerno. Kani gitambungan usab ang duha ka adlaw nga kalihukan sa kapin 300 kabaga suppliers gikan kini sa Southern Mindanao, mga unit commanders, logistics officers, procurement non-commissioned officer o mga representante sa contracting office aron labang mapalig-on ang koordinasyon o mapalapad ang kahibalo usab sa mga produkto o ga serbisyo ga mahimo bato paggamiton sa mga proyekto sa militar. Ipakita usab sa mga suppliers ang ilahang mga produkto o mga bagong teknolohiya aron lamang nga mas masayran pa sa tent ID ang nagkadaiyag kapilian sa dili pahimuon, mga katropa, ang procurement plan. Tumala usab sa tent ID aga forum nagasugod kini nagasunod kini sa probinsya sa seksyon 10, mga katropa, sa Republika Act number 10009 na nag-auhag sa market research o market scoping isip kabahin sa pag-andam sa Project Procurement Management Plan o ginatawag PPMP. Kabahin usab, mga tropa, sa mga kalihukan ang mga lecture. Kabahin usab, mga tropa, sa Product Standard Ace of Doing Business Act o yung EFP Procurement System aron na mas mapalig-on ang pagsunod, mga tropa, sa mga lagda sa procurement. Ginay ko sa mga tropa ni Brigadier General Chris Santo Prado, Commander, mga tropa, sa EFA Procurement Service, o gamaoga guest speaker, mga tropa, ang maong inisiyatiba ng iya matupang hulagway ang unang market scoping forum nga gipasugdahan kini sa usa ka infantry division sa Armed Forces of the Philippines. Samtang gipasiugdaw sa mga tropa sa 10th ID Commander Major General Alvin Luzon nga kauban usab sa mission sa division aga maampingon, mga tropa, ang pagdumala sa pundo sa gobyerno aron labang masiguro nga maayo ga serbisyo ug accountability sa publiko, mga katropa. Kani matud pa sa 10th ID ang maukunong kalihukan nakatabang kini sa pagpalig-on sa koordinasyon sa tanang stakeholders, pagpalambo sa mga tropa sa procurement planning o pagdasig mga kaigsoonan sa transparent kakig-uban o pakig-uban sa mga suppliers, mga katropa. Alas 5:19 na bayad ligapon sa atong pagpanag-uban katong unang anib, mga katropa, hatong kanato sa mga produkto, mga tabang kanato, mga katropa. Aron kanunay, mga katropa, ang tinaw itong pananaw, Magvision X Plus Soft Gel Capsule na bay, tumarakin ni mga katropa para imuntan na pananaw, kanunay ang tinaw, uksipte ka sa pag-dry, mga katropa, labi nagdaduna kay mga pasahirong dala, Magvision X Plus Soft Gel Capsule ka sa una, ginapatulo, apan karon, mga katropa, ginatumar na, mga kaigsuna. Ginatumar na, sa una ginapatulo. Lahi po tong tulo nga nasinunghuna-una ang nagtulo mga tropa. O gitulo. Lahi po to. Ma'am Lia, manalay sa'yo. Good morning, Ma'am Lia. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, alas 5.20 na ba? Sa laing pang bahin sa atong mga balita, gipakita usab sa 8 kabaga munisipyo o tulo mga tropa kabaga syudad sa Davao del Norte ang ilahang nagkadaiyagan lokal ng mga produkto atol kini sa kasaulugan sa 59th araw ng Davao del Norte o 25th kadagayaan festival pinaagi sa mga boss nga gitukod kini sa matag lokal nga panggamhanan. Kani nagapasundayag ang matagal lungsod o gasyudad sa ilahang mga nagunang mga produkto sama na lamang sa mga prutas, pagkaon, handcrafts, processed products mga tropa o uban pang mga lokal nga hinimo kini sa nagrepresentar sa ilahang kultura, industriya o panginabuhian. Gidagsa usab mga tropa sa mga bisita ang mga boss aron labang mutan-aw, mutilaw og mupalit mga katropa sa mga lokal nga mga produkto nga naghatag kini og dugang oportunidad sa mga lokal nga negosyante og nag-uuma mga katropa sa pagpaila sa ilahang mga gipamaligya mga kaigsoonan. Sumala po sa mga tropa sa mga organizer ang trade boss dili mga katropa lamang kuno kabahin sa gitugtog sa ulugan kun dili usa-usab kini kapaagi mga katropa sa pagpalambo sa turismo o ekonomiya sa Davao del Norte pinaagi sa pagpasundayag sa talento o kabasko sa matag lungsod mga katropa o syudad sa naisgutang probinsya. Niya makatilaw na ginuyon niya sa mga products siguro mga tropa kay gahapon first day gamay pa kayo mga products kagani kagahapon mga tropa unya magsigma na imo patilaw sa muaba ina tilawin mo products kagahapon sa panabo ni si Sir Alex sa panabo mga tropa ningon to siya nga sir pwede nang tilawan ato agaton tilapia sa tunga tilapia nga basta na kuan sa likod pero nabisi pag abot mga tropa ni abot mga mga nabot man to sila si Mayor mga tropa sa kuan yun ni bahagi nang abot man to dapita mo sa na kuan sila mga tropa kami pod nanibat lang po may katropang lar kumana mag-interview ka Sir Alex sa panabo mga tropa silang boss. So unya batilawan nato to ilang products ito mga tropa unsig kalami itong ipanghambog kagahapon mga kaigsunan. So balikan na muna unya Sir Alex, balikan taga unya ay murag interesting itong imag-ingon nga unsa itong klase nga pagkalutos tilapia nga lami kunok ayo ay mga bones mga tropa mga kuan mga kuan mita oil mga katropa sa bangos kanang giprocess mga katropa na adito sa grapon nga ilang gipamaligya na yung mga laman loob ana hanggang giprocess mga katropa na adito mga gisona mga baligya nila mga products sa panabo o livelihood sa women's mga katropa baka nagrabe din na apohon mga katropa sa ilang women's amo nang i-picture out din hanapita mga katropa aron sa mga ma hibaluan na unsay pa unsang klase nga pagproseso safety good mga katropa kuno matod pa mga gisona kini ilang giprocess karon dre. Samtang alas 5.23 na ba sa lain pang bahin, mga katropa, des kapalong usap. May partisipar usap sa selebrasyon sa ika-59th anibersaryo sa probinsya sa Davao del Norte ang mga kapulisan sa Kapalong Municipal Police Station pinag-usap sa ilahang aktibo mga katropa pag-apil sa civic parade. Nagipahigayon kini sa Tagum City sa yung buntag mga katropa bisag ulan kagapong adlaw. Kani kay pangluhan ni Police Major Brail Patalinghog ang hipi kani sa ato kapulisan sa Kapalong aga delegasyon nga gilangkuban kini sa mga kapulisan gikan usab sa nagkadaiya nga City of Municipal Police Station uban sa mga tropa sa mga empleyado sa local government unit kabahin sa kini mga tropa ang baong kalihukan.

0: Kadagayaan Festival Float on Music Parade nga gipahigayon kagahapon adlaw mga kaigsoonan. Gani gi Dibalahan kan mga tropa bada sigo ga musika. Makapadani mga kaigsoonan sa mga Festival Float og mabulokon mga kaigsoonan mga dekorasyon. Ang mga kadaga kagtawag kadalanan in mga tropa gipasundayag sa Bataga lungsod o ga syudad. Ang ilang kultura, tradisyon, lokal nga produkto mga tropa og kalambuan sa probinsya mga katropa. So mao na gyud mo naghagit nagauhag mga tropa nga adto gyud mo dito aron makita og obserbahan ninyo ang mga nagkadaiya mga tropang mga produkto nila mga katropa. Kung nakatambo mga katropa sa kuan, mas na obserbahan ako ang bibo gyud kaayo sa mga katropa nga imong ani mga activity mga festivals diri mga katropa sa Kaamulan. Kaamulan sa Bukidnon. Grabe din ha mga katropa, mga higante mga float din ha mga igsoonan nga dagko kayo unya nagrepresentar sa ilang mga kalungsuran gyapon mga katropa sa probinsya unsay ilang mga nagunang mga produkto mao gyapon mga katropa unya kinahanglan pod kay kani ilaha diha mga katropa kay lumad man eh sa 7 tribes man sa kaning Kaamulan mga tropa represent ba sa 7 tribes so 7 ka tribo ang naguna din himang tropa sa Bukidnon mao na mga tropa 7 ka tribo kinahanglan gyud kada di ta magarkila mga tropa mga artista nga magsuot lang mga kuan mga tropa aron nga mo present aron mudaog sila bawal na kinahanglan gyud lumad gyud ka taga diha mga tropa unyag mao gyud imong tribo din mga tropa kalagan ka mao gyud mga tropa magsuot ka kuan nga kuan nga na mga kaigsoonan mao po na din mga tropa sa Bukidnon bibo gyud kana din ha nga sud sa mga tropa sa usa ka semana din ha mga tropa nga gipahigayon kining Kaamulan so na picture out po nako ang dinhi sa Davao del Norte kaghapon mga katropang tigpaminaw. Samtang naghiusa mga tropa ang mga sakop usab sa Kapalong Municipal Police Station, local government unit mga tropa sa Kapalong sa nagkadaiya mga tropa mga stakeholders usab sa pagpahigayon usab og tree planting. So ginhanlang gyapon adoy tree planting mga tropa before sila nag-appeal apil sa 30 sa Hunyo na apos sa tree planting gipahigayon sa kapulisan og LGU Kapalong aron manandom og mga katropa kahoy. Parang kini mga tropa sa Philippine Environment Month para mga katropa sa ulog mga kaigsoonan. So mao kalihukan mga tropa gipangunahan gyapon kini sa hipis kapulisan. Oga sa Kapalong mga tropa oga kauban sa si Mayor Edgardo Timbol mga miyembro sang gudi aga bayan itambong sa mga tropa sa maong hukay mga tropa oga dito sa si Board Member Ronald Elliot kada gapahayag kini sa iya mga tropa suporta alang matud pa sa programa nga mapanalipdan mga tropa ang kinaiyahan gipahigayon mga tropa ang tree planting sa Daplin mga tropa sa Kapalong River Walk sa Barangay Maniki Kapalong Davao del Norte. Okay, we speak of Barangay Maniki. Good morning, Rikanga Pugi Caminero. Pugi Caminero, good morning, Pugi. Former municipal councilor, Jeris Kapalong, mga tropa. Unya kay nakagraduate naman siya. Waman siya palari itong eleksyon, mga tropa, sa pagka-busy mayor, mga kaigsoonan. Nakadaog, mga tropa, si Vice Mayor Timbol, Atis Timbol. Pero unsaon taban, mga tropa, bisag ni daog, mga tropa. Na-disqualify mga yapon mga kagisunan, kadadutta mas kaso, so nabakante mga tropa. So, di modo, ang kato mga tropa ang nahimong first councilor, nga si Ma'am Kim Quisada, mauna gid mga tropa ay vice mayor karon, ron. Diba? Mauna siya mga tropa. So, si Pugi, padaprin si Pugi mga tropa, o niya, muragano na plano karon sa eleksyon sa barangay mga tropa, nga siya ang giaghat karon sa taga Maniki. Napadagano mga tropa sa pagkakapitan gumikan kay si Kapitan Mimi Estrada. Kuan naman siya mga tropa kana nakagraduate naman. Mo-graduate naman pero aduna po hungihong mga tropa ang anak ko no mga tropa ni Mayor Edgar Timbol mao mga tropa paatbangon kang Pugi mga katropa nga mahimong kapitan sa Barangay Maniki. Ang pautana Anto kano sa mo asinso atong Kapalong kon magdumala mga tropa puro mga personal interest mga igsoon. Mamay lisod huna na. Alright mga katropa. Alas 5:29 na bay.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Punta ganda, aniyata karon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Aniyata nga biglan onan nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Guapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
2: Nya, unsa may mga kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
3: Kung mga silingan ko din nga gamit og pulyar. Wa gamit kamo crap board.
2: Kaya daghan nga salamat.
1: Ang testimonya sa

0: Krab Gold sama is.
1: Karon nga nakagamit ka Krab Gold no. Unsa may imong may istorya ana bahin nga sa imong harvest?
2: Bahin sa harvest? Ako ko harvest sa kon sa Krab Gold.
1: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Krab
2: Gold. Gabog turog, gabog bamungan tungod sa Krab Gold.
3: Ay balo sa tanang mga mag-uuma sa Krab Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Krab Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Krab Gold pwede sa tanang tanom. Ang Krab Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawan.
5: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumangbud sir. Hindi ikigdom akong binulan nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Akong pagsulay sir, nakahuro o glock at nakita ko nga adunay alabiyo akong pamati. So, unya, lukbal akong menstruation.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon ko. Parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus

0: ng mangustin, malunggay o soya, ang pangatanan na abas sa ubal ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santo Blas Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santo Blas Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawan.
3: Okay, si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaliko. Okay, naday ko na problema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, apag-ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka haso, labi na sa linya sa kuwang trabaho. Hindi ko mindahan to sa akong suot ni Higala, na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ug

0: mo nga nagibati sa Makanago ang Visionex Plus capsule mo para masulayan ang kaapektibo sa produkto.
1: Visionex Plus. Ang Visionex Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Visionex Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kadaan lang yun kung nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa. Santan Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
6: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
8: Yes, to help!
9: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa kalakuan ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
2: Sista Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, call your doctor. Relief sa mga butika.
10: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santan Gold Coffee Mix, nakunos simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santan Gold Coffee Mix.
2: Santan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
12: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
11: Bato Gold Town, maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busag gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises. Huwag mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
14: Kuya Kimbo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac.

0: pinaka Pigrolac or Spirius formulations mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Gusto niyo mag isalistan yung mga kapilya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
1: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Exciting Filipinas! Exciting Filipinas!
5: Alright, balik tayo rin mga katropa sa atong pagpareguman. Alas 5.37 na goodbye. Drink up sa atong tulumanon. May buntag usbon ng mga katropa kang Dato Jerry Sisbino karon rin. Pasa sa mga katropa kang siyang anak nga si Jerlyn Sisbino. Dari karon mga katropa sa Braulio e Duhali. Good morning, salamat sa iyong pagpalunog-lanog din sa inyong radio mga katropa karong gabuntaga. Naglagubo na yung radio karon rin mga katropa sa Poblasyon, mga katropa sa Braulio e Duhali. Saga Dato Jerry Sisbino o siyang anak karon din nga nagdigamo po si Jerlyn Sisbino. Maayo gabuntag dari kaninyong hurot mga katropa. Pag-iapon ka nato, mga kaigsunan, kinig atong programa sa mga produkto, mga tabang ka nato, mga katropa, para kanunang basko gatong lawas. Sige ka na ba, mga tropa, ihihihi. Labi na sa gabi o sa pagmata ni mo, mga tropa, sa kabuntago. Na ay murag dagom, mga kaigsunan, nga matusok-tusok sa imong lapalapa. Sintomas ka na, igsoon, sa hinay-hinay na sab nga pagsaka, pagtaas asukal sa lawas, mga kaigsunan. Kung ako dihan ni mo, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula, mga katropa, gano'n ay extracted ang palaya, gano'n ay polyphyptide properties. Nga nakita ka nis pagtoon, nga to sa mga eksperto, mga kaigsunan, nga dako ang ikatabang sa hinay-hinay no sab nga pagtaas sa asukal sa lawas. Santon Plus Gold, ang maski pakusog o maski pepektibo, ang pinaka-epektibo, mga katropa, nga kombinasyon, Santon Plus Gold, mga katropa, o Santon Vitamin C. O siyempre ang alkaline nga vitamin C ka na siya. O siyempre ubanin ka na mga katropa sa pan-natural o healthy nga kape, ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Mga mag-uma, ipokalimot ha, ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Available ka na din na sa inyo mga nagkadaiya, mga agri-store. Sa inyo mga dapat ang Crop Gold, ba ipang panglaban mga katropa, aron sa itong pagpanguma, muasinso ka. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit kini sa by litro o by gallon mga kaigsunan. Mas brato kumpara sa uban mga katropa. Morning kan Jonas Di Guzman. Ato pan Jonas Di Guzman, good job. Thank you so much sa Jonas Di Guzman. Ugato kang Pastor Royal Uban. Dari karon sa may Kitautaw mga tropa. Good morning ya Pastor. Dari na dapita mga tropa sa may Barangay Sinuda. Kitautaw Bukidnon. May buntag di ba Pastor? Sinuda mga tropa. Kanang Sinuda. Kitautaw na kay Buda man niya. Sunod sa Buda, Sinuda o Tawas no? Nana. Sumana din na mga tropa. So sakumis Kitautaw mga tropa. Bondiri kini sa Davao City. Mao ni ang kuan mga tropa Bondiris Davao City o sa Bukidnon mga kaigsunan. Pastor Royal, good morning mga pastor, ubang tibok membro sa pamilya nga naga monitor sa karon sa ato gapagparaguban ng atong programa ug inyong tulumanon. Ora dito maglanda mga tropa ato dato ang mga reports gikan sa XFM Mindanao report kay adunay duha ka mga membro sa CTG nitahan kini mga tropa sa mga otoridad. Katropas balita, mga tropa, bagyapon mahurot gini sila, naagyapon ris Bukidnon si Hanilo Tabio sa kumpletong detalye.
4: XFM Mindanao Reports.
6: Voluntaryong nitahan ang duha ka na hibiling miyembro sa Communist Terrorist Group kon CTG. Ngadto sa mga otoridad sa Ingog City, Misamis Oriental, netong nakalabay nga adlaw. Matod sa taho, gikan sa kapulisan, naitabo ang pagtahan sa mga rebelde sa headquarters sa mga otoridad sa Ingog City. Bitbit sa duha ka nibalik sa sabakan sa balaod ang ilang mga dekalibring armas ug mga bala. Ang padayon nga pagtahan sa mga miyembro sa CTG resulta sa walay hunong operasyon ug paningkamot sa gobyerno isip kabahin sa nagpadayong kampanya batok sa insurgency siya sa Northern Mindanao. Gilauman nga makadawat o ginabang ang mga nitahan na pinaagi sa programa sa gobyerno alang sa ilang pagbag-o sa kinabuhi. Mga katropa, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. I-boost ang imong immune system, tumar og Santon Vitamin C alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News!
5: Thank you so much, Katropa Hanilo Tabios, sa detalye sa mga report samtang sa Pikas Bahil. Kahimtang sa seguridad, mga kaigsunan sa Bayugan City, kontrolado. Mga negosyante, dili angay mabalaka, matod pa sa PNP, mga katropa. Katropas Balita, Katropang Rialintun.
4: XFM Mindanao Reports.
3: Ipasalig karon sa Bayugan City Police Station nga nagpabiling luwas ug hapsay ang kinatibuk ang sitwasyon sa seguridad sa syudad taliwala sa mga nahitabong shooting incident o pagpamusil sa niaging mga bulan. Usa ka eksklusibong interview sa XFM station gipahayag ni officer in charge sa Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo Valdez Silang nga kontrolado sa kapulisan ang kahimtang ug padayon ang ilang walay puas nga operasyon batok sa mga kriminalidad. Klaro ni Silang nga ang mga nahitabong insidente wala nagpakita sa kinatibuk ang peace and order situation sa tibuok Bayugan City. Gipunting usab sa opisyal nga ligon og hugot ang koordinasyon sa kapulisan og sa lokal nga kagamhanan aron masiguro ang kalinaw sa komunidad. Sa pagkakaroon nagpadayon ang laom nga investigasyon og gilusad na ang manhunt operation batok sa mga suspek nga nalambigit sa maong nga mga krimen. Bisan pa man ini, gipahibalo ni Silang nga nagpabiling aktibo, normal og madasigon ang dagan sa negosyo og mga kalambuang proyekto sa Dakbayan. Tungod ni ini, nanawagan og gihangyo sa hepe ang publiko og mga potensyal nga mga investors nga magpadayon sa ilang dako nga pagsalig sa Bayugan City isip usa kaluwas hapsay og progresibong Dakbayan nga angayan punduhan og sudlan sa negosyo.
7: Sa mga investors po natin, no, ang inyong pong kapulisan or ang Bayugan City Police Station ay patuloy po namin pinapaigting ang ating trabaho sa pagpapatrolya at pagpapanatili ng kaligtasan po lahat. Na rest assured po, patuloy po nating gagampanan ang ating tukuli na mapanatili po ang peace and order sa Bayugan City.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo Valdez Silang. Mga katropa, aron maangkon ang kahimsog sa panglawas, gamit na sa santo na vitamin C. Alang sa Dekusong Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
5: Ikasabas katropang Ray Alburo Alinton sa detalye sa bugar report. Samtang laing bahin, gibilin mga katropang plansa. Gitudlo karong hinungdan sa pagkasunog sa dusi mga tropa ka mga panimalay sa General Santos City. Sa tropas balita, katropag Ivan Punlonan.
4: XFM Mindanao Reports.
8: Nagpadayon ang imbestigasyon sa Bureau of Fire Protection Jansan sa pagkaugdaw sa dosi ka panimalay tungod sa sunog sa Purok Malinawon, Lanoy, Barangay Kalumpang Jansan ning niaging adlaw alas 4:15 sa hapon. Gibutyag ni SFO2 ni Tuel Bakate, imbestigador sa BFP Kalumpang Substation, nga ginatudlong nagsugod matud pa ang sunog sa panimalay ni Dario La Fuente, kundiin gikaingong nabilin matud pa nga plansa ang hinungdan. Tungod nini, apektado ang 14 ka pamilya nga nawad-an og panimalay samtang 175,000 pesos ang inisyal nga danyos sa nasampit kay insidente, apan posibleng musaka o galing magdeklara ang mga nasunugan o affidavit o loss. Gideklara sa kabumbirohan nga kontrolado ang sunog alas 4:47 sa hapon samtang fire out impunto alas 5 na. Gihimo dayong evacuation center ang Jim Dole sa lugar samtang nanghatag o ginabang City Social Welfare and Development Office kung CSWDO matag pamilya nakadawat og family food packs, tubig og tents. Sa pagkakaroon, padayon nga ginasutas barangay ang dugang tabang alang sa mga nasunugan. Mga katropa, ayaw pasagdi nga malamoy sa balatian ang imong pangandoy. Protektahi ang imong kalawasan. Tumar og Sunphone Vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
5: Thank you so much, katropang Ivan Polonan, sa detalye sa bagong report. Good morning kang Sir Joel Puras, kasal kang PPG Cortes Jr., Orlan Garcia Fabular, Rosita Cajes Salazar. Good morning, Dre. Kaninyong hurot, mga katropa, nga gatanaw, kapaminaw, karon sa ato, kapagpanaguban. Thank you so much. Din ha, nga, isang kapahipi lang mo. sa nga ito mga XFM Tagum City YouTube, YouTuber mga katropa, nagatanaw karon. Thank you kaninyong hurot niya mga katropa. Pakisubscribe lang sa ato mga katropa ng YouTube sa XFM Tagum City YouTube mga katropa. Mamili Rilampagos Kapala, good morning Mamili. Auban niya sa imuhang membros pamilya karon. Good morning, uban si mong kapikas kinabuhi, good morning. Asa ba atong laag-laag unya? Asa mang laag-laag na tuon niya? Diyan kang Kidong Libunaw. Alright, dito maglaga mga tropa. Diyas katapusang hugna mga tropa sa mga reports. Kaya sa XFM Mindanao Reports kay Adunay, Banti City, ka mga PDLs mga tropa, kaning person di sa deprived liberty. Matod pa mga tropa sa BGMP. Lampuson kini mga tropa nga nakahuman kuno sa ALS, Deres Malaybalay City, Bukidnon. Bit-bit sa mga balita mga tropa sa katropang Michael Ricabo sa XFM Bukidnon. Katropang Michael.
4: XFM Mindanao Reports.
9: Gili pa matuda sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP Malaybalay City Jail nga dili babag ang prisuhan aron makabot ang mga damgo human malampusong ni graduar ang 20 City ka mga persons deprived of liberty kon PDL sa Alternative Learning System kon ALS niatong Martes Hunyo 30 gipahigayon ang mabulokong graduation and completion rights sulod mismo sa maong bilangguan sa taho gikan sa pasilidad ang 20 City ka mga ni graduar sa batch 2026 gilang kuban sa Siam sa elementary, 16 sa junior high school o 2 sa senior high school. Sa pakikinabi sa XFM News Team, Malaybalay City Jail Warden, Jail Superintendent Murphy Tudyug, padayon sila sa baong programa pinaagi sa pag-awag sa mga PDLs sa pagpadayon sa ilang pag-eskwila.
10: Ang programa po ng BJMP ay patuloy po namin sanang dadagdagan nito through the help also of our other endeavors and the parties involved, lalo na sa ating mga ALS teachers, sa DepEd na nag-provide sa mga sa iba pang mga entities. So sa part po namin is talagang ini-encourage po natin ating mga PDL na mag-aral.
9: Kahinumduman nga sa nakalabay tuig ana sa 16 ka mga PDLs ang nigraduar sa ALS kung din adunay pagsaka sa maong ihap karong tuig o tinguha nila nga dublihon ang ihap sunod tuig. Gihimong positibo usab ni alias Alan ang iyang sitwasyon sunod sa rehas o nagpasalamat nga napriso kini nga nakagraduate sa senior high.
11: Yeah, sir Bagto, nagpasalamat niya pong dako nga napriso ko kay tungod na priso ko, nakagraduate ko o senior high school o natarong na, na bago na ko ang kinabuhi.
9: Mensahe nini sa mga kabatanunan nga magpatuo sa ilang ginikanan di kayan ang daotang impluensya sa barkada o magdinarong sa pag-eskwila. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements ng gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipino. Ako si Katropang Michael Carato Ricabo, X-April News.
5: Isabas Katropang Michael Carato Ricabo sa detalye sa bagar report pag panagtapok kuno karong magkatropa sa INC sa Iglesia ni Cristo. Ibalhin ka dito sa may Liwasang Bonifacio karong Adlawa, Hulyo 2. Gumikan kayo naka, daghang kayo nagyaw-yaw kagahapon magkatropa mo, eskwila, na wala na sila makaagi, at sa trabahong uban. Tungod sa kadaghan mo dai mga tropa, unexpected nga porti daghana. Na surprise gyud mga tropa ang atong gobyerno. Nga ngato kadaghan mga tropa unya matud pa usab ni Marcolita sa dito sa atol sa INC rally, andam siya mga tropa ang mabilanggo. Di ba? Andam siya mga tropa ang makulong. Magpabili lang yang ligon nga baruganan mga katropa. Ano na igingon ni Marcolita baga kaigsuunan? Samtang sa Pikas Bay, katapos ang report na mga katropa, doon ay 18 anyos ng lalaki, sikop kini sa bypass operasyon sa Kantilan, Surigao del Sur, mga katropa. Katropa sa balita, katropa ang Ali Vicente.
4: XFM Mindanao Reports.
12: Ana na karon sa silda sa kapulisan ang usa ka 18 anyos nga lalaki human kini badakpi sa gikasang bypass operation sa Purok Size A, Barangay Linintian, lungsod sa Kantilan, Surigao del Sur sa niaging gabi. Giila sa kapulisan ang suspek sa alias nga Bulusoy, walay trabaho og residente sa maong dapit. Siya giila sa mga awtoridad isip usa ka street level individual. Ang malampusong operasyon gipahigayon bandang alas 7:44 sa gabi sa hiniusang puwersa sa Kantilan Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain Juvie C. Almog, Officer in Charge, uban sa pagigtambayayong sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDEA na sakmit gikan sa posisyon sa suspect ang duha ka sa siya gidudahang shabu nga adunay gibanabanang kantidad sa smell 120 pesos. Gihimo gilayon ang inventories sa mga nakuhang ebidensya. Sa dapit din nahitabo ang operasyon nga gisaksihan usab sa usa ka barangay kagawad o representante sa media aron masiguro nga transparent ang tibuok proseso. Gipahibalo na usab ang dinakpan sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine. Sa kasamtangan, giandam na sa kapulisan ang tukmang kaso batok sa suspect tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News. Exciting
13: Pilipinas! Mabatukan yung mga bukol-bukol kung ikaw nag-Xanthon Gold. Di ba, Michael? Mga bukol-bukol, sayon tulawon. Kasi Ali Vicente mo dito. Ito. Alright, mga tropa, naglangko, mga tropa, sa ato, mga balita sa XFM Mindanao Reports, mga katropa. Katapos ang bahin, dyan rin na tayo, mga katropa.
14: XFM Weather Update. Weather Update.
13: Sa atong weather update karon mga kaigsoonan dinis Davao Region, sumala usab kini sa pinakabagong forecast. Ang Davao Region magapadayon karon nga makasinati og partly cloudy hangtod agadto mga tropa sa kahimtang sa kalangitan. Sa udto hangtod kini sa hapon ug gabi ilauman mga tropa ang magkatagkatag na pag-ulan og thunderstorms tungod kini sa local nga mga thunderstorm. Kani ang temperatura musangko ngadto sa 32 degrees Celsius samtang ang pinakaubos anaa sa 22 degrees Celsius mas bugnaw karong adlaw. So magpabilin gyapon mga umog ang ato gapalibot alimuot mga tropa lingasa. Ang pagbati mga ton karong mga tropa sama sa gibati sa uban nagalimuot ang dagway sa panahon mga tropa busa gitambagan mga tropa ang publiko nga magdala kanunay o gapayong o raincoat labi na mga tropa kung adunay lakaw sa hapon. So ang mga motorista o mga mananagat gidasig usab mga tropa nga magmatngon panahon sa kusog usab nga pag-ulan o dalugdog mga katropa. So ang adlaw misubang alas 5:24 sa buntag usalo po sa mga tropa alas 5:58 sa hapon sa samtang ang buwan musubang usab mga tropa alas 7:06 sa gabi musalop usab alas 6:15 sa buntag mga katropa. So mao kini ang pinakabag-o mga tropa ang lokal nga panahon update mga tropa sa Davao Region. Inaot punta mag-amping kita amulik kita mahimo mga katropa ang tawag na to disgrasya pod sa kadalanan o sa kasapaan mga katropa.
14: XFM Weather Update.
13: Oy, wala na tayong oras. Musunod ng Express Balita sa buntag, mga tropa din sa XFM 99.1 Mati City. Inyong makauban, mga katropa. Si katropang Kins Acevedo. Dini sa mga katropa sa XFM 107.1 Tagum City. Inyong pong makauban, si katropang Lars Sanyul. Nabagan sa Master Control, katropang Gabalas. So, hey. Siyempre, si Timon kami sa mga station manager. At belated happy birthday na gahapon, mga katropa kang Kiara. Kiara, happy birthday belated. Murag busawa ay lang gabs no. Nakaabot tayo dito no. Doora mga tropa. So happy birthday belated di mo din na onya. Magdako kang malipayo. Magdako kang matinahuron sa isig kaingon. Labi na sa mga ginikanan nga mo ay nag-umol sa imong kahibalo o siyempre nag-umol sa atong mga pamatasan. Belated happy birthday.
15: Happy birthday
13: karong adlaw. O siyempre mga tropa sa atong General Manager Sir Edwin Garing sa mga CEO President Doc Rebelito ay sa mga Vice President si Ma'am Olivine anang sigusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako katropa si Bong Algab. Nagkasalamat katropa. Exciting!
16: Exciting!
17: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Xanthon Plus Gold. Xanthon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Xanthon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Xanthon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Xanthon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
18: Xanthon Plus Coffee Mix User, ating paminawan.
15: Ako si JR, taga Villita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
16: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
18: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
19: Kundi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Aron lang si firme ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
18: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
20: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-kikita ko din.
21: Dili na lagi.
20: Karit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
21: Sangu ka, oy.
20: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Kaya kung inangawa ka, gimingaw na ako.
21: I'm tired. Stress.
20: Dung.
21: Usa man gyud.
20: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
21: Turbo.

0: Amerika nationwide.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM 99.1.

0: on XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabong, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Exciting time, alas 6:01.

sa mga headlines at mga balita karong adlaw. Headlines. Sa Caraga, Davao Oriental, ulitaw nga gikatahapang durugisa sikop sa mga awtoridad. Headlines. Ika 59 nga araw ng Davao Oriental gisugdan sa pag-ampo ug pagpasalamat. Headlines. Sa headlines sa balitang regional. Headlines. Gibilin nga plancha ginatudlong hinungdan sa pagkasunog sa 12 kapanimalay sa Jensen. Headlines. Kahimtang sa seguridad sa bayugan kontrolado na sa mga kontrolado. Mga negosyante dili angay mabalaka sigon sa PNP. Headlines. Sa balitang national. Headlines. 20 million ka pesos mahinungdan nga gidismiss ang kaso batok kang Romualdez. Headlines. Online group posibleng naka-impluwensya sa suspect sa Tacloban school shooting incident. Headlines. Headlines sa balitang international, epekto sa Ebola outbreak sa Africa posibleng maabot sa $3.6 billion. Headlines. Sa balitang sports, Williams napilde sa Wimbledon upon nagpakita og likong pagbalik. Headlines. Sa showbiz headlines. Headlines. Voice actress Davie Chase di panaw sa sakit nga AIDS. Headlines. Bakit pa magkatipaw ng headlines sa mga balita karong adlaw nga giatod kanato sa Santon Plus Herbal Oil.

0: ada yang nak ada double rental exciting mati city. Ada yang mau beli tak seluruh gawas sana sudah. Katropa adalah kita karun dengan Huawei Best July 2, 2026. Welcome setung telumanan dengan Express Balita Sabuntag. Sepengalan setengah orang dengan servisio publiko sa XFM Philippines, aku kini si Katropa Ken Asibido.
1: Express Balita.
0: Kau Katropa live kita karun makita setung official Facebook page sa XFM 99.1 Mati City. Ingatkan satu YouTube channel sa XFM Mati Official. Oga dungan sab kita karong madungkan sa tong higanting sibihan ng radyo ang 99.1 XFM Mati City.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Nakatropa, standby, standby. Kay mo suruda mga detalye sa mga balita karong adlaw.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Unang hanay sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Ang mga balita sa lokal, ihatod ka na ito sa Santon Plus Gold. Katropahang Santon Plus Gold, gamakili sa 100% extract supplements, natural ingredients, nga doon ay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, o spirulina. Pakusgipang imong immune system, katropa, pag Santon Plus Gold, mapalit ka na sa mga suking butika nationwide.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Nasa pun sa mga otoridad sa Karagang, usa ka individual sa barangay Santa Fe, Caraga, Davao Oriental. Bandang alas 8 sa buntag, at tumilbaing adlaw. Among dinakpan na ilang si alias Bert, 36 anyos, ulitaw. Nalimuyo kundi in siya na sikop. Nakuha kang alias Bert ang ituhang shabu nga doon ay gibugaton. Nga usa ka grabo, nga doon ay standard drug price nga 6,800 kapesos. O usa ka 1,000 pesos nga salapi. Nagigamit isip Bibles ng money. Nakakusuriya na sa mga otoridad among dinakpan samtang gihikay ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Atol sa pagkasikop sa mga suspect, gipaybalo siya sa iyong katungod sa konstitusyon sumala siyang pinulungan nga masabtan. Bahat sa mga otoridad sa Caraga PNP nga dili sila muundang sa pagkukod sa mga tao na kalapas sa balaod sa ilahang area of responsibilities.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa Pikasbahin, gisugdan sa probinsyang opisyal kapag sa ulog sa araw ng Davao Oriental, pinaagi sa misa, pasasalamat. Naghapong adlaw, Hunyo 1, sa San Nicolas di Tolentino Cathedral ni Dakbayan sa Mati, di nagiusa si Governor Nelson L. Reang Hirang mga opisyal empleyado sa probinsyang nga paghuhanan o mga tumutuo sa pagpasalamat o pag-ampo alang sa malinawon o mabungahong kasaulugan sa anibersaryo sa probinsya. Sa wala pang misa, gipukaw sa Diana Drum Beaters ang butang pinaagi ang buntag. Pinaagi sa ilahang tradisyonal nga paglibot sa mga kadalanan sa Dakbayan nga nagtimaan sa opisyal nga pagsaulog o pagsugod sa araw ng Davao Oriental. Alang sa misa, nagipanguluhan usab ni Most Reverend Abil C. Apigo, D.D., nga ang mipasiug na sa kahinungdanon sa pagpasalamat, integridad o pagtuo isip giya sa pag-alagad o pagpadayon sa probinsya. Kabayan usab sa selebrasyon ang paghalad sa mga gasagikan sa nagkanilaing opisina sa probinsyal nga pagkamanan, isip simbolo sa ilang pasalamat sa mga panalangin nga dadawat o sa pag-ampo alang sa padayong kalinaw, panalipod o kalambuan sa probinsya. Sa wala pa ang programa, pasundayag o kasaulugan ang labing unang gihalad sa probinsya mo ang pasasalamat o pagpasalamat sa Ginoo o ang pag-ampo alang sa usa ka malinawon luwas o balampusog selebrasyon alang sa ikasigutay 9 nga araw ng Davao Oriental.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:11 atong oras mga katropa sa magbarayan sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Doon ay 26 anyos katropa na kuwag shabu sa search warrant operation. Dito mismo sa siyudad sa Tagum sa report. Ni katropang Darwin Dulatre.
1: XFM Live Report.
2: Arestado ang 26 anyos nga lalaki human nakumpiska sa kapulisan sulod sa iyang Pinoy-anan sa Barangay San Miguel, Tagum City. Ang mga pakiting idudahang shabu sa diyang gipatuman ang search warrant operation nga gipagawas sa Executive Judge of RTC 11 Judicial Region Branch 30 alas 2:28 sa hapon sa Milabay nga adlaw. Nailhan ang dinakpan nga si alias Punso Ulitawo, residente sa nasampit nga barangay. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, ukabat sa unom nga pakiting sa gituhang shabu ang nasakpit sa operasyon nga mitimbang og 4 gramos og nagkantirad og 27,200 base sa standard drug price. Ikustudiya ang dinakpan sa otoridad og nakatubang sa kasong paglapas sa Section 11, Section 12, Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kalabot nini parayong nag-awag ang kapulisan ngadto sa mga taguminyos nga gilayong mukontak sa kapulisan kung adunay mamatikdang kadudahang lihok o illegal na aktibidad sa ilang dapit aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo mail enhancer matag dulog alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatri, XFM News.
0: XFM Report. Daghan salamat katropang Darwin Dulatri sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Cash gift sa mga senior citizen gipanghatag sa Carmen Davao del Norte. 63 ka mga senior citizen nakabenepisyo. Sa Express Balita, si katropang Bong Algabre.
1: XFM Live Report.
3: Nakabenepisyo ang 63 ka mga senior citizen sa lungsod sa Carmen Davao del Norte sa cash gift nga gipanghatag sa lokal nga pagamhanan isip pag-ila sa ilang kontribusyon o pag-atiman sa ilang kaayuhan. Ang maong ayuda gipasugdahan ubos kini sa Republic Act 11982 o Expanded Centenarians Act nga nagtumong sa paghatag og insentibo og dugang suporta sa mga kwalipikado nga tigulang. Mitambong sa kalihukan si Municipal Administrator Erlinda L. Maparaw diin iyang gipasabot ang padayon nga paningkamot sa LGU sa pagpalambo sa kaayuhan sa mga senior citizen pinaagi sa mga programa o serbisyo nga angay alang kanila. Matod sa LGU Carmen, ang maong pagpanghatag sa cash gift kabahin sa ilang padayon nga pagpasidungog o pag-atiman sa mga tigulang nga nakatampo sa kalambuan sa komunidad. Katropa, siguruha nga basko kanunay ang atong lawas. Pagtumar o Sanson Vitamin C para immune system lagsik perme. Alang sa Negyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dagan salamat katropang Bong Algabre sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: 25th Kadagayaan Festival sa Davao del Norte. Formal na ang giablihan. May Express Balita si katropang Lars Sanyol.
1: XFM Live Report.
4: Formal nang giablihan alang sa katawan ang ika-25 Kadagayaan Festival sulod sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex kabayan kini sa pagsaulog sa ika-59 araw na Davao del Norte Hulyo 1, 2026. Gisugat ang maong selebrasyon o hugyaw sa kadalanan sa sakbayan. Diin gipahigayon ang Civic Kadagayaan Festa Float and Music Parade Hulyo 1 sa buntag nga gisalamutan sa laing-laing LGUs, mga ahensya sa gobyerno o laing-laing botan sa probinsyal kapagamhanan. Nahimong mabulukon ang mga float sa laing-laing munisipyo o siyudad sa probinsya nga doon ay disenyo sa mga nag-unang produkto og dumog sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Samtang nagindigay usab ang mga partisipante sa ilang gimuntar nga mga agribut sulod sa tourism complex, pinaagi sila mga display nga mga produkto nga abunda sa ilang lugar gikan sa 8 ka mga munisipalidad og 3 ka siyudad. Samtang lamang sa Municipality of Carmen din gila isip balot kapital sa Davao Region, Panabo City nga abunda sa bangus og tilapia. Makita usab sa boat sa Braulio Idihuali ang laing-laing variety sa bugas nga abunda sa ilang lungsod. Samtang lamang sa red rice, brown rice, black rice og ordinaryong bugas. Dugang niini nga gila usab ang lungsod sa Duhali isip dunay pinakadagong humayan sa tibok Davao del Norte. Nahimong sentro sa sabot sa City of Tagum ang dagong disenyo sa putyukan ibabaw sa ilhang but sanglit gawa sa abunda sa durian o laing-laing duma o gulay ang dakbayan. Iglado usab ang LGU Tagum sa ilang programa sa pag-amuma sa mga mananap nga nagproduce og dugos o honey. Samtang ang ubang LGUs wala usab na palupig sa ilang mga display nga mga produkto nga sagad maani sila mga lugar. Sumalapa nga mulungtad ang Kadagayaan Festival o uban pang mga aktibidad nga kabahin sa pagsaulog sa ika-59 araw ng Davao del Norte hangtod Hulyo 5, 2026. Wala gipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: Dagan salamat katropang Lars Sanyol sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:16 ng oras mga katropa. Sa laing hanay sa itong mga balita, direta sa itong mga balitang regional.
1: Balitang regional, matita sa regional.
0: Ang mga balita sa regional, ihatod ka na ito sa Santon Vitamin C. Mutabag na ito aron sa pagpalambo sa itong immune system, aron pamila dili-dali magkasakit o magbalipayon. Inom na og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mapalit sa mga suking butika nationwide. Ang Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Gibilin nga plansya, ginatuhang o gitudlog hilungnan sa pagkasunog sa 12 kapanimalay sa Jensan. Sa report na nukad sa XFM Jensan, may Express Balita, si katropang Ivan Polonan.
1: XFM Live Report.
5: Nagpadayon ang imbisigasyon sa Bureau of Fire Protection Jensan sa pagkaugdaw sa 12 kapanimalay tungod sa sunog sa Purok Malinawon, Lanoy, Barangay Kalumpang Jensan ning niaging adlaw alas 4:15 sa hapon. Gibutyag ni SFO2 ni Tuel Bakate, imbestigador sa BFP Kalumpang Substation, nga ginatudlong nagsugod matud pa ang sunog sa panimalay ni Dario La Fuente, kundiin gikaingong nabilin matud pa nga plansa ang inungdan. Tungod niini, apektadong 14 ka pamilya nga nawad-an og panimalay, samtang 175,000 pesos ang inisyal nga danyos sa nasampit kay insidente, apan posibleng musaka ugaling magdeklara ang mga nasunugan og affidavit of loss. Gideklara sa kabumbirohan nga kontrolado ang sunog alas 4:47 sa hapon, samtang fire out impunto alas 5 na. Gihimo dayong evacuation center ang Jim Dole sa lugar, samtang nanghatag og ginabang City Social Welfare and Development Office kung CSWDO matag pamilya nakadawat og family food packs, tubig og tents. Sa pagkakaron, padayon nga ginasutas barangay ang dugang tabang alang sa mga nasunugan. Mga katropa, ayaw pasagdi nga malamoy sa balatian ang imong pangandoy. Protektahi ang imong kalawasan. Tumar og Sunphone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daghang salamat katropang Ivan Polonan sa detalye sa mong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Kahimtang sa seguridad sa bayugan, kontrolado. Mga negosyante, dili angin mabalaka, sigon sa PNP. Report na nukad sa XFM San Francisco Agusan del Sur. May Express Balita, si katropang Ray Alinton.
1: XFM Live Report.
6: Gipasalig karon sa Bayugan City Police Station nga nagpabiling luwas ug hapsay ang kinatibuk ang sitwasyon sa seguridad sa syudad taliwala sa mga nahitabong shooting incident o pagpamusil sa niaging mga bulan. Usa ka eksklusibong interview sa XFM station gipahayag ni Officer in Charge sa Police Lieutenant Colonel Joseph Carlo Valdez Silang nga kontrolado sa kapulisan ang kahimtang ug padayon ang ilang walay puas nga operasyon batok sa mga kriminalidad. Klaro ni Silang nga ang mga nahitabong insidente wala nagpakita sa kinatibuk ang peace and order situation sa tibuok Bayugan City. Gipunting usab sa opisyal nga ligon og hugot ang koordinasyon sa kapulisan og sa lokal nga kagamanan aron masiguro ang kalinaw sa komunidad. Sa pagkakaron, nagpadayon ang laom nga imbestigasyon og gilusad na ang manhunt operation batok sa mga suspect nga nalambigit sa maong mga krimen. Bisan pa man ini, gipahibalo ni Silang nga nagpabiling aktibo, normal og madasigon ang dagan sa negosyo og mga kalambuang proyekto sa dakbayan. Tungod ni ini, nanawagan og gihangyo sa hepe ang publiko og mga potensyal nga mga investors nga magpadayon sa ilang dako nga pagsalig sa Bayugan City isip usa kaluwas, hapsay og progresibong dakbayan nga angayan pundohan og sudlan sa negosyo.
7: Sa mga investors po natin, no, ang inyong pong kapulisan o ang Bayugan City Police Station ay patuloy po namin pinapaigting ang ating trabaho sa pagpapaturodya at pagpapanatili ng kaligtasan po lahat. Na rest assured po, patuloy po nating gagampanan ang ating tukuli na mapanatili po ang peace and order sa Bayugan City.
6: Ang tipik sa pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Joseph
8: Joseph Carlo Valdez silang mga katropa. Aron maangkon ang kahimsog sa panglawas gamit na sa Salton Vitamin C. Alang sa Dekusong Pilipino para sa Pilipinas, kini sa katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daghang salamat katropang Ray Alinton sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapusang hanay sa itong mga balitang regional. Doon ay usa ka lalaki gitigba sa mga nakang higayon. Patay. Report ano ka sa XFM Bukidnon. May Express Balita si katropang Rostom Villafranca.
1: XFM Live Report. Live Report.
9: Patay ang usa ka lalaki human kinigitigba sa wala pa mailhing suspitsado dito sa may sitio Inangay Barangay 1 Talakag Bukidnon. Pasado alas 2 sa kadlawon adlong Miyerkules Hulyo 1, 2026. Naila ang biktima nga si alias Alvin, 44 anyos. Sa inisyal nga investigasyon, usa ka residente sa dapit ang nibutyag nga samtang anaa siya sa gawas sa iyang balay. Iyang nakitaan ang biktima nga nagdagan gikan sa waiting shed samtang gigukod sa suspitsado. Taod-taod na dungog ni ini ang natumbang biktima sa simintadong dalan o gisundan sa tingog nga daw adunay gibunalan gamit ang gahi nga butang. Wala mailhi sa testigo ang mga nawong sa biktima o suspitsado tungod kay ngit-ngit ang maong dapit. Human sa insidente, daling niikyas ang suspek paingon sa kasagbutan nga bahin. Samtang nakita na lang ni ini ang biktima nga nagbuyod na sa dalan o naligo na sa kaugalingong dugo. Nakaangkon og mga samat tinigbasan ang biktima sa luyo sa iyang ulo o sa duha ni ini ka abaga. Gidala pa kini sa mga personahe sa MDRRMO Talakag ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod apan gideklara kini patay na sa nihiling nga doktor. Sa karon wala pa matino sa kapolisan ang motibo sa krimen og nagpadayon pa ang ilang investigasyon aron mailhan og madakpa ng suspitsado. Mga katropa, kape ba nga healthy mong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca, X7 News.
1: XFM Report.
0: Dengan salamat katropang Rostom Villafranca sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:23 ng oras mga katropa.

0: ang Express Balita sa Buntag, yung madungog live makita sa itong official Facebook page. Sa XFM 99.1 Multi City. Naman sa itong YouTube channel, pakisubscribe mga katropa sa XFM Multi Official. O gadungan isab kita ka rumadunggan sa itong higanting CBN sa radio. Sa 99.1 XFM Multi City, Davao Rental.
1: Express Balita.
0: Sa so, mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Ang mga balita sa nasyonal, ihatod ka na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Naka-nervous na ka na ba katropa sa sige yung kape? Kung ako pa niyo katropa, mangita na ka healthy ka kape. Kape nga dili maka-nervous tungod kay natural ang sulod sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga dun ay mangosteen, kamunggay o soya beans. Ang kape nga walay side effects. Para sa kampiyon nga kombinasyon, katropa ay kalimot.

0: bisan pa sa dismissal, tagrupo nagpabilin nga ang giingong korupsyon sa mga proyekto. Sa pagpugong sa baha, wala pa masulpad o nisaad nga magpadayon sa ilang kausa aron mapabutang ang mga responsable o mapatubag ang mga responsable. Si Remualdez ang gitumbok sa grupo nga maoy nagpasiugda sa flood control scam.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikasbahin, posible naka-impluensya sa usa sa mga suspect sa Tacloban school shooting incident ang usa ka online holistic violent extremist group nga gitawag og 764 matod ni Senadora Risa Hontiveros kagahapon Miyerkules. Matod sa Senadora, among grupong giingong nangahuwag sa mga kabataan-unan pinagi sa internet o nagamit og mga online game aron makikontak kanila. Dugang pa ni Hontiveros ang mga user nga nakiguban online kang alias Nash. Usa sa mga suspect sa pamusil giingong adunay kalabigitan sa mga network nga konektado sa 764. Parayon pa ang investigasyon sa mga otoridad aron masuta ang posibleng papel sa mga online group sa insidente.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:27 ng oras, mga katropa, sa mga balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Ang balita sa international, ihatod ka nato sa Vision X Plus. Mga katropa, ang Vision X Plus, gito yung kinipaghimo alang sa mata. Nga doon na epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata o ban pang balatian sa mata. Katropa ay kalimot. Kung kanap-kap na yung pananaw, hanap o sambol, ay kalimot nga pag Vision X Plus.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Nagpahimang na ang United Nations kon UN na posibleng maabot sa $3.6 billion ang epekto sa ekonomiya sa Africa kun dili dayon mapugna na pagkalat sa Ebola outbreak og mahimo usab nga mawad-an og mga 328,000 ka trabaho. Sumala sa UN, ang Bundibugyo strain sa Ebola nga wala pa'y aprobado nga bakuna maoy nakapabalaka kay posibleng hinungdan kini sa mas dako og lapad nga krisis sa rehiyon. Sa tala sa Democratic Republic of Congo, milapas na sa 1,300 ang natapdan samtang 377 na ang namatay sukad giniklara ang outbreak ni atong Mayo 15. Aduno sa mga kaso sa Uganda og posibleng mukalat pasisilangan nga mga nasod. Dugang sa UNDP nga mahimo pa kining mapugngan kung matagan dayon og suporta og pundo. Apan kung mulala pa, mahimo kining resulta sa dugay og mas grabing krisis sa ekonomiya sa Africa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:29 atong oras, mga katropa, sa atong balitang sports karong adlaw.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ang balita sa sports, yatod ka nato sa Turbo for Men Enhancer, katropa, nakulangan ka ba sa performance? Di rin nata, sigurado di makulangan. O dili malang-alang si Mrs. Bahalag manghalang, basta di lang yun maalang-alang si Mrs. Katropa, ha? Pag Turbo Dietary Food Supplement for Men. Balikon ako, Turbo Katropa, pangalan pa lang, Turbo na!
1: Express Balita! Express Balita!
0: Sa kalibutan sa tennis, napildi si Serena Williams sa iyang unang singles match sa Wimbledon human sa duladupad katuig nga pagkawala sa kompetisyon. Sa unang hugda sa torneo, gipildi ang 44 anyos nga pito ka beses nga Wimbledon champion ni Maya Joint pinaagi sa score nga 6-3, 6-7, 6-2. Bisan sa kabilihan, nakapugos si Williams o gikatulong set pinaagi sa iyang kusog. Kapagbalik sa ikaduhang set, mainito na sab ang pagdawat sa mga fans kang Williams sa center court. Din gipakita niya nga naagyapon ang iyang determinasyon o abilidad bisan human sa taas nga pakulay sa singles competition. Bisan wala makalusot sa sunod nga hugna sa singles, gilauman nga magpalayon pa si Serena Williams.

0: sa women's doubles uban. Sing igsog si Venus Williams isip wildcard entry sa Wimbledon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:31 sa tumalitang showbiz.
1: Showbiz news. Showbiz Balita.
0: Atong showbiz balita ay hatod ka na to sa Clear Skin Herbal Soap. Katropa, basig ibong panit niya. Di na kayo mayong kahimtang. Medyo pugis-pugis. O sa panaga. Murag garas na kay katropa. Gusto makagmuhamis na katropa, kutis artista, tapos makaminos ka sa gastos, pag Clear Skin Herbal Soap. Katropa ha, Clear Skin Herbal Soap. Mapalit na sa mga suking butika nationwide. Inumdumi ha, Clear Skin Herbal Soap. Pagkutanagin mo, katong dunay tatang na yes to health.
1: Express Balita. Express Balita.
0: I-compirmar sa Los Angeles Medical Examiner nga may panaw ng actress nga si Davy Chase tungod sa AIDS. Sumala sa report, kauban ng chronic polysubstance use disorder nga naka-apekto sa iyang panglawas. Ipasabot sa HIV. Ang HIV usa ka virus nga makapahuyang sa immune system samtang ang polysubstance o disorder nagpasabot og paggamit og lain-laing droga nga makanaot sa lawas. Matod pa nga namatay siya sa ospital o giklasify isip natural case o natural cause apan lahi ang giingon sa iyang boyfriend nga si Roy Hernandez na meningitis o blood infection ang hinungdan sa iyang kabatayon. Ayan si Chase sa Hollywood sa pagganap isip tingog ni Lilo sa animated film nga Lilo and Stitch. Samara Morgan sa horror film nga The Ring o Spirited Away.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:33 sa tong oras mga katropa.

0: Nag sa mga katropa nga nakatuning karon sa may made ang public market may buntag kanyang salan. Bisag asa karon nga merkado katropa may buntag may paglanog-lanog kanyang salan. Good morning usab kang Parikoy. Thank you so much. Randy Artiaga Santisas. Good morning dia katropa. Ingon man sa mga katropa karon nakatune in. Dini sa probinsya sa Davao Oriental. May buntag oy kagahapon. Sa gwa ta katambong katropa makita man sa Facebook live sa Facebook page sa Provincial Government of Davao Oriental padya katropa ang gipaygayong mga kalingawan din sa probinsya sa Davao Oriental og sa mga dumuduong medyo kaghapon I said di ulan kagabi pagod madungog sa studio pero wag kong kabalo og kusog ba ang ulan huinay. Basta kain ulan kagabi eh, we hope nga walay gipang kalintura karon. O doon ay nagpislango tungod kain ulanan. Pero tagsara ng araw katropa sa mga niadto kagahapon. O safety ang overall nga kahimtang sa provinces na Borintal. Nga gipahigayon din sa Mati City ang ika-59 na araw ng Davao Oriental. Ngunit ang kagahapon katropa, tumanday ni dito sa Moa sa Davao del Norte ang maong katikaran. I think dungan po ni sa Davao del Sur. Mabuntag yung talan katropa katong mga busy na karong panahon na paingon sa mga trabaho. Mabuntag yung talan o sa mga katropa maupay pag-abri sa mga tindahan nagprepara ang uban karon ng pamahaw. Mabuntag kaninyong talan mga katropa ha. Webes pata karon dili pagyod ni Bernes. Ayoy! Pizza 2 o katong pizza 30 sa mga nakadawat sa og mid-year bonus kung na manggaling sa inyong mga trabaho kada ginatawag og mid-year bonus napabay na bilin niya basi gigibayad na ayan ang ginakaimtang katropa sa mga parihas na itong mga kabos ang atong income maruling ra kay gamay na lang mabilin kay ibayad po sa atong nahiram kay lagi. Sa NCR katropa, mupatuman o gusbaw sa sweldo. Usbawan, I think, 85 pesos ang umento. Yun sa Mindanao kag Kabisayan katropa. Kanong sa apakaha. Ito mga minimum wage earner ni ha. Kuan kaning makaingon sila at least na itrabaho pero di yun sakto katropa. O nang maningkamot lagi ta sa tinarong makadaog lagi ta puhon dili pasabot ni makadaog tag luto I think ko mo patad kag luto katropa imong kalaban da pila ka kombinasyon mga 30 million ka kombinasyon sa number kalimot ka katropa mudaog ta ba pinagi sa kadaogan sa tong pag pamaayos trabaho malampuson kauban ng pamilya ampo lang ta kadunay katropa. And sa mga minimum wage earner, daghan kay katropa karon din sa Pilipinas. And gani sa nganong NCR pa manong gitibok Pilipinas lang ta to. Dun ang tatoy gisugyot nga ang suhulan sa NCR. NCR ba to? Parehao na sibok Pilipinas. Kaya dun ang mga kabalo mo katropa sa wala lang masayad. Hawa tayo nga pahod-hawod sa itong programa. Lahi manggod ang provincial rate. Halimbawa, lahi po diri sa Davao Region. Dito ra ko kabaloan ni katropa sa kadugay na ko diri sa radyo. Dito ra ko kabalo nga ang sa Davao Region, lahi po ang suhulan diri. Region 11, Region 10, o Region 9. Dito pag-abot na ko sa Pagadian City. Gikan mo ko sa XFM Pagadian City. Region 9 man na di napita. Lahi po nilang minimum dito nga minimum wage katropa. Mas baba ang ilaha dito. Yung dali sa Davao Region na kasi sa mga 500 kapin. Kato lang ni kato nagsunod ha sa minimum wage nga 500 kapin. Dito sa Pagadian City sa Region 9 na sila dito sa 460 man siguro ang minimum wage. So, kung aprobahan ni nga, parehaon tanan, mas maayo katropa. Kay parehar magutan nagkig, parehar man tag paginhanglan siguro dito sa Metro Manila kaysa sa diri. Mayroon sila nga kwarta gipalihok dito, kita man po diri sa Visayas o Mindanao. Ay, ay, ay, ay, ay, ay! naman ay gipalihok na to dere. Ay nako, unya napatay bero noon ani mga napatay bero noon sa utang sa Pilipinas nga wa ta ka benepisyo. Kasi nako artog bero noon gumikan ni mga kawatan kay sa gobyerno. Kawatan bito sa gobyerno ka tropa? Sa pagbuingon tagdili, kawatan niya sa nakaroon sa pwesto sa gobyerno. Pero kana bitaw nga, nakadaan trabaho sa opisina sa pong gobyerno. Kana manguha bitaw kag ban paper, reo ballpen, kawat naman na sa kuhan. Sa kuha, kawat na ba? Kay kwarta man sa katawhan, nga nang gipalit og ballpen para gamiton niya sa mga opisina, kundula manggali, mga ban paper, onsa pa na, doon na ba, namalit niya og tisyo, viral magandang tisyo eh. Ayaw. Pag nadura ni mo sa among panimalay, kwarta sa gobyerno, gipalitan na, kwarta sa katawan, pasabotan na nga, nangawak po ga! Palitan na! Ayaw! Pero kato mga dagkong kawatan, kaya nga pinilyo ng kawat, di na gina, wa na gina ka taba. Pero ikaw karong, kung nagtrabaho ka na sa gobyerno, sorry kayo nga, sultihan ta ka karon wa tayo ko pa dahot dari sa programa na to. Pero kung gadala kag mga gamit gikan sa opisina, kung natrabaho ka sa opisina sa panggobyerno, isa ka kakawatan din sa Pilipinas. Ayoy! Alas 6:40 tong oras, mga katropa, by the way. Lair tong buot ba? Basta mag-isigot ba ito aning kawat sa Pilipinas? Kung makahuna-huna ka ba ako, pobrem ako, maghuna-huna ka. Kita mang amahan, kasagaran amahan, naningkamot yun na katropa nga unsay matunol sa ilang pamilya, o ingon man, inahan, matunol sa pamilya. Pero ang kasakit mangod, kay kita naningkamot na makautang, nga makabayad ta katropa. Pero kanimang utang sa Pilipinas karon, nga wag yun ta ka benepisyo, wag yun na kabayad sa itong mga arawan niya, sa itong mga asa, unsa pa nagi, sinuman na niya. Nagbayad ta ka tropa?
1: Ay.
0: Ano ganyan mga baupay paghimugso nga bata na nanayutang sa Pilipinas? Okay, syempre nanayutang ka tropa. Tanawar ganyan sa mga survey. Dali ko na ko, dili lang ang kawat sa gobyerno, mga politiko na mga kawatan. Kung naman naminaw karon nga kawatan diya sa naglingkod karon sa presisyon sa paggobyerno nga kawatan po ganda ko, kung naminaw ka karon. Saka sa inunggan nga nung naglisod ng Pilipinas. Huwag dili lang sa mga politiko nga mga, namang yung kawatan nga politiko, napoy dili. Huwag ato mga tragtrabaho po diya sa mga opisina sa paggobyerno nga magdalag mga gamit gikan diya sa opisina, paingon sa ilang panimalay. Kay lagi kay sobra, isa po ka sa kawatan. Alas 6:41 katropa tong oras. By the way, ang tanang produkto yung nadunggan sa XFM, Mati 99.1, papalitan nyo katropa sa mga suking butika nationwide o gadool sa inyong dapit o galing mala din sa inyong dool. Katropa, diretso na lang sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Kuna mo rin sa Mati City, ha? Diretso mo dito na kanindot pag wanto mo sa Yes to Health Clinic, magihan mo katropa kung unsay nindot ana inyong balatian. Okay? Diretso na lang mo katropa. Abre na matag Domingo hangtod sa Biyernes. Domingo hangtod Biyernes katropa. Domingo hangtod Biyernes. Ana na may mutan dia dali ra katon on kung taga Mati City ka, taga Dabrital, familiar ka ning lugar. Dia gyud sa may Baywalk ha, Baywalk. Ubos sa bagong Pag-ibig office. Okay, ubos sa bagong Pag-ibig office. Dia ra gyud sa may Baywalk na ada sa ground floor na nakabutang Yes to Health Clinic and Pharmacy. Abre na Domingo hangtod sa Biyernes mga katropa.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:42 sa itong oras, may buntag usab og mayong pakisikisi sa mga naka-tune in. Labi na itong balik ko na itong nagtimbaya katropa, mga naka-paminaw diya karon sa may public market. May buntag, mga drivers, may buntag inyong hurot mga katropa. Kwarta kong oras, salamat sa inyong kunin ibang paminaw. Mga ito naglangko, bumanahagpat ng mga balita. Og dugang komentaryo kahimtang karon sa tong nasod. Nagabalan sa produktong ginama sa Yes to Health. Sangalat sa duray nga serbisyo publiko sa XFM Philippines. Og dinis sa XFM Mati 99.1 Davao Oriental. Independent sa pagdumala sa itong station manager katropang Arnel Cortez. Ik-standby mga katropa kay musul na ang programa Bullseye. Dinis sa Davao Oriental. Ik-standby, ik-standby! Alam sa lagayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako kini si katropang Ken Acevedo, XFM News. Madayon Adlaw, Davao Oriental.
1: Adlaw, adlaw, may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako ang

0: kita sa bundag.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatin sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: XFM 99.1.

0: magka-nervyos o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa ng mga sakit. Santon Plus Coffee Mix. Puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix recommend the best. Sa kada higaw ni mas sa Santon Plus Coffee Mix, wala ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako has ng akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kay sa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala sa pag

0: sa balay. Lagsik ni. Pinalakigod ko. Pero, usahay.
1: Ay. Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o nagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Sunstone Plus Gold. Dunay mangustin, pampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Diusa sa usara ka kapsula. Para strike one, ang mga sakit o balatian. Sunstone Plus Gold. Sunstone Plus Gold. Ang tinut.

0: ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Visionix, daghan na ang natabangan.
2: Sukad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Nuto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resinsya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sa ikong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pagbates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala ka ning driver ka, di man di malikayan nga ulan init. Pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Visionix Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Siya ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang magsakit sa akong mata. Unya, mangmular ba? Ito nga, nabalaka ko kay Bastion at mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Visionix Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati, ngisama na ako. Try mo sa Visionix Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Visionix Plus. Ang Visionix Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Visionix Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Nya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kuya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kay nagasakit-sakit. Lami sa pirmi nitong tulog, jubay tayo, sir. Tagamatan-aw.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
10: Para sa diyang na miss?
9: Para sa tour nyo ni Mrs.
10: Tour?
9: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
10: Sure ka, miss? Dalong ko nimo sa langit.
9: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
10: Sige, sulayon ako na, miss.
11: Turbo Food Supplement from Med.
12: Hihimo sa baka o klavuwas ka. Usa ka herbs, gagatabang o boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
12: Turbo Food Supplement from Med. Mapalit sa mga butika.
14: Santan Plus Herbal Soap. Ito
15: si Aida Cordero, taga butike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kung Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santan Plus Herbal Soap.
16: Manamigit!
14: Santan Plus Herbal Soap.
17: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Sinwang. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty's

0: Whiskey and Beauty Show, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sentin Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Sentin Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
1: Sentin Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusog.
1: Desminuria.
3: No more.
1: Sentin Plus Herbal Oil.
4: Hey, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, ganyan ba?
5: Layo, ikaw? Di ako malagi sa mall.
4: Ako yung mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimpi ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gusto ko ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gusto ko na ko nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon mag-usin ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C, mao nga, mo

0: lahat ng mga butika nationwide.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

0: pagka-nervyos o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa ng mga sakit. Santon Plus Coffee Mix. Puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutol ng health sa lawas, Santon Plus Coffee Mix regular the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mang gustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape, wala. That's why dili lang ni favorito na ako hasang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, masakabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang na-hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni ug mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugna niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon o normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala,

0: Sutton Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
1: Sutton Plus Gold.
2: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
1: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Sutton Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Sutton Plus Gold.
3: Sutton Plus Gold.
1: Ang tinuod nga

0: ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisunix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisunix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionex, daghan na ang natabangan.
2: Sugod na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga ning tumar ko og Visionex Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionex Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionex, slay ang kaepektibo. Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug

0: og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa mayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpamili

may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa catering van. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Pusaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM

Malayaw Davao Oriental, good morning City of Batik. Welcome na mga higalan din karon sa atong pagpangalagad sa atong exciting Thursday edition. Pit sa dos na kita mga katropa sa bulan sa Hunyo. O pit sa 21 na kita mga higala sa bulan sa Hunyo. Hulyo 2026. July 2 mga higala 2026. Welcome mga higala, kumusta ang ato mga kaigsunan o higala? Ligaron sa ato pagpangalagad sa programang Bullseye. Bullseye. Tuyugin ta ninyo mga higala hangtod alas 9 sa iyong kabuntagon. Pagkatod nato mga katropa sa labang labas ka mga impormasyon. At ika redaksyon pagkitabo balita. Itik atong pagpangalagad sa programang Bullseye. Pangalan mga higala si Bugbanay Hanay og pwersa sa XFM Broadcasting Network Philippines. Paguna mga higala sa atong pinalangga og tinahod ka President and CEO nga si Dr. Emily Doy. At Vice President mga higala Ma'am Olivine Uy. Pagdumalahan mga katropa sa atong butan nga General Manager Sir Edwin Garing. Kinigihapon mga katropa ang inyong anchor man, Mr. Bullseye mga higala. Kini si katropang Vicente Pichondo Ford. Abagan mga higala sa mga technical partner engineer sa technical side, kauban na ito karabundag ha. Si katropang Engineer Ken Acevedo. Ang katropang Engineer Virgil Picong Ordinesa. Kumusta ang ato mga kaigsunan? Diri karon sa nasakupan mga higala sa atong 26 ka mga kabarangayan sa siyudad sa Bati, mga higala ang component city sa Davao Oriental. Ato mga kasikbit mga higala ng kalungsuran mga igsuot. Diri karon sa segundo distrito mga katropa ka. Good morning madayaw mga kabuntagon ka may hurot. Diya karon mga katropa sa lungsod sa San Isidro. Lungsod sa Gobernador Generoso. Dira mga katropa sa lungsod sa Lupon. O lungsod sa Banay-Banay mga igsuon. Good morning. Good morning po sa ato mga kaigsuonan. Diri karon sa unang distrito mga higala. Sa 1st District sa Davao Oriental. Ikan mga katropa sa ato kasikbit nga lungsod, ang lungsod sa Tarragona. Lahos mga higala dito sa lungsod sa Manay. Sakaga. Lungsod mga higala sa Banay-Banay. Or lungsod mga higala sa Buston, Katien. Good morning sa inyong tanan. Kagahapong adlawa mga higala, gipahigayon ang programa para sa atong 59th founding anniversary sa Davao Oriental. Pagkabunta mga higala sa atong probinsya, dulan sa isinta katuig na mga igsuon. In full force mga higala ang atong mga mayores. Gikan sa napulo kalungsuran, apil na mga higalang ika-11 ang City of Mati mga igsuon. Pagtambong mga higala ni Mati City Mayor Honorable Joel Mayuzi Almario. Nindot mga higala ang nahimbong programa kagapong adlawa mga igsuon. Kung sa diin, nagsugod kini mga katropa, mga pasado, alas dos sa sayong kahaponon. Datong ipadungog kaninyo taon-taon mga higala ang mahinungdanon. Ini ginatibuk ang speech mga higala. Gagihatag ni Davao Oriental Governor Nelson Boy L. Layanghirang Senior. Sa iyang pag-deliver mga higala sa iyang speech para sa 59th founding anniversary of the province mga higala. Ining selebrasyon mga katropas pagkabugna sa atong probinsya. Inagi sa powerful message mga igsoon. Gagi luwatan mga higala o gihatag ni Governor Nelson Boy Dayanghira.
the man of the hour kagahapong adlawa, mga katropa. Nakasentro, mga igsuon, ang iyang mensahe sa resiliency. Resiliency, mga higala, kiningway pagkapuhag, mga igsuon nga balatsyagon, mga higala, sa atong kaigsuonan, kanatong tanan, diri karon, mga higala, sa kuan sa atong probinsya, mga katropa. Kay gi-highlight o gi-showcase, gi-highlight, mga higala, niining atong halangdong gobernador kagahapong adlaw, ang mga pagsulay, mga igsuon. Taliwala, mga katropa, sana sinatian nato, mga igsuon, nga doublet earthquake sa Milabay tuig, mga higala, katong October G sa Milabay tuig. Kuban pa nga mga hagit, mga higala, giatubang sa probinsya, mga katropa, nagpabiling pag-on, lig-on o gatidog, mga higala.

0: sa atong probinsya o sa iyang pamunuan. Lakip na mga katropa, kining Ways Forward nga gitawag. Ang Ways Forward mga higala kung asa mga katropa paingon ang direksyon sa atong probinsya sa umaabot nga mga panahon mga katropa. Okay, kung inyong madubduban mga igsuod, nagpahigayon po ang atong probinsya mga higala sa labang unang investment conference. Ang first Davao Oriental Investment Conference 2026. A day or two prior mga higala sa gipahigayon kagapong adlaw nga programa alang sa kasulugan sa atong ikasinta 59 araw ng Davao Oriental. Kung sa diin mga higala gisaksihan o gitambungan ang naiskutan mga igsuon nga investment conference sa dulan mga higala 300 ka mga investors nga nibiyahe paingon mga katropa diri karon sa atong probinsya particularmente ang atong syudad sa Mati mga igsuon para makisalmot sila mga higala og ilang mapadayag ang ilang hugot nga suporta mga igsuon sa naisgutan mga katropa nga laraw mga igsuon sa pag-abli mga higala pa sa atong probinsya niining pagdawat mga higala sa mga mamumuhunan o oportunidad sa pagpalambo mga katropa sa atong ekonomiya diri karon sa atong probinsya sa Davao Oriental. Oto ang nakasentro po kagabi mga igsuon atol sa speech mga higala ni Governor Nelson Boy L. Dayanghirang Sr. Nga taliwala mga higala sa mga pagsulay ang probinsya mga higala giaksyonan gilayon ang paginahanglan sa katawhan mga katropa and at the same time mga higala naningkamot sa pikas na bahin ng atong probinsya ang atong syudad sa Mati mga higala o tanan nato nga mga investors mga igsuon nga mahatagan pa mga katropa og dugang oportunidad kining naisgutan mga katropa nga laraw karon nga mas pag-abli pa sa atong probinsya sa Davao Oriental para sa mga mamumuhunan mga igsuon. Nabre ang speech sa Ken ni Governor Nelson Boy Dayanghirang. Paminaw na to mga higala ang tipik sa halos dulan o sa kaoras mga higala nga speech ang ihatag ni Governor Nelson Boy L. Dayanghirang kagabi para atong masabtan sa wala nakadungog o wala nakabati wala nakakita kagabi mga higala kung sa gayon ang gusto mahitabo og direksyon karon sa atong probinsya kung sa dalang nahimo mga higala sa atong halangdong gobernador. Ania ang kompletong speech ni Governor Nelson Boy L. Dayanghirang Sr.
1: The Governor of the Province of Davao Oriental, Governor Nelson L. Dayanghirang.

0: Public Service, Vice Governor Glenda Rabat Gaita, sa ating kagalang-galang na kinatawan ng Kongreso, Congressman Chino Miguel Almario, Congressman G.R. Dayanghirang, to the honorable members of the Sangguniang Palalawigan, our city and municipal mayors, vice mayors, councilors throughout the province of Davao Oriental, to our regional directors, head of the national agencies, the valued partners, our dedicated department heads, and employees of the provincial government of Davao Oriental, to our partners from private sectors, civil society organization, the academe, and the media, sa aking pamilya na patuloy na nagbibigay ng pagmamahal, lakas at pag-unawa habang tinatahak ko ang landas ng lingkod bayan ug labaw sa tanan sa atong mga pinalanggang katawhan sa probinsya sa Davao Oriental, pinaagi sang kabayo kusog panaghiusa ug pagtinabangay. Kanatong ilampasan yang hagit ug kalisod sitong milabay na tuig. Maayong hapon sa atong tanan. Ngayong ipinagdiriwang natin ang panibagong yugto sa kasaysayan ng ating minamahal na lalawigan, pumaharap ako sa inyo na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat gayod kamayon tanan. Magsukur kamayo kariko. 1 year ago, on the same occasion, I presented the 10-point agenda. We set our direction. We committed ourselves to building a stronger and most prosperous Davao Oriental. But months that followed remind us that leadership is not tested when conditions are easy. It is tested when adversity arrives. Last year, we spoke about disaster preparedness. Then, the earthquake came. Not once, but twice. Community were shaken. Families were displaced. Public infrastructure were damaged. Lives were disrupted. Last year, we spoke about energy security. Then the energy crisis affected provinces across the country, exposing problems that continue to challenge the household, schools, hospital, and businesses. Last year, we spoke about infrastructure development. Then roads, bridges, and public facilities were tested by calamities that extremely weather disturbance. Last year, we spoke about resilience. Then we were called upon to prove it. The truth is this. Our agenda was not tested in meetings. It was tested in evacuation centers. It was tested in damaged communities. It was tested in emergency operation centers. It was tested in the sleepless night spent coordinating relief and recovery efforts. It was tested in the courage of families, rebuilding their homes and livelihoods. Ug pinaagi niining tanan nga mga pagsulay, gipakita natong mga Oriental Davaoinos ang tinuod nga pagsabot sa kalig-on ug paglautay. This year did not simply reveal our challenges. It revealed our strength. Kaya naman sa araw na ito, hindi lamang tayo narito upang magbilang ng mga proyekto at tagumpay. Narito tayo upang magbigay pugay sa bawat Oriental Davaoenos na naging bahagi ng ating pagbangon at paghilom at patuloy na pag-unlad bilang isang lalawigan. In tourism, we acknowledge that our tourist arrival declined over the past year. They were significantly affected by extraordinary challenges, including the October 2025 doublet earthquake, the succeeding weather disturbances, and the energy crisis. But rather than allowing these challenges to define us, we proudly launched our renewed tourism brand, Davao Oriental Beautiful, Kanato Ini for All to See. A bold declaration of our commitment to position Davao Oriental in the map.
1: Foundation 7:39 in the morning, mga katropa. Nagpaminaw gihapon gamo mga igsuon sa pag playback mga hijala sa giluwatan nga speech. The very powerful speech given by the man of the hour yesterday, our honorable provincial governor Nelson Boy L. Dayanghirang Sr. Para katong atong mga kaigsoonan nga wala nakatan-aw mga higala, ugwa pa madunggan mga katropa ang mensahe sa amahan sa atong probinsya mga igsoon sa pagbatbat niya mga higala sa nahimo sa iyang administrasyon sulod sa usakatuig mga higala sa iyang pagbalik isip gobernador sa probinsya og ang ways forward nga ginandawag. Kining direksyon mga katropa karon sa pamunuan sa atong halangdong gobernador og sa atong probinsya sa umabot nga panahon mga katropa. Kung sa ang mga nindot nga plano nga nagpaabot para sa katawhang oriental nga Davaoenos og diri karon sa probinsya sa Davao Oriental. Alas 7:41 na mga katropa, diri karon sa atong padayon nga pagpakalagad mga igsoon. Asa ato mga ginikanan, mga higala nga nakaroon sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Nakapangapinabat ang tanan, mga higala. O natang mag-commercial break, mga igsoon. Pinumdumin ninyo kanunay, mga katropa, nga dili kinahanglan, mga higala, nga masakripisyo ang atong gikahinaman nga pagpangapi. Tungod kay bahadlok ta, magka-nervyos, mga higala. Doon na tayo lamian o healthy nga kape, mga igsoon. Kining kape na walay sagol nga caffeine o all natural mga katropa. Ang atong Santon Bus Coffee Mix mga higala, pagkadabang kiniyaro na matabangan kitang mapugnan kini mga sakit o balatian o ma-regulate ang pagbidig sa atong kasing-kasing mga higala na bawalakip na mo pakalma sa atong mga nervous system. Kini magong atong nindot o lamian nga kape mga higala, doon na kiniya mga nindot nga natural ingredients sama sa kamunggay, mangustin o soya beans mga higala. Kung kape nga healthy ang imong gipangita, kape nga makatabang malikayan ang mga sakit o balatian mga higala, Max Santon Plus Coffee Mix ka. Kaya natong nindot nga kape produkto mga higala, atong kini mga katropa sa Yes to Health Incorporated o mapalit nato at ang asuking butika nationwide. Kung makita ang mapalit mga higala sa atong Yes to Health Incorporated Clinics, diri ka nato, City of Mati, nahimutang mga higala ang atong Yes to Health Clinic diha karon sa may ground floor, A-Square Building, Quezon Street, Barangay Central ning siyudad sa Mati, mga higala. 7:42 in the morning na mga katropa, mabalik mga higala ang atong programang Bullseye og si katropang Vicente Pichon IV, human sa mga pahibalo, standby. Bullseye!
2: Mga isong pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye! Bullseye!
3: Sikap Lodi nang apply sa barberuhan o dinhi.
4: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
5: Masaman!
4: Uy, bata maning ni Abris Puntahan. Day!
5: Masa ato?
4: Ang mga play untag og barbero.
5: Hala! Suwi! Suwi ha? Payot yan! Among! Itawa! Tine!
4: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
5: Bayot ka?
4: Siyempre! Bayot kayo! Oh, dawat na ba ko?
5: Exciting!
6: Sa Fount Plus Gold User, atong paminawon.
7: San Milano iba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mobimix. Kaya ko, sa una na bandugay na to, nga ko'y tiang ha, nabukod ako na. Siguro maragbula na siguro, isa kong likot. Nakadungog ako kay Sir Indon, matistingan daw. Itry na ko, inuman na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, Tikwana. Kasi isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay mga kumbukol. Nga ko'y sisma. Una, gamay ka, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragbulin. Pero ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ko sa likod, iwan na ko sa lagay na ko kanyang produkto sa Yes Toil na panin dako kay katabang sa buwan.
6: Zaton Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Vision X Plus, user atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabal-habal driver, 42 na akong pangindaron. Sa akong pagkabal-habal driver, imintigin ako masagat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Na magsini, pangatol na kumata. Usahay, mablan-blan na kumata, manapanap. Giraman ko o kining ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na matyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat ugat ng gagmay na wala-wala na po niya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terjom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay masi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
10: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag hangtod paggabi. Iyon jud kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Balo mo kondisyon di akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
6: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
2: Laging bitin. Ibalik ang bagsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
11: Uy, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at labo.

0: Instant Plus Herbal Soap.
1: Yun din kilo na senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Instant Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Instant Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Mahamis nga kutis. Instant Plus Herbal Soap.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky. And I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko. Wala gilain. Makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Ibig sa mabuti ka.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Kadali lang, kadali lang. Par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga. Bayot ka.
6: Exciting!

0: 7:49 in the morning na mga katropa. Welcome back mga higala. Dari ka ron sa atong pagpangalaga sa programang Bullseye mga higala. Ang tunta alas 9 sa iyong kabuntagon mga igsod. Dari ka ron sa atong tulumanon. Iyang taon-taon mga higala. Alas 8 paingon sa alas 9 sa iyong kabuntagon. O ang atong Mati City Police Office Hour mga or Police Station Hour mga katropa. Nakauban nato mga igsod ang atong gawad ng Oriental Dabawenyo Awardee. Bullseye! Na si Police Captain Ariel A. Ismael. Apil mga higala ang atong Deputy Chief of Police sa Mati City Police Station sa Natagaan mga higala sa Dakong Pasidungog. Bullseye! Isip gawad Oriental Dabawenyo Awardee mga higala kagabiin. Atol sa 59th founding anniversary program mga higala sa Davao Oriental. Atong sayron unyang daud-daud mga katropa ang mga accomplishment ini mga kalampusan mga higala sa mga operasyon sa atong mga kapulisan. Diri karon sa Mati City Police Station. Pagpanguna of course si Police Lieutenant Colonel Frederick C. Sao, atong acting chief of police sa Mati City Police Station mga higala. Og ubos sa pagdumalahan mga higala ni Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr. ang atong abtikon mga katropang OIC Officer in Charge sa Davao Oriental Police Provincial Office mga higala. Ukod do po mga katropa. Ay mo katingala mga igsoon ha kung doon na tayo mga daghang kuan kagahapong adlaw mga nakamuntal mga higala ng mga personahe sa City Traffic Management Office mga higala alang to mga higala sa ilang implementasyon para sa luwas nga dagan o kaluwasan sa mga National Disaster Resiliency Month Motorcade ang gitambungan sa ato mga rescue responders o nagkadaiyang ahensya sa gobyerno mga higala. Nagparade sila dari siyudad sa Mati kagahapon ng lawa para ipakita mga higala ang kaanda mga katropa sa atong Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o City Disaster Risk Reduction Management Office mga igsoon. Nabalikan na to mga higala ang tipig sa pamahayag mga katropa. Kasi si katropang Vicente Pichon IV ni Tambong ta kagahapon mga higala na hatagan tagpahinugot nga makatambong mga igsoon sa programa mga katropa nining atong 59 founding anniversary ng araw ng Davao Oriental. Ani nga mga higala usab ang dugang sa mensahe nga gihatag ni Davao Oriental Governor Nelson Boy Dayanghirang, the man of the hour kagabi.
1: Through the tourism industry gathering. Beyond our provincial borders, we are forging strong regional partnership with the provinces of Davao de Oro and Davao Occidental to transform our individual destinations into unified international gateway opening new markets and generating greater economic opportunity for our people. In agriculture, beyond financial assistance, our livelihood programs have equipped beneficiaries with the skills and competence to create a lasting source of income and become more self-reliant. Since July 2025, we have poured millions in our livestock and poultry projects. This is not just a statistic. It is a direct investment to our people. From our women's group and cooperatives to our former rebels who have chosen the paths of peace and productivity, this progress belongs to you. The Office of the Provincial Veterinarian have served over thousands of farmers with pre-animal treatments, while protecting our families by vaccinating pets against rabies across 128 barangays. To open new economic opportunities, we have funded a Type A halal slaughterhouse in Makati City, ensuring the world-class standard for our local meat industry. In transportation, we recognize the importance of mobility in public service. Hence, we provide additional vehicle to support the operation of our law enforcement agency. This investment enable them to respond more efficiently to the needs of our community, a tribute to a safer and more secure Davao Oriental. We continue to pursue critical transportation and connectivity initiative, including the ongoing efforts to advance the long envisioned development of Makati Airport. While much work remains ahead, this initiative represents important steps towards improving accessibility, mobility, and economic opportunities for the people of Davao Oriental. Water development remains a priority program of this administration. In line with this commitment, we implemented water supply projects worth 35 million pesos in the municipality of Manay, one of the areas most severely affected by the Doblet earthquake. This vital intervention have brought clean, safe, and reliable water closer to the community that have long awaited access to the basic necessity, ensuring the greater water security, improving public health, and enhancing overall quality of life of our people. They're spending to further strengthen water security across the province. We have likewise endorsed several priority water system projects to each municipality under the Philippine Rural Development Project.
0: Bullseye! 7:57 in the morning na mga katropa. Bullseye! Ligaroon sa atong padayon nga pagpagalagad mga igala sa programang Bullseye mga katropa. Taas-taas ni mga higala ang mensahe nga gipaabot ni Honorable Provincial Governor Nelson Boy L. Dayanghirang Sr. Ang atong alangdong gobernador sa probinsya sa Davao Oriental mga higala. Pero usa sa very notable mga igsuon nga aspeto sa iyang mensahe mao ang resiliency. Kining bisan pa man mga higala o kunsa ang atong pagsasulay nga naagihan sa probinsya, nagpabilin gihapon mga katropa nga pag-on ang mga balatsyagon sa tanang oriental nga Dabawenyo sa pag-atubang mga higala sa mga kakulian. Kining mga hagit sa panahon mga higala nga gidala sa katong nahitabo mga katropa nga Doblet earthquake o uban pa. Nausap po mga higala sa gitumbok og punto ni Governor Boy Dayanghirang mao ang kaandam na karon sa probinsya mga katropa nga modawat og dagko og daghang mga mamumuhunan diri karon sa atong probinsya mga higala. Bullseye! That our province is ready to face head on the challenge mga higala of fully growing our economy para sa katawhang oriental nga Dabawenyo. Now ang pagbalik mga higala ang return ni Governor Nelson Boy L. Dayanghirang Sr. Isip gobernador has brought the province into greater heights. But pasabot din ni mga katropa, gibit-bit mga igsuon sa pamunuan ni Governor Nelson Boy L. Dayanghirang Sr. Pag-usab ang atong probinsya, mga higala, paingon sa pedestal sa kalambuan mga igsuon ng kining mga nakahanay o gilatag ng mga programa alang sa katawhang oriental nga nabawenyo karong panahon. Maubitaw to mga higala nga ang mensahe mga igsuon sa atong guest speaker kagabi nga si Secretary Leo Tereso Magno, ang atong Mindanao Development Authority Secretary. Siya nagkadayon mga katropa nga sa matag higayon mga igsuon nga magkuyog sila. Mag-abot sila mga higala sa bisag unsang engagement ni Governor Boy Dayanghirang. Dili gyud malikayan mga igsuon nga ilang mahisgutan. Sa matag higayon nga sila magkita mga higala ang paningkamot sa atong probinsya o sa atong gobernador. Nga mahangyo mga higala ang atong secretary sa Mindanao Development Authority aron mapangitaan ta mga higala og dugang nga pondo para sa tanang mga nindot mga higala nga laraw og programa, infrastruktura og proyekto. Pulsay! Nga buot mga higala ihatag sa atong panggamhanang probinsyal sa Tibuok Probinsya sa Davao Oriental. Good morning, katropang Tristan Wyatt V. Gulay. Sa tanang pagtanaw sa atong Facebook Live mga katropa. Og usa mga higala sa dili malimtan kagabi sa mga nakasaksi mga igsuon sa maong programa sa 59th founding anniversary of the province of Davao Oriental, ang pamahayag ni Minda Secretary Leo Tereso Magno nga bulahan mga higala swerte ang probinsya sa Davao Oriental tungod kay duna kitay amahan sa probinsya nga tinudanay nga galantaw mga katropa para sa kalabuan, kaayuhan, kaluwasan sa atong probinsya mga higala nga maoy naguna sa mga prioridad ni Governor Nelson Boy L. Dayanghirang sayang pagbalik isip gobernador diri karon sa atong probinsya sa Davao Oriental. Delegat alas 8:02 na mga katropa sa iyong kabutak. Sa atong pagbalik, posibleng ato ng makauban mga higala ang atong Deputy Chief of Police sa Mati City Police Station o kusa sa gawad ng Oriental ng Dabawenyo or gawad na Oriental Dabawenyo mga higala award kagabi nga si Police Captain Ariel A. Ismael para po sa mga katikaran, kalambuan o mga pagbara sa atong kapulisan diri karon sa siyudad sa Mati mga higala. Umalik mga katropa ang programang Bullseye o si katropang Vicente Pichon IV human sa mga pahibalo. Standby.
2: Sari-saring balita, balita, expose, expose at kontrobersya, kontrobersya, tututukan sa Bullseye, Bullseye.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa unba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold.